0: Chicks 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500.
3: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana og DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Pag regular na ako menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapalit sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko gipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: Para sa manipyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500, napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500, mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mapalig-on sa atong immune system.
3: Mighty C,
2: mutambal sa tanang mga infeksyon, upo si ultra kaso, TB pneumonia, o guman pang mga balatian.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag-Mighty C na!
7: Ang alkaline ng vitamin C,
8: makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies
9: para sa epektibo nga kombinasyon.
10: Inom na og Mighty C!
11: Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix!
12: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Pamasaga butika.
0: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Pamasaga sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Kasakit ang tiyan?
17: Max 4 Biotics!
16: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
17: Max 4 Biotics!
16: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
17: Para healthy ang tiyan,
16: mag-Clinica Max 4 Biotics!
18: Extend food supplement for men.
19: Ako si Jay.
20: Sa totoo lang,
19: 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs.
20: Ang natilawan,
19: pang-extend food supplement for men.
20: Daw hindi ko kapatim
19: na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Ipik
18: Extend
19: food supplement for men.
21: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? O niya, bag-uhon ang pinta? I-wash over na? Aw! Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
22: Hininga, uy.
23: Uy, Besh, kano sa mong kamo ato sa bangko aron mo withdraw sa sweldo?
24: Ugma puhon ko mo withdraw, Besh. Adto ra ko sa DCCCO kay mohapit pud ko og bayad sa akong loan og save pud gamay ba?
23: Hala, naa di ATM didto?
24: Naunsa mang kangadugay naman na. Dito ra withdraw para makabisita pud ka sa office kay miyembro tag-iabya pud ka.
23: Daghan magtawo didto, good.
24: Naay dagang satellite office ang Dumaguete branch, Besh. Pwede sa Kalindagan, Loksin, Daro, Bakong, Valencia o Shaton Satellite Office.
23: Ama o ba, Besh? Pwede ka day dito? Sige, add ko sa Satellite Office para pag gusto kong parking sa akong sakyanan.
24: Sana all na ay i-parking.
25: DCCCO ATM available alang sa mga miyembro sa musunod nga opisina: Dumaguete Branch, Loksin Satellite Office, Valencia Satellite Office, Daro Satellite Office, Baez Branch, Tanhay Satellite Office, Mabinay Satellite Office, Bayawan Branch, Gihulngan Branch, Sikihor Branch, Kabangkalan Branch, San Carlos Branch.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
26: Number 1.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.
2: tulo manun sa mga labas o preskong mga balita. Bata sa komentaryo o servisyo publiko. Tutinaw sa mga lubog na issue. May kahadlok nga muladlad sa publiko sa mga issue. Punto por punto. Muluto sa mga badungon o salawayon sa katilingban. Muntayig sa angay daigon. Mga mainit na issue at kusabi ng bayan. Poro de los Pueblos.
3: Last 8-9.
6: Yes, ato mga sukitig pimanaw nga kanunay nag-anto sila mga balatian ay naniyog dalang akay dili na kwarta ato na ng tuldukan kay bati kayo mga nabuhi tag matag-adlaw mag trabaho ta niya nagsigit tag agay-agay sa ato mga balatian. So ay na mo pag-antos de kaya doon tay solution anak kani ato ang power trio ang ato ang DTX 500 my TC ug death rebayo. Sigurado gyud kung matuldukan na yung mga pamalatian dira no? Tulukan nato yung mga sakit o ato ang paligunon, ang ato ang immune system. Ato ang amping atong lawas kay maunay ato ang puhunan matag-adlaw.
3: Ayos! Ang Power Trio mga kaki-5 available na sa tanan ng mga butika nationwide o diri sa Dakbayan, San Carlos, Mapalit, kini diha sa may klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center na sila sa Barrick Building, Bigostilo Street, Barangay 3, Aning Siyudad. And gidala na namo sa mga barangay diha kay Nanay Agnes Garingo na sa Phase 4 Block 12 Barangay Rizal, kay Madam Pasita sa Tingasin sa Panuulan Barangay Guadalupe, kay Madam Carmelita Barbicho diha sa Bagunbon, Gretchen Enderes sa may Bonifacio Barangay 5, kay Nanay Erlinda Espania sa Medina Taps Bio Barangay Rizal, Mary Jane Ritalia sa Sitio Tapon Barangay Guadalupe, kay Nanay Nilia Langungan diha sa Miyerkolisan Prosperidad, si kay Nanay Eva Villa de Gracia sa Urban Rizal, kagawad Janine Cubero diha sa Buena Vista Calatrava, kay Nanay Cecilia Villa Cruces sa Tranquilino Barangay Rizal, Josephine Enderes sa Barangay 2, Tatay Efren Dimitria diha sa May Sambag 2 Ermita Sipaway, and Alfredo Larida sa Pinuwayan DSB, kay kagawad Richard Jutay sa Marcelo Calatrava og kay Tatay Chopino Prahes diha sa may sitio Sangi Rizal. Mga kaki-five. Shagit sa kaki-five pam.
6: Yes, good morning ni Safar Ruggi Villando. Good morning Sir Brayog Mampam. Always Regin B, nagamonitor din sa Kanlaon. Thanks, keep always. Salamat. Nakapod si Elda Jutay. Madam Elda Jutay, good morning Sir Brian Mampam. God bless. Matod pa ni... Nakapod si Madam Julita Canoy. Good morning Sir Brian Mampam. Watching you here in Toronto, Canada. O manan ni kaganina, no? Sige. Mm-hmm.
3: Good morning po ni Sir Boy Nofable. Sir Gahulat, nanimo si Sarah. Excited na siya. Siyang mo speech kay na-memorize na niya ang script. Basig malimot na noon siya ron. Nga naman, sir. Nga naman. Oh, eh, ganun mo speech si Sarah Ron Kipay Pam? Ah?
6: Mm? Wala man kay, wala may impeachment.
3: Wala may impeachment karon no kay Biyernes man di ay no. Mm-hmm. Basig sa iyang anyways, balikan na to karon, ano balikan na to na ron. Aha. Last 8-12 na. Di man unta ko manghilabot ani Kipay Pam no kay murag kinang burag ka showbiz and burag ka celebrity nga balita nga para ro jud sa mga artista. Pero dako magud siyang balita aki Five Pam, na?
6: Bito.
3: Kining issue nga dili ra jud in artista ni nga kinang in love, gugma, break sa paghigugma sa mga artista. Kining usa ka isyo mga ka K5, apil-apilan po nato ning showbiz sa tuwang balita oy.
6: Eh? Yes, para ayos pa.
3: Aha. Kining isyo ba sa magsuon? Gi-apil na ko ni kay magsuon man gud ang involved.
6: Correct.
3: Unya kining hitabo not only for sa mga artista. Frankly speaking, ya kahitabo pud ni siya mga ka K5. Sa mga normal nga pariho nato nga mga ordinaryong tao mga kakifab, di ba kifab pam?
6: Yes, dagay na kaayo nang nahitabo pod nato mga ordinaryo.
3: Ordinaryong tao. Kining hitabo nga nagkasuhay. Grabe no?
6: Magsuon.
3: Nagkasuhay kay ang istorya gud ani mga kakifab kwarta. Nagkasuhay ang magsuon or gikasuhan sa igsuon ang iyahang ang manghod gikasuhan ang magulang. Mm. Murag ana no?
6: Yes.
3: The case of celebrity nga si Kim Chu, pakita ta sa mga videos diha sir. Og nila kambini Chu, mga kaki five ang iyahang magulang. Kay kining kasuha gikasuhan ni Kim Chu og 124 ka counts. Mm. Grabihan, no? 124 pagkadaghana na may taon, Ana, oy.
6: Naghana ang iyaha pa, oy.
3: Gikasuhan ni Kim Chu og 124 counts nga qualified theft or pagpangawat, mga kaki five.
6: Mm.
3: Ang iyahang magulang nga sila kambini Chu, no?
6: Mm-mm.
3: Kini may kalabutan mga kaki five sa kwarta sa ilahang negosyo.
6: Ah.
3: Kay kini di ay ang actress nga si Kim Chu naa siya'y dakong share or stock holder sa ilahang negosyo mga kaki five nga nahibaw-an niya himan-himan kay Fave Pam nga ang uban nga mga kwarta na nawala og dili na makit-an pa.
6: Yes.
3: Grabe ni, no?
6: Na-discoverhan niya kay Fibra, eh, nga adunay dagkong irregularidad sa pundo sa iyong negosyo. Kaning itawag og handbag business nga House of Little Bunny Philippines.
3: Aha.
6: Oh.
3: Aha.
6: Nga, moabot sa 44.4 million pesos ang kantidad ni ini.
3: Grabiha, no?
6: Oh, kaning 44.4 million kay Fibra nga kantidad. Aduna ni mga gilangkuban na siya sa online transfers o mga withdrawals kay Fibra gikan sa aning maong kumpanya.
3: Okay. Padayon kay Fibra.
6: So mao to pag nakita ni Kim Chu dito na diskubrihan niya nga adunay dakong pundo nga nawala. Di atong Disyembre 2025 iyang gi sang-atan og kaso ni ang magulang.
3: Okay.
6: Pero di atong September 20 dito nagi kasuhan si Lakam og 124 ka qualified theft kay Fibra.
3: Grabe daghana.
6: Daghana ni oy.
3: Lantaw gud mo sa live nato mga ka K5 kung gaon sa si Kim Chu og si Lakam.
6: Kay ni Kim Chu pa to kay Fibra, walang kapatid-kapatid. Oh, sakto ba ko?
3: Aha. Yes, yes.
6: Walay igsuon-igsuon.
3: Walay igsuon-igsuon. Siyempre, kay Fibra Pam. Pila ka million ang nangawala sa ilahang negosyo. No? Ang alleged kay kinigong sila Kam, ang iyang posisyon dihay ani diha silang negosyo naa siya sa financial nga murag departamento nila kay Fibra Pam.
6: Mao di ay.
3: So kung moingon kag financial kwarta.
6: Kwarta.
3: No? Kwarta. So missing kining mga giingon nga mga business assets nila. No? Na diskubrihan sa legal team sa grupo ni abogado og team ni Kim Chu. Dito na sila ning file og formal nga complaint after internal review nga makit-an ang pila ka mga substantial amounts nga dili na pod mapakita nila kambini mga ka K5. Ah. Pero ang gibuhat di ay ni Kim Chu ani before pa man siya ning file og case kay Fibra. Gusto niya unta nga i-resolve ni siya.
6: Oh, resolbahon usa.
3: Oh, resolbahon ang issue privately sa usa ka diskusyon. Aron nga syempre kauban ang ilang legal team. Before pa naman siya ning pahigayon og legal action. Kay burag wala gyud na resolve ang pinakapait diri kay naapay tension nga nahitabo kubaga dispute na jud. No? Di na magsinabtanay kining magsuon mga ka K5. Oh, millions of money ang involved ani. No? Imagine ni mo kam, ni mo pam nga, mga tagpaminaw lang tawag dyan ninyo. Imagine ni mo pam nga kining di ay si Kim Cho og si Lakambini. Sa ilahang magsuon, maupa ang close unta. Close sila nga magsuon kay Bam.
6: Pero naguba lang jud ani.
3: Naguba lang jud ani. So, ning file og kaso nga qualified death si Kim Cho atong Lakam. Hantod nga ang korte nakakita og substantial and dakong merito sa mga ebidensya nga gi hanay didto sa ilang kaso, gipagawasan kini og warrant of arrest. Warrant of arrest sa giingon 124 counts. Grabiha daghana, no?
6: Daghana man.
3: Didto sa Quezon City Regional Trial Court Branch 84. Unya, kining 124 counts mga ka-K5. Ning ingon diha nga pwede makapiyansa. Kung baga kita ang tsansa nga makapiyansa kining sila Lakam.
6: Para sa temporaryong kagawasan.
3: Sa temporaryong liberty na ay 5.8 million pesos nga bail para makagawas sa temporaryo. Grabiha na po ang itaw ni.
6: 5,800,000.
3: Oh! So, mihangyo ang legal team ni Lakam nga kung pwede ma-reduce, mapagamay-gamayan.
6: Pagamyan, kadili nila makaya lagi.
3: Di nila makaya. Napangubaan man dyan, pero ang pagpamubo,
6: gamay ra po.
3: Naara sa 200,000 kay 5 pump.
6: So, nahimong imagine, ng 5.6 na lang.
3: Nahimong 5.6 million pesos o nakapiyansa dyan siya. O, dagong kwarta. Di ba?
6: Pero kagahapon nagkuan ba to kay Fabray ang papa ni kanis Lakam na, nagpangita siya kanang idugang sa piyansa ba?
3: Oh, kay siyempre basta amahan ka wala naman kay daga dampigan ana amahan man ka.
6: Oh, jud.
3: Oh. So nakapiyansa kining si Lakam og 5.6 million pesos nakagawas ni siya kay Five Pam. Sa hearing gahapon nag-plead ni siya nga not guilty. No? Sa gipangutan na siya, of course, guilty or not guilty, so not guilty siya.
6: Not guilty siya.
3: Aha. Si Kim Cho, ning adto dyan dito sa trial court.
6: Yes.
3: Pero kining iyang igsuon, wala. Through online lang, K5 Pump. Through online. Murag, boy din na di ay naroon. Abin ako, ang online nga mga ingani, gibuhat lang ni during the time of pandemic ba? Katong pandemya ba?
6: Bito, no? Nibalik di Japan?
3: Oh, ipadayo na lang po ni IDN nila ni, pwede rin ay kay guilty or not guilty ra may itubag, anagot.
6: Bitaw, bitaw. Dali raman kaayo. Pag anang not guilty, oh, sige bye.
3: Oh, not guilty, oh, i-off na imong linya diha. Oh, anak ba, no?
6: Dali ra kayo.
3: Anak, naka-high-tech po doon ang Pilipinas, no? So, mga ka-K5, once again, kining sila Kambini Lakam Cho, ingon na to, magulang, no?
6: And, magulang ni Kim Cho.
3: Ni Kim Cho, nga ti, kuan sila ay business partner sila. Nga, mauna lagi, pagkakaroon, naguba, Juni, ang ilang pagkamagsuon. Now, unsa man ang lesson nga makuha good na to, diri kay Five Pump. Normally, basta magsuon, magpinanggaanay,
6: tinabangay,
3: maghinatagay, magtinabangay, that's correct. Pero sa ilang case kay Five Pump, kining si Kim Cho, burag dili na good guru niya kaya. Okay. Iyahan na lang palampason ang gibuhat siyang magulang because nga kining si Kim Cho biya, nagkabuhol-buhol na ni sa iyang taping. Na pa ni siya ay showtime nga nag-host na siya diha. Unsa pa diha nga mga pagka-artista niya, kapoy kay na ang trabaho sa pagka-artista, maubitaw to nga wala na ko gidawat ang offer kay Five Pump.
6: Mori itong gibalibaran yun mo.
3: Gibalibaran ako eh.
6: Ay, mga plate ako din.
3: Star Magic, if I'm pop. Giingnan ko, ana. Di lang ko, sir, kay Kapoy na kayo.
6: Kapoy kayo si tipping.
3: Kapoy mag-artista.
6: Ako ba na nag-i Fibray? Maabtan o kadlawon.
3: Oh! Kaya na ay may taping biya nga tag last dosis, kabuntagon, last dos, K5 Pam. aron ma-establish yun nila nga maod yun ang setting kumbaga sa ilahang movie diha.
6: Yes.
3: Ah. Sa ilang serye diha nga gipagawa sa mga television.
6: Sila serye nga ko, kung na sila part sa movie nga panggabi eh, mag-shooting po na sila gabi eh.
3: Kay ang Pilipinas mga ka-K5 sa mga productions sa mga tele, mga gama og movies na to diri, dili pa pareho didto og Hollywood ka grabe ang mga innovations. Og sa ubang mga nasod nga grabe na mga innovations dito nga pwede sila mo taping dagko kayong adlaw pero ilala ng usbon dira mahimong gabi eh, sa ilahang mga innovations sa mga editing and hula more kipaypap. Na.
6: So lahi dito.
3: Kinang mga, oh, kinang mga lumos-lumos sa baybay, kinang mga tugpa-tugpa sa tubig, lumpat-lumpat sa building.
6: Kanang barko wala nga pata, napikas.
3: Oh, wala pa taana diri sa Pilipinas kay Five Pam.
6: Grabe dito sa
3: ang atua diri sa Pilipinas, naa na sila ginatawag nga stuntman. Na. Nga ang stuntman, maudyo na'y muambak tinuod gikan sa sixth floor unya pag-abot sa lalom nga ning hugpa na kadito sa yuta, mao na to ang important karakter. Siya na to ning ugpa dito pero ning ambak ra na siya dira sa kuandra sa lingkuranan ra na siya gikan.
6: Ganit, no?
3: Di ba?
6: Oh.
3: Oh. Ana, imagine mo si Coco Martin, pambako ni mo nagigikag atop sa mga squatters area dito sa Tondo.
6: Mulupad.
3: Oh. Imong gigikag sa babaw sa atop sa Tondo, imong pambakon diha mo muambak makaha na nga mabali na.
6: Mamatay. Di ka puno
3: oh,
6: sa kwarta.
3: So mangita. Oh, mangita na sila burag si Martin ang lawas, burag si Martin ang pamorma, papormaho na nila. Mao na pambakon. Si Martin muhulat ra na dito sa lalom ug mo ambak ra po na siya gikag lingkuranan unya higda-higda diha. Anar ta.
6: High tech ba?
3: Oh, mao na sila pero sa ubang nasod, ang mogamag movie didto wa na. Puro na tanan gi-drawing na tanan-tanan, editing, grabe ang mga skills and ability nila dito kay Five Pam.
6: Yes, murag kumbaga kung nataong gilin mo sa salida, murag yung tinuod ba?
3: Murag tinuod yun. Now, going back to Kim Cho. Kapoy ka ini siya. Kapoy pa ni sa pagigugma nga higugmaon ra kag tagduwa ka tuig, ana-anaon ka, ubyaan na pud ka.
6: Dili sa paglain, nana. So kapoy kay kinabuhi. Dili sa yon ang kinabuhi sa artista.
3: Dili kay Five Pam. That's why kay bisag earn ni sila og millions of money kay Five Pam. Deserve nila.
6: Correct. Kailangan mo po ng pinangkamutan.
3: Oh, mauna nga ang iyang income sa pagka-artista nga usa ka actress, host, commercial model ug uban pa diha. Iyang gi-share dito sa business nila nga mga bags ug uban pa. Unya gilakwatsa ra aning iyang magulagi kun sa kuno ni murag casino ni gisugal.
6: Yeah, so base sa na nahimong oh. Resolution sa fiscal ki February. Giingon diri nga ang nawalang kwarta gibaya daw sa utang og pag kaning online kaning sugal ba casino.
3: Na. Mauna, nga kinsa may manghod ang ganahan, ana. Imagine mo pila ka million ang nawala, may kong 20 pesos na o sa kalibo.
6: 44.
3: Na.
6: Milyones.
3: Million. So, mapungot yun ka nga igsuon, bisag unsa, panimo ka pinangga na imong igsuon diha kung inganaon naman lang ka, murag makaingon yun ka, filed ang kaso, ano eh.
6: Kaya giyabusahan naman. Ko.
3: Oh, pabayaron ako ni Tinonto. Ako'y sige taping diri dako kay kong ambag anito ang negosyo unya di pa ko wala gani ko nagkasino kay gusto nako mo negosyo ikaw nagpasagad ra ka nagkwadra ka diha nagdula-dula ra ka diha ang kwarta pa sa tuang kompanya mao imong gamiton na ana na mga ka-K5. So hinaot unta nga kining kaso ni Kim Cho sa iyang magulang makahatag ni leksyon sa uban po dira nga mga igsuon nga kinang kung sa Ilunggo pa kinang mga Kwan Blas hakugan kay Five Pam sungak-sungak sirok-sirok. Sirok-sirok nga dili na imo hagamiton pa nimo
6: wala
3: ana na siya actually daghan mang inanig yung kinang basta kwarta na gani kinibang Balyacar Transit kay Five Pam kahila ka ng Balyacar Transit mauna siya ang tag-iya aning kinang pirmi ni mo gisakyan ni nga bus ba? Ceres. Ana na. Gagamo na sila nga mga igsuon naa na nga mga wanted ana nga mga igsuon kay Five Pam nag-agaway kwarta.
6: Ay na po di ay.
3: puro ting inaway ana ron. Grabe. Ang ubang nga mga igsuon na nakifay pamtuan ng ubang nasod na ning ikyas na kay may mga warrant of arrest na wanted na.
6: Nakagod din yun.
3: Oh, sila ra na sige kasuhay dira because of money.
6: Basta kwarta lagi. Yeah. May na. Tag ginagmayra o sa kalibo. Pero ana nang minilyon na murag dili na na madalag patawad.
3: Dili na madalag patawad kay Five Pump. So mao na, no? Kung dili lang ka ing ani ka daghan og kwarta ka asa mangi asa ka mangita og 5.6 million pesos nga
6: ipiansa.
3: Ipiansa.
6: Patagam na niya pod.
3: Tinon kinangyang gipiansa kay Five Pump nga 5.6 million pesos if ma pamatud-an niya nga dili man siya guilty ani, pwede ra man niya mabawi.
6: Oo.
3: Pwede ra man na mabawi.
6: So pero gipahayag biya sa kuan sa legal counsel ni Kim Chung nga bisan tuod nagkagawa siya pero ipadayon rega pud ila ang kaso.
3: Oo, oh, sige ra na. Kung baga temporaryo ra na. O niya, muabot yun na ang panahon kay Five Pump nga muhatag na og paghusga ang korte.
6: Muingon
3: ang korte kay Five Pump nga you are guilty beyond reasonable doubt. Mapriso ka. Og 20 katuig, 30 katuig, 40 katuig, balik yung kagprisuhan, ana, o niya, servisyuhan yun na ni mo kay Five Pump.
6: Bitaw, imo man ang sala, ikaw po yung buhat, ana.
3: Ah, temporary yun na yun ni. Unya si Kim Cho biya murag seryoso jud kayo di ba?
6: Yes, correct.
3: Seryoso kayo. Sige, tama na ning Kim Cho kay di sila ganahan sa issue ni Kim Cho, no? Ay nako. Kim Cho kong nilalangit. Idol kay nako ni siya kay Five Pump.
6: Bisag ako, ganahan ko anang oh? Yung personality ba?
3: Oh. Kay balo ba ka kay Five Pump hinambog lapod ni?
6: Unsa man?
3: Hinambog.
6: Nagkita
3: pareho
6: naman.
3: Sila, ha?
6: Nagkita naman Kim Cho?
3: Dili. Pareho yung sila nawong sa kuang partner kay Five Pump. Yes, tinuon. Tinuon na. Kay Baluba ka nga nasalaan. Unsa na nasalaan sa Bisaya gani?
6: Naalaan.
3: Naalaan ang partner nako dito sa Kalatraba nga si Kim Cho.
6: Ayay.
3: Oh!
6: Makita naman po sa liwat good.
3: Ha?
6: Makita ra pud sa liwat sa imong anak ba?
3: Tinuon na. Wala ko nga hinambog. Manugid ra ko kay nga numan. Siyempre, asawa ni mo. Ihambog nyo na ni mo. Alangawin ko lalas o timong asawa. Nung sa baka. Sa baka. Katong mga ning-agi nga mga riders nga nagpicture-picture mi dito. Ning doon, ning balik.
6: Papicture
3: po. Skimcho. Sige po kung ana-ana. Aso si Kimcho, wala man diri. Sige na ba? Ito di oy. Di ba na si Kimcho naunsa? Naulaw. Kami pa'y naulaw kay Five Pump.
6: Na.
3: Imagine mo, asawa ni mo, Kim Cho, ang jamok sa tao. So niya, gibiyaan ra ko. Nangita ko na ito, murag iring itsura ay pwede ito biyaan. No? Sige na, oy, Kipay Pam, sige. Mamaligya sa tag ORCR.
6: Mamaligya sa dira, kadagang karong nanginahalang kwarta.
3: Bitaw, ORCR mga ka-K5 o di ganit titulo sa yuta, pwede maprenda dito sa Isaling Finance Corporation, mga ka-K5. Ang Isaling Finance Corporation, aside from mudawat sila og ORCR, titulo sa yuta, ga-finance sila sa gusto mo papalit og sakyanan. Aha, gusto mo papalit og sakyanan o dili ganit mga ka-K5 balay. I-finance kanila. Ah, nga dili ka mga ka-K5 mag-antos kay mubo ang interest taas og appraisal. Taas og appraisal mga ka-K5 ang ato ang gitawag nga Isaling Finance Corporation nga naa ni sila nahimutang diha mga ka-K5 sa gitawag nato nga prenda. Isaling Finance Corporation diha dapita sa Center Mall at bang radyo na sa gitawag na to nga Emerald T5 Map.
6: Yes.
3: Sige, unsa ning gichat ni Maring Jess? Unsa ning gichat niya? Nilingon, sa kono ni?
6: Niingon ba ya sila kam nga may pawala na lang siya luwasa ni Kim sa una nga nagmasakit siya.
3: Bot ay. Mao gani na gitabangan na gani kag ibinuangan pa nimo imong igsuon.
6: Base siguro kay Five Bright nagtuo siya nga dili siya tinud-on kay buutan ra ba si Kim Chu.
3: ay buot kay ni si Kim Chiu, makita man nimo si personality.
6: Bitaw. Sige ra nagkagikik.
3: Bitaw, gidaog-daog na lang gani na siya sa mga na boyfriend niya. Paita po ning mag-artista ligi ka, no? Kung ikaw bayi, kipay mga artista, kipay pam, no?
6: Kalas kay Guyab.
3: Kalas kay Guyab. Kuwanda ka, ing anaon ra ko niya. Ang langita na maglain. Ana ba?
6: Mojo.
3: Do ka bastos, no? No? Do ka bastos.
6: Lain kayo.
3: Ay, nako. Sige, ang ubang balita nato dito sa National, mga ka-K5. Update nato ni sa kay Vice President Sara Duterte. Ang main event nato this morning kay Pam, na? Oo, kay ngano man. Ang update ani, grabiha, nasa ko ipadungog di ay kay Pam, ha?
6: Oo.
3: Na ako'y ipadungog usa. Grabihan ni kinsa gani nang kinsa gani abogada sa prosecution gani nga kinang tiguang kay Feb Pam si Kapunan.
6: Kapunan.
3: Si Kapunan, no?
6: Oh, yes.
3: Imagine mo nga gipangutana siya, no? Si Kapunan.
6: Si Lorna Kapunan.
3: Ha?
6: Lorna Kapunan.
3: Si Lorna Kapunan. Gipangutana siya mga ka-K5 sa mga media kung unsa ang iyahang masulti or reaction sa giingon ni Attorney Salvador Panelo nga pwede dad-on sa Supreme Court o murag di na dyan magkalimao ang gibuhat karon sa mga senador labis na dyan ning 13 nga maoy ning buto pabor aron nga panubuon ang threshold sa gitawag nga votation for conviction para kay Vice President Sara Duterte. Ingon sa media, siya unsay reaksyon ni mo Attorney Kapunan sa ingon ni Attorney Salvador Panelo. Giingnan naman niya nga, sino yan? Who is he?
6: Oh?
3: Hindi namin kilala yan. Yan na.
6: Grabe naman.
3: Grabihan na po ni si Kapunan.
6: Di ko matugwa siya kaila, oy.
3: Ay, former spokesperson na ni Duterte.
6: Hmm.
3: Oh, legal counsel ni Duterte. Kaila gani ultimo nga kita na ikaw pa kaha nga pareho mong abogado?
6: Mao, correct.
3: Usahay ning taga prosecution murag nagara-gara pud biya ni sila kay murag pabor nila ang panahon biay.
6: Nya, wala sila kabalo nga ang panahon puli-puli ra baya ay.
3: Puli-puli ay, karon ulan, karon init na dugi-dugay.
6: Correct.
3: Di ba?
6: Mm-mm.
3: Oh, ipakita go diha K5 mon.
6: Yes.
3: Unya gikatawan pa niya ang iyang katawa K5 pam kinang yamuhat pa lang
6: ayo yaga.
3: Oh. Ano ana ba?
6: Oh.
3: Ah, sige. Play K5 mon.
6: Larga K5 mon.
4: Ma'am, just now, Attorney Sal Panelo said na criminally liable those who voted in favor of changing the threshold because of tampering with the Constitution. Sal Panelo, sir, who is he? We don't know him.
5: Not familiar. Sorry.
4: Ma'am, okay, just now, Attorney Sal Panelo said...
6: Ang kinatawaan ba, yaga-iga kayo?
3: Kung ako si Sara ato. Oh. Ako si Sara ato, mapungot yung kumaminaw oy, di ba?
6: Oh, siguro galagot na ron. Dako kay minuang ba?
3: Pagkapaita. Ang mga taga DDS ani ron, murag mo ko ano po tumbling-tumbling na po ni ani ba, no?
6: Klaro jud kasi ang baba pagkatao ba huraw-huraw.
3: Yung muhat kasi tigulang. No? Nangulangon. Nangulangon. Ganyan nga pagkadlang. Who is he? Oh, ingon po tong laki si Attorney Kuan, Ligutan.
6: Ligutan.
3: Ha?
6: Oh, Ligutan ba na yung kaubayan?
3: Ligutan? Oh. So, sino yun? Ano?
6: Baya.
3: Pwede rin ba tubagon ko? Ah, okay. Ako be, ano? Siyempre, ano? Ingon na nga, ah, okay. Yung sinabi niya, sa kanya yon. So kung ano man yung nangyari kahapon or kanina na butuhan, eh ayun, ginawaran namin yung dapat. Parang ganun, parang ana ra unta kipay pamba.
6: Ana unta, dili kay sino yun? Imposible ko kay ilo. Sino yun? Who is he? Balo.
3: O niya, mga ka-K5, ang mga senador nga ning Buto Pabor, ilahang gikuan, ilahang giexplikar nga kunuhay wala gipanubo ang threshold, ang two-third K5 pam.
6: Bito.
3: Aha. Siya wala na gipamubaan.
6: Siya na ito.
3: Maura na gihapon ang two-third. Tinuod man po K5 pam. Kining mga panubag sa mga senador nga ing-ani, kwan man eh, kinang, unsay tawag na to gani, kinang, yamuhat ba? Langulango ba?
6: Yamuhuraw.
3: Oh, kay sa tinud-anay lang, ang two-third, wala man dyan nila gipanub. Ang two-third na man siya gihapon. Two-third man siya gihapon, pero, ang two-third, gibasihan na nila sa present lang ng mga senador, nga 20 na lang kabuok ang kapakita diha.
6: Bitaw, sakto po.
3: Na, sakto, di ba? Mm-hmm. Two-third gihapon siya sa 20. So, ang two-third sa 20 is to 13 or 14 senador.
6: Oo.
3: Na, wala na to ang 16, kay burag di yun to nila makabot.
6: Dilito kay kulang mga mga senadors.
3: Ah. So, mauna nga, ingon nila, siya wala na wala ang two-third, ah. Kwan maning nga panubag kinang unsay tawag na pilosopo. Pinilosopo ba?
6: Pinilosopo.
3: Pinilosopo nga pagtubag ba? Tama man po sila. Siyang two-third is still there. Wala na mo giwala ang two-third. Yeah, wala man jud, no? Naaramang gyapon siya, pero ang two-third, ibasi na na nila sa 20 ka mga senador nga pirmi ga-attend aning impeachment trial. O niya ang two-third ha, dili na 16, kundi na sa 14 or 13.
6: Mm-mm.
3: Pinaka most likely is 13 eh. Na?
6: Oh.
3: Na. So, mauni ka nun, nga ang pila ka mga senador, mga ka-K5, nga ning Buto, gipat-ina na dyan ni sila maayo sa mga tao, lasbi na dyan to ang mga taga-DDS, mga ka-K5. Na.
6: Tun, ano yun? Kay,
3: ha?
6: Ang uban ni ambak naman gani. Talaw na ito na. At nga na ito nag-i-fibrek. Kinsa na po na sinmulokso ani.
3: Oh, naanay mulokso na po. Kay wala na ba? Burag wala na kay 5 pam?
6: Wala na.
3: We don't know kung napay usa, no? We don't know kung napay usa. Kaya atong ni Agi Manggod kay 5 pam, GC size, ang two-thirds sa 24 ka mga senador.
6: Oh.
3: So, di yun sila makaabot. Karon, kay gius-usan Manila og 20 or pila dira ang present rajon. Ang two-third is 14 or 13 or 14, burag ing-ana.
6: Ana ra.
3: 3-say naman sila, no?
6: Mm.
3: Kay kining si Senador Mark Villar, nakuratan man ta, ni ambak na magkalit dito, speakas nga luna.
6: Masignado, kay di kasuhan na magutupod.
3: Ah. So, sa Buto palang daan sa threshold, 3-say na. Na, wala na. So, ingon na ako kahapon, humana ang boxing kay Peg Pam.
6: Naanay ni Daog.
3: Naanay ni Daog.
6: Magliso naman itong pikas.
3: Oh, kumbaga, nagboxing-boxing na lang kadiha, pero gipakita na lang nimo nga sige kag sumbag, pero sa pinaka last nga round, mupatumba na ka kay sila na to'y padag-on. Diba?
6: Correct yun.
3: Oh.
6: Basta kay gipadayon na lang yun anila kay process man.
3: Ah, ingon din ni Sir Boy No Fable, ang giingon ni Kapunan og sa prosecution nga not familiar nila si Attorney Panilo kay sa siya pa ang legal counsel ni Digong. Ang resulta nagkalitsi-litsi manuon ang present life sa mga Duterte tungod sa iyahang mga advices nga usahay walay legal basis. Suko adyo ni Sir Boy dyan sa mga taga-DDS ba, no? Ligot na Sir Boy,
6: sa'yo kang isapot si Sir Boy.
3: Suko dyan sa kayo sa mga DDS ba, no? Pagkaluuya ito ang mga taga-DDS sa mga panahon na. Mano sa IQ5 Pam, nga di ligita mo, kuan-kuan mo, kinang kung ikaw ang tao, aning kalibutanan ni Pilipinas, don't be serious nga naa jud kay dampig-dampigan nga mga politiko sama dito sa mga nasyonal kay Five Pam.
6: Oh, jud.
3: Oh. Kay kumudampig-dampig kag politiko kay Five Pam. Ang mahitabo magkalitsi-litsi ra jud ay imong kinabuhi kung madunggan nimo ang mga comments sa ubang tawo. Last bi na jud kay Five Pam kung imong gidampigan nga politiko burag mo usdang na jud kinang burag mo tapling jud ba.
6: Na mahugno. Sakto po ka dira kay Five Pam.
3: Oh, magsakit na lang yun na kay Five Pam ang imong dunghan diha.
6: Aray mo.
3: Pero kung ikaw usa ka tawo nga wala ra. Bahalag si kinsa ang presidente diha.
6: Pareha
3: ang important. Ha?
6: Pares na to.
3: Oo. Generalize na lang nato. Bahalag kinsa ang presidente diha, importante naglingkod na sila diha. Concern man punta sa to ang Pilipinas.
6: Bitaw.
3: Pero unsaon man nimo bisang magkinaunsa wala naman kay mahimo diha kay mauna lagi.
6: Kining mga politiko.
3: Oh, kining mga politiko maayo ra man sa panahon sa kampanya gud.
6: Correct.
3: Na. Onya paglingkod na lang nila huyo naman ka anak nila prangkang istorya.
6: Bali wala lang ka nila.
3: Wala na oy.
6: Di na kamailhan oy.
3: For example, kining postponement sa barangay and SK elections.
6: Mm.
3: Ano ba, naminaw ba sila sa mga syagit, sa mga tao nga dapat may eleksyon? Kay napulaan nami aning naglingkod ron nga mga barangay officials nga gusto namo may bag-o na pod kung pwede lang naman.
6: Mm.
3: Bisag dili na sila mangunsiho kipaypam sa mga tao, madunggan nila ang syagit sa mga tao nga gusto sa tao may eleksyon. Gipaminawan ba na nila?
6: Gibaliwala lang na nila kay ilang gusto, ang ilarang gusto mo ilang himuon pod.
3: Wala na kay Five Pam.
6: Ang mga tao nga nagbutar nila, nagbutang sa ilang pwesto, wala na ilabot nila.
3: Wala na. Kay kung kini mga senador o mga congressman, nga kamaumulantaw sa gusto mahitabo sa mga tao, kay ako paglantaw na to, no? Kini mga tao nga gusto may eleksyon, husto dyan ni ilaha. Tama ni ilaha kay Five Pam.
6: Bitaw.
3: Ah. Naapo na sa konstitusyon na every 3 years, sa ilang every term nila, o 4 years, o unsa diha, dapat may eleksyon. Naana sa Philippine Constitution. Ah, bisag dili na sila mo konsensus pa, dili na sila mangutana pa sa mga tao, muadto sila dito sa mga purok, mga barangay. Bisag dili na sila mangutana, ma-feel na nila nga ang gusto sa mga tao, majority is eleksyon sa barangay.
6: Sakto.
3: Oh. Gituuhan ba nila?
6: Wala. Wala nila gitagad na.
3: Ana kayo di boyset mga K-5. Oh! Prangkang istorya, kung imo yung seryoso, murang muhilak na lang ka sa kaguol.
6: Mm.
3: Kapungot, kasuko.
6: Marag itong gingon, nga labota nila, ano na sila labot na to kung mangampanya sila.
3: Mangampanya. Kahit magkakabalan mo. Bagag nawong.
6: Bagag gubal. Oh.
3: Mga kubalon ng mga nawong sa mga politiko.
6: Nah.
3: Ha, wala na ta. Pagkahuman og eleksyon, last minute yun yung daog sila.
6: Mm-hmm.
3: O sa igro, bisag ilahang katabang sa balay na, malimta nila. Oh, ana na sila. That's why nga, kita nga mga tao, dili yun ta magseryoso diha. Nga ako DDS yun ko. Ako PBBM yun ko. No. Ako Lini Robredo ko. Ako Gibo Chodoro ko. Ako si Bongo jud ako ah. Dapat yeah, pwede jud na pero dapat magkuan lang ka, dili lang ka mag murag mo seryoso nga ukuton jud na nimo nga ingana kay Five Pam.
6: Magsakit ra mong dughan dira.
3: Musakit ra na imong dughan jud lagi. Ha. Ah, lantawa karon. Kining gibuhat sa Senado karon. Klaro naman jud kaayo ning ma-convict man jud ni si Sara.
6: Makita bisa mo sa buto pugod.
3: Ha?
6: Makita nimo sa tawo ang buto.
3: O makita nimo sa mga senador diha nga mga kuan oy. Balo na ta ana. Klaro na ni kaayo nga si Sara i-convict jud ni nila. Lantawa. Dili nila maabot ang 16 votes. Giidiyaha nila nga paus-uson.
6: Na. Nangita jud sila pamaagi gyud.
3: Nangitag paagi, may base sila. Kay di man nila buhaton nga minaa, pero mao na gani, idiyahan jud na nila mga kakipay. See? Mauna din ha, nga aron di mo sakit ang imuhang balatsyagon diha mga kakipay. Padayo na lang tag, sige, magguna na lang ta.
6: Magkakot-kot pa tag kamuti kong kuan.
3: Magdaro na lang.
6: Sumaabot.
3: Magbiyahe na lang tag tricycle pedicab. Why? Wala tayo hinayangan mga wala.
6: Dili man sa katag ug sa kilong bugas nato pod.
3: Aw wala oy. Last bin adyod kong di ka maapil sa kandusanay is barangay Luwag.
6: Wa, yes, kun apoy ayuda. Og layo ka sa Luwag, di layo ka sa kaldero, di ka masandukan.
3: Oh. Ingon diri sa Boyno Pablo sa tan-awa sir ang akong presidente last election nga si Lenny Robredo. Sa karon wara gyoy imik og mga daot-daot sa kontra para wala poy maglagot og mudumot niya maunang daghan noon ang mindaig niya. Si Lenny Mangod sir boy, wala man kay isaway gud niya god kay pa. Na?
6: Wala.
3: Imagine mo pila sa katuig nga nag vice president siya, wala gani siya yung mga confidential funds. Oh. Wala siya yung mga issue. Aside from confidential funds, wala yung mga issue ang iyang opisina sa kinisang vice-presidente pa under Digong. Na.
6: Na.
3: Pero na siya issue karon ha? Gibutangan siya issue karon ha? Oh, nga nung giuna jod o talakay sa budget hearing sa Kamara, ang Naga City, kay daghan man kayong mga lugar sa Pilipinas nga mas nanginahanglan og tabang. Nga to, nga kato dyan ang gymnasium o rochato, kuliseo, mag-mag dyan unahon. Kaya may pangalan to sa iyang amaha, iyang bana nga namatay. Mm. Oh, Robredo, gymnasium, o sa bato, kuliseo, anak. Mm. Ah. Eh, diya, baka nga nung nailhan dyan ni Lenny Robredo kay Pempam?
6: Nailhan sa...
3: Nga nung nailhan dyan ni siya nga si Lenny Robredo, di man ni siya kitaon sa una.
6: Siguro sa iyang... Siguro sa iyang maayong pagserbisyo.
3: Dili kay K5 Pam, si Lenny Robredo, ang iyahang bana sa una, DILG secretary na sa panahon ni former president, the late Noynoy Aquino.
6: Mm.
3: Aha. So, tika muna ha. Si Robredo, mga ka-K5, namatay ni siya pagkahuman nga na crash ang eroplano nga iyang gisakyan K5 Pam.
6: Mm.
3: Oo.
6: Iyong bana?
3: O, ang bana ni Madam Lenny Robredo nga si Jesse Robredo K5 Pam. Na? Kay pagka-aksidente, syempre namatay. So, diri na, murag na ilhan si Madam Lenny Robredo ang iyang asawa. O niya, mayo man punto ang iyang performance ni Jesse Robredo sa panahon ni Kuan, ni Noynoy Aquino Kifaypam, Secretary of Department of Interior and Local Government. So, gawas ni Lenny Robredo, ning padagan dayo ni siya og Vice President, daog.
6: Mm.
3: Iyahang gipildi dinhi ang imuhang uyuan nga si Alan Peter Cayetano.
6: Oy, napildi res tiyo.
3: Pirdi na. Gipilding Lenny na kay Pam.
6: So kuan ni si February, ika 14 din siyang vice president sa nasod.
3: Mm. So karon, pagdaog niya og vice president 2022, siya ang manok-manok sa Liberal Party og uban pang grupo diri Pikas. Ang iyang vice president mao ni si Senador Kiko Pangilinan. Kinsa tong senador niya? Ang vice president niya nalimot nako. So karon napildi siya, no? Napildi siya ni Bongbong Marcos. Na. So, pagkapil din ni Lenny Robredo, ningdagan siya og 2023 nga eleksyon dito sa Naga City pagka-mayor, Kipaypam.
6: Mm-hmm.
3: Okay, ito ka dito man yun na sila. Oo, sila, si Kuan po, si Pangilina, ningdagan na pong senador, ningdaog. Pero pagka-vice president niya, gipil din siya ni Sara Duterte. Na. So, mao na nga nailhan dyan si Madam Lini Robredo.
6: Dito din, nagsugo di ay tungod sa iyang bana.
3: Mm. Wala siya yung mga bahid nga dili maayo sa politika.
6: Wala siya kay issue, no?
3: Wala siya issue. May naaman yun, minimal. May normal man yun niya. May issue ganito ang mo ang purok presidente nga kikwaan niya ang tulok abok nga sardinas na himo na lang usan. si Lini Robredo pakaha. May naadyod na. Galing kay di lang ana kadagko nga mga issue kay Five Pam.
6: Nga dili na angay pong palaluman.
3: Adi na po angay palaluman. Pero gi-question sa ron ha, gi-question ron ang pila ka mga kongresista sa kamara nga sa kadaghanon sa Pilipinas ang giingon nga kinang mas nangihanglan o tabang gikan sa gobyerno. Murag dito pa nakatutok mga kaki-five ang kanyon sa mga kongresista sa Naga City kay pagwapuhon lagi dito ang mga ing-ani, ing-ato nga okay naman.
6: Gani. Naapay mas kinahanglan pang unahon, wala.
3: Aha. So, mauna. Hindi ni siya ha, abogada ni si Lini Robredo ha, hindi ni basta-basta ki-five pam. Ingon ni Sir Boy Probably, plain housewife raman yun na si Lini Robredo before si Ogwa mag-appeal-appeal sa trabaho sa iyang bana after namatay iyang bana ning dagan siya og representative before ning dagan og presidente. Una congressman ning padagan og vice president og nagpresidente siya. Aha, ana na. So pagka-presidente niya, napildi siyang Bongbong Marcos tungod sa 20 pesos nga no, precious bugas.
6: 21 pesos.
3: So tinud-anay lang jud. Kung wala lang jud to nilagi, dali-dali ni Sara og ni Marcos kay tagilid man jud sila. Ang vice president Sara Duterte mo daog naman lang jud to, di man jud to basta-basta mo daog lang jud to si Sara. Pero si Marcos tagilid to ni Madam Lini Robredo.
6: Murag delikado dito siya ato.
3: O delikado siya, mapildi siya ato.
6: Pero,
3: ha?
6: Pero, napangitag paagi.
3: Nangitag paagi, nga gihingagaw nila, nga himuong 20 pesos ang precious bugas at tuyok tanang tao dintong Marcos. Oy.
6: Sa'yo na nga ng 20 eh.
3: Di 20? Mauna ligi, nga wala mayo sa gisabot sa mga tao, nga katong 20 pesos, ang gobyerno mamaligya ato dili kay ang mga tradings nato diha sa merkado. Kinsa may buang ang mga trading mamaligyag 20 pesos ang kilo sa bugas nga ang pagkuha daan nimo dito sa may humayan dito purti nang mahala unya baligya ra nimo 20 pesos unsa
6: dito asa nang dili alakansi na napay abono
3: alakansi kayo
6: napay trabante na.
3: Well, wala mayo gisabot sa mga tao pagadungog nila diritang Marcos 20 na lang god wa sila makakuan. Ang abono daan na fertilizers mahal kaayo
6: kana
3: na. Unsa o man nimo? Birahon si Irving dabi. Hmm?
6: Birahon?
3: Sige,
6: birahon. So, ano na mga gupi nga sa kinandira, no? Kay wala mo ganyan na kapalit og dag 20 kilong bugas ato na pabaguhan na ang yung mga sakyanandira nga ng lupya ka. Ado na nagkagang-kagang nang agi basta ba tinakaayo siya og porma ba? Ya, wala na bagay nimo kay gwapo-gwapa ka nya. Imong sakyanan nahanap na kay pintal nga lupyak na nga paksit. Ato na pabaguhon nito mga kaki-five sa Katatay Irving Auto Repair Shop. Kay dito, kaya ganun na pasinawon ang tibuok lawas sa mga sakyanan. Ang nakanindot pag ganito magigala, kay paspas kay ang ilang trabaho. So, dali kayo mo magamit mong sakyanan. Pulido, nindot nga pagka-obra, madala na pag yun, og sabot-sabot. Nahimutang si Tatay Irving Auto Repair

0: K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: In the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Nasa day ko blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Ganun mo lang akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may visio.
5: Ang visio.
3: Ng may D3.
5: Kapalit sa mga bulika.
3: D3 Bio.
6: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Hinautunta nga na inom nyo na inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Adto ta Sir GP sa pinakakam pion nga suplementos kalibutan.
6: Sige.
7: Ang BCO nga gi-endorse sa Department of Science and Technology.
6: Wow.
7: Mao ni ang ilahang gigamit atong wala pa ang vaccine.
6: Correct.
7: Og kini nasulayan og napamatud-an na jud sa grupo sa mga listeners nato. Ilang giinom ang BCO pero ang BCO nga naas D3 Bio gipakapinan pa jud sa vitamin D3. Dili na nimo kinanglan pang paliton ang vitamin D3 kay gipakapinan na sa D3 Bio nga naay BCO Sir GP. Unya asa man ka mopalit pa ka og D3 or kanang gipakapin ang D3 Sir GP?
6: Atong isgutan karon kabahin sa proteksyon sa D3 Bio. Ako jud ning gipili karong adlawa, Doc Ramil, ang TB nga topic. Ang TB or tuberculosis makapatay sa mga Pilipino. 75 katawo matag-adlaw tungod aning sakita ga kamatay. So, ana asyay banabana mga 27,000
7: inya,
6: kung, active cases.
7: Inya, kung naakay ingon ana nga sakit Sir GP, makaulaw no? Kipang tabi jud ka? Si Doc Ramil tibihon, si Sir GP tibihon. Murag palayo na jud ang tao nimo Sir GP.
6: Madlock na sila Doc, paduol nimo.
7: Apektado jud ang imong social life.
6: Bisan pa gan imong pamilya Doc, madlock nimo kay basta naakay TB.
7: Mao jud. Gilahi jud na ang imong kananan, imong plato, kutsara, tinidor, baso, pero wala jud sila kay balo sa sekreto Sir GP. Muinom ra day unta tuog di Tribayo.
6: Gusto.
3: D3 Bio.
8: Ako si Nimita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
5: Ang visio
3: nga may D3.
5: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Unsaon man pagtabang ni D3 Bio sa naay TV kumpara rato sa plain ra nga vitamin D3 nga imong ginom.
6: Ang gitawag nga D3 Bio adunay extra virgin coconut oil.
7: Ang superstar sa D3 Bio dili ang vitamin D3 kundi ang BCO nga gipakapinan ra ang D3 sa D3 Bio.
6: Giboost ra jud ang D3 Bio sa vitamin D3 pero ang main ingredient jud ani nga maoy magtambal jud ang extra virgin coconut oil. Ang iyang vitamin D3 ani kauban ra niya. Ang nakamaayo jud ani Doc kay nikuyog man si D3 Bio sa virgin coconut oil. Gipalig-on, gipamaayo pa jud ang epekto ni ini.
7: Grabe jud ay ang TB Sir GP.
6: Correct.
7: Kay sa Ehipto pa may TB na.
6: Kani ang atong kontra nga TB, sukad pa sa una, nakaapekto na jud sa mga tao.
7: Nakita ba nimo Sir GP nga naay mga TB dot center?
6: Yes, of course.
7: Kay man hangtod karon naa pa jud ning sakita. Sa niaging tuig ang pinadaghang kaso sa TB sa tibuok Asia. Kinsa man ang gapalyoan ning TB? Ug unsaon man sa D3 Bio pagsukol ani nga kaway?
6: So kini siya nga bakterya sa TB ang gitawag Mycobacterium tuberculosis. Ang dagway ani Doc mura ni siyag cylinder type. Unsa man ang cylinder type? Mura ni siyag hotdog.
7: Gabangag-bangag na siya sa imong baga, Sir GP.
6: Dili ni siya dayon makita kay bansay kayo ni siya, mutago sa imong lawas. Naan ni siya gitawag nga lipid envelope. May lipid capsule ni siya. Mauni nga ang iyang gigamit aron makatago siya sa imong immune system. Abot og 6 ka bulan ang therapy, usa mamatay.
7: Grabe sa, 6 ka bulan nga suklanay nimo aron malipong og mamatay. Basin ang uban, malipong ra niya after 6 months, TB ra gyapon.
6: Husto, ang D3 Bio kayang-kaya panubon ang viral load ug ang bacterial load. Kaning TB dili ni siya virus, usa ni siya kabakterya. Kaya ra jud kaayo ni D3 Bio.
7: Kaya gid kaayo Sir GP sa D3 Bio. Kung kaya ni D3 Bio patyon ang virus, mas kaya pa jud niya patyon ang kagaw.
6: Correct.
7: Ang kagaw sa TB. Kaya kaayo. So good news ni sa nay mga TB katong may nga nay TB, sulayin ninyo inom ang D3 Bio. Ang BCO nga naa sa D3 Bio nga gipakapinan og vitamin D3. kaya jud mo patay sa kagaw sa TV.
6: Mapatay jud. Mm. Wa na tay oras, Doc Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
7: Ug ako na sab si Doc Ramil oy, mayong panglawas ipadayon.
6: Ayaw abusuhon.
3: D3 Bio.
0: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
5: D3 Bio.
0: Sa usa ka semana ang sambal sa sulod sa akong dalunga na

0: Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
3: D3 Bio.
1: Health News. D3 Bio.
4: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat, iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: GTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Nawan ang nabakaugga na sa kama? Masinug? May diabetes ka? Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 at may powerful extracts ng phytochemicals ug antioxidants ng gigan sa palaya ug de-sugared sugar cane mga organic compounds ng effective batok sa sakit ng diabetes. DTX 500 sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatud-an sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit?
1: Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo?
2: Mag Mighty C na,
1: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
2: Mighty C, mag Mighty C na.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dairy Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
10: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
11: Extend Food Supplement for Men!
12: O si Junie, taga-Bacolod, kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Superman for Man.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pa-utang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan og abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
14: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
15: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Refilling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Bros Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Refilling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
16: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
17: Number one.
16: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
18: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts.
16: Kasayuran sa maayong panglawas.
19: The doctor is in.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: TTX 500.
17: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
19: Pagkadungog na ako sa radyo, huh? DTX 500.
17: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
19: duha sa gabi.
17: 2 weeks pa lang
19: may alibyo na.
17: Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
5: TTX 500. Mabalik sa mga butika. TTX 500 Health Alert.
20: Tuhuan matog dili, ang oxidative stress usa sa mga hinungdan sa pagutas sa kabuhi sa tawo. Hmm. Daghan ng mga pagtuon ang nagpamatuod sa papel sa oxidative stress sa pathogen sa dagang mga balatian.
21: Kung dili man ka mamatay tungod sa sakit, Sir JP, mamatay pud ang tao tungod sa katigulangon. Gakunot ang panit,
20: bitaw
21: daghag uban, luya na kayong lawas. Sa gawas ra na nga makita nato, Sir JP, apan ana sa sulod sa lawas ang pinakagrabing epekto sa oxidative stress.
20: I agree do, kung kulang ka sa antioxidants, samot na kung wa kagakaon og utan og prutas, nya wala pud kaga DTX 500 og Mighty C nga mao'y untay makatabang nimo batok sa mga free radicals mo ni hinungdan nga nitaas ang oxidative stress level.
21: Kinahanglan, Sir GP, ato jung tuuhan ang sekreto sa 10 generations from Adam to Noah ingon sa Bible. Kining sekreto kabahin sa antioxidant. Kung tanawon nimo ang ilang nga mga pagkaon, way karne, puro prutas, gulay, mo na ilang diet, walay gadget. Radiation, imong TV, electronics, carbon emissions, ug walay cell sites ug towers. Dili uso ang pagkaon sa tami sa una, Sir GP. Basta gani, antioxidant, Sir GP, wala na ilain pang kampiyon. DTX 500 og Mighty C Radio. Kung daghan kang bisyo, mas kinahanglan ka mag-inom og DTX 500 og Mighty C. Kaon og daghang gulay or utan, daghan pud og prutas.
5: DTX 500.
22: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Gipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: Mabalik sa mga butika.
20: Simple ra jud ang atong approach to live longer, doc. Ilimit ra ang imong exposure to radiation, toxic chemicals, added sugar, cigarette smoking, alcoholic drinks, katulog og sayo. Unya likay ang stress.
21: Gadahan ko lang tulog sayo.
20: Ang pinaka importante, inom jud DTX 500 og
21: Mighty C.
20: Oh, aroma ta imong antioxidant.
21: Usarang timailhan sa kataas kaing level sa stressor, GP. Ug mao ang acute memory loss or brain fog. Kanang malimtano na ka? Wala. Daghan na nagtaya ang imong utok.
20: Mojod.
21: Unya, kanang bag-o ra nimo gibutang imong yawi, limot kag asa nimo ibutang, napo higayon nga mura kag hubog nga wala kayo gagana ang imong utok.
20: Nganong utok man jud ang pinakaunang maapektuhan sa oxidative stress? Kay man grabe mo gamit sa glucose ang brain.
21: Correct.
20: Mao na kung sige kag kaon og tamis, grabe man ang kadaghanon sa free radical sa imong utok.
21: Mano say maglagot ang ginikanan, Sir GP, ang inahan. Kau bata pa ka, malimtanon ka. Saon kay ikaw ginikanan, grabe pud ka magpakaon sa imong bata og mga tamis. Manay unang epekto. Pero kung ka, Sir JP, kinanglan dili mo gikan sa kamay ang imong ipakaon sa imong utok. Kinanglan nga ang imong source is good fats. Mga medium chain triglycerides nga mo'y number one source sa energy nga wala ga-produce og oxidative stress. Ang fats nga gikan sa lubi, bukado, mani, mao kinang mga good fats nga nindot og mayong ipakaon sa utok aron makuhaan ang free radicals generation sa lawas. Murag usa ka ginikanan nga gisugo niyang anak nga magsibing sa bangko, Sir JP. Tagaan niya og usa ka milyon yang anak. Unya ingon nga siya na'y bahala mag-save ug magpadako. Control ang expenses ug depositohan kini kung adunay mga kapin aron motubo ang savings. Ang anak nga utukan, syempre mag-savings jud na. Padaghanon to niya ang initial nga investment gikan sa iyang inahan. Pero ang anak nga wala gagamit siyang utok, ahutlo na niya gasto, Sir JP. Mo nang sa katapusan, wala na'y mahibilin nga investment nga gihatag sa iyang inahan. Sun say mahitabo, mabankrap, Sir JP.
20: Bankrap jud.
21: So sama sa atong lawas, naata aning gitawag nga antioxidants ang gihatag sa atong inahan, sa atong pagkatao, aning kalibutan. Galing, sige mo ni kahurot. Kung wala tagakaon og prutas og utan, wala kay gidoga nga deposit. Matag-adlaw pod, magbugnuan na yung atong free radicals og antioxidants, wala pod kagainom og mga antioxidants nga mga food supplements sama sa DTX 500 og Mighty C, mao man unta ang makahatag ni mog savings nga antioxidants sa imong lawas kung sige unta kag inom og DTX 500 og Mighty C.
5: DTX 500.
23: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Og isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Mabalik sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako di ay si Isagani Aluntaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Kaya nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matag-adlaw. Wala nag-build ang perming ang pag-atake sa kuang allergy.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
25: Mabalik sa mga butika.
5: Kasayuran sa maayong panglawas.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga Dumaguete. Upong ang akong mga tiil o mga kapakit. Napagadungog na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o nakapsule sa buntag. O sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
1: DTX 500 Health Alert.
20: Ramil Uy, o sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Hineroso.
21: Inaot nga nakainom na mo o DTX 500 nga superior antioxidant o Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
20: Usa sa mga nindot nga stress reliever doc mao ang music.
21: Music therapy, Sir GP. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
20: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
21: Masab ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
20: Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
21: Paita.
20: Ang atong dalunggan na ay mga mekanisom nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles, kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinahinay nga mawala ang imong pagdungog.
21: Muna yung rason, Sir GP, anong kinanglan dyan tamag DTX 500 o Mighty C? Kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas ang malyos, inkos o stapes nga atong gitawag nga auditoris ossicles kung kini magulang ug mugahi musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
1: DTX 500.
22: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Annabelle, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan ako silingan da DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500!
3: Mapalit sa mga butika.
20: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
21: Correct, Sir GP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naman poy gulang nga dili bungol.
20: Husto.
21: Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batan-on pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
20: Hakana.
21: Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kun unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
20: Mao jud dok.
21: Kay naamang good Sir GP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Apan kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
20: Ang kusog nga music, Doc, usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na, Doc, ang mga singka sa mga misis nimo.
21: Hala?
20: Makabungol mo dahil na.
21: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabalo kagunsa, ayaw rag paminawa.
20: Sa ito pa, Doc, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-DTX 500 o Mighty C.
21: Kinanglan.
20: Ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
21: Oh, kanang mga mister da, inom na mo DTX 500 o Mighty C. Kaya kung dili ka mo inom mo DTX 500 o Mighty C, murag mabungol yung kas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
1: DTX 500.
4: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og inom ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
1: DTX 500.
4: Ako si Janice. Okay kayo naman ako menstruation din gaspat-spat lang hinay ka. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain
6: lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
7: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nag-take ko Mighty C. 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C,
8: mapalit sa mga butika.
7: Kasayuran sa maayong panglawas.
21: Ang pag-inom og kape, Sir JP. Kao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
20: Gusto.
21: Isip usa ka Pinoy. Lahir ra Jude kung makakapi ka. Muna, kung nai DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
20: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
21: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom o stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
20: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jod. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
21: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
20: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
21: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
7: Kasayuran sa maayong panglawas.
10: D3 Bio Health News.
7: D3 Bio.
25: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Kapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
20: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
21: Ako na sab si Dr. Miloy. Hisgutan nato karon ang caprylic acid nga naa sa D3 Bio o wala sa plain nga ordinary D3.
20: Another powerful component sa D3 Bio nga wala sa plain or ordinary nga D3, ang caprylic acid. Ang sige magud natong hisgutan, Dr. Mil, ang kabahin sa lauric acid nga mahimong monolaurin. Karon, let's focus on caprylic acid.
21: Yes, buti pasabot, Sir JP, nga dili tanang acid makapadaot.
20: Husto.
21: Naapoy usa ka acid nga gikan sa tambok, gikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio.
20: Unya nga numang ginarekomendar nato ang caprylic acid. Kini ang naa sa breast milk. So sigurado nga luwas jud ni siya o gamiton. Ang ato ang breast milk nga naay lauric acid na padyoy caprylic acid. Unya, unsa may kalainan nila ni lauric acid? Si lauric acid usa ka medium chain triglycerides nga naay 12 carbon chain. Apan si caprylic acid walo laman ka carbon chain.
21: Sa to pa, Sir JP, kay 12 man si lauric acid, mas daghan siyang conversion. Ang nakanindot ni lauric acid kay mo change usa siya into monolaurin. Kung sa diin sa sulod sa 8 ka oras mutuyok-tuyok ni sa imong lawas para protektahan ang imong selula batok sa mga bakterya, virus, mo na nakanindot jud ni lauric acid. Pero ang caprylic acid ang nakanindot ani samot na kung gabiyahe ka. Paspas ra jud siya mahimong energy.
20: Wow.
21: Pero dili ra ingon nga ma-change energy ra siya, antibacterial po
20: siya. Napudya siya antibacterial property, Doc. So kampyon jud ang antibacterial, kampyon ang antiviral o kampyon pod ang antifungal properties anang caprylic acid. Once ma-convert na ni siya into monoglyceride. Si lauric acid, if magbuhat siyag monoglyceride, ang gawas niya is monolaurin. Apan ining si caprylic acid, mahimong monocaprylin. Kung ma-convert na ni into monoglyceride. Monocaprylin specialized in hepatitis C, sumala pa sa pagtuon.
7: D3 Bio.
26: Ako si Jaime Irisorio. Nagpasalamat po sa
20: D3 Bio.
26: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
8: Mapalit sa mga butika.
7: D3 Bio.
21: Kung makainom ka og D3 Bio, malikayan jud. O kung naa kay hepatitis C, kaya jud niya i-correct.
20: Kung aduna kay hepatitis, ang pinaka-importanting butang di ay na imong buhaton ang pagpaubos or kining pag-control sa imuhang viral load of hepatitis.
21: Para dili na maapektuhan ang imong atay.
20: Correct. Maudyod, kay kung mudagan na ni sila na unsao na lang, kasagaran mahimo ni siyang cirrhosis or scarring of the liver, muna'y atong protektahan. dapat dili jud may tabo kining scarring of the liver tungod sa hepatitis.
21: Yeah, yeah, Sir JP, no? Naana kay ditribayo, do na pa kay caprylic acid, nga gabuhat og mono caprylin. Pero dali ra ni sila mo stay, Sir JP. Kay mahimo man dayon ni siyag energy.
20: Mojud kini nga iyahang second major role ang paghatag kanimo og instant energy.
21: Yes, instant energy nga dili makapadako sa imong buyon.
20: Maka nindota pog klaseng energy na, oy?
21: Baling nindota yun, Sir JP. Mangita kag makaon nga energize ka nga dili mo dako imong buyon. Wala gyud, pero ang carbohydrates makahatag pud tinuod og instant energy, pero kung malabihan mudako pud ang imong buyon.
20: So unsa man ang may tabo kung ikaw mo inom og ditribayo? Una, makuha nimo ang benefits sa lauric acid and monolaurin og benefits of caprylic acid and monocaprylin. So unsa man ang mga gibuhat niini kung ikay gasakit? Pananglitan, gihilantan ka, inom ka og ditribayo.
21: Inom siya, Sir JP, og 2 soft gels every 4 hours. Therapeutic dosage siya. Samot na kung wala na kay gana mo kaon. Kusgan ra gihapon ka bisag na kay hilanat. Tambal na, ma-energize ka pa. Dili ni mo ni makita sa plain D3, Sir JP.
20: Husto.
21: Marang sige na mo ginapadasig ang ato ang mga suking tigpaminaw nga kung mo gamit na lamang og ka og D3, gamit na lang jud og ditribayo.
11: Ditribayo! Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taso dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, ditribayo. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
12: Ditribayo! Ang D3 nga may visio.
13: Ang visio
12: nga may D3.
13: Mapalit sa mga butika.
12: Ditribayo! Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si PC, taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Pagtumargod aning Mighty C, ma. Simana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty
12: kasayuran sa maayong panglawas.
21: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
20: Muna igiingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
21: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika Dio Fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
20: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
21: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
20: Ubit. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog klinika Dio Fresh.
21: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
20: True.
21: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
20: Exercise sa kama ba, Doc?
21: Dala na natin, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi'i.
20: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
21: Najud pa naon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
20: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
21: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa, ang kay stored fats raman ang target nga wala ni chia seed.
20: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
21: Mo na igingon, Sir JP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
20: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
21: Oo, nindot na.
20: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan raon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
21: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir JP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
20: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
21: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
20: No.
21: DTX Premium Coffee for the best experience.
20: Mm-hmm.
21: DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining rayo coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
20: Mm-hmm.
21: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
20: ga-detox ka pa!
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
13: Ako si Elena, gaynom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus og mga bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
15: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
20: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
21: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautuntang na inom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
20: Mm-hmm.
21: Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
20: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag ng MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
21: Uy, nindot na.
20: Mm-hmm. Nga kining mga good fats mo promote og ketones. Nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok.
21: Mm-hmm.
20: Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids.
21: Mm-hmm.
20: Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon.
21: Mm.
20: But pasabot, Dok, nga kung inom kog plain D3, okay ra.
21: Mm.
20: Nindot ra jud.
21: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
20: Unya makuha ra maguna sa init ang D3.
21: Mm. Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
20: Correct.
21: O madepress. Nga mao'y hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi.
20: Mm.
21: Pero kung mag D3 Bio ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, kini Sir GP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
20: Oh,
21: D3 Bio. Ang MCT og keton sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
20: Mm-hmm.
21: Nganong mag D3 Bio ka over ordinary vitamin D3?
20: Mm.
21: Tungod the versatility of D3 Bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibuok benepisyo sa D3 Bio.
20: Mm.
21: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
20: Wow!
21: Para sa akong mga fungi.
20: Mm.
21: Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
20: Mura din nag-topical cream.
21: Murag yun.
20: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
21: Mm.
0: Bio.
16: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
15: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
21: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyag sarang matambalan, Sir GP.
20: Mm.
21: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
20: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong niagi.
21: Mm.
20: Alpha-lipoic acid.
21: Mm.
20: Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha-lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuang mga antioxidants.
21: Yes. Anaa sa atong lawas, ug kini di ay gitawag nga caprylic acid.
20: Mm.
21: Nga naa sa D3 Bio.
20: Mm-hmm.
21: Mauni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha-lipoic acid. Recycler mong guna sa antioxidant, Sir GP.
20: Uh-huh.
21: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
20: Ay, kanindo?
21: Patason niya ang imong alpha-lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan ni imong antioxidants, iyahaning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 Bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
20: Of course, wala.
21: Mm. Mm. Naaarad yun na sa D3 Bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
20: Correct, Dr. Ramil.
21: Maunay trabaho ni D3, matagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 Bio, gahatag og immediate response.
20: Mm. Najud na yun, paspas kay na.
21: Pag-abot ni kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
20: Oh.
21: Mao jud ang bintaha kung ikaw naka D3 Bio. Tanan kini kinahanglan jud nato ang pulis o gwardiya sa imuhang balay.
20: Taway kayong immune system ani, Dok.
21: Pero mas kinahanglan jud nimo una ang gwardiya sa balay.
20: Of course.
21: Ang D3 Bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
20: Murag double barrel shotgun di ay, Dok, ang D3 Bio.
21: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imo ang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bayo, may best ka na, may gwardiya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
20: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan ay dok og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 bayo over plain D3. Apan dok, wa na tay oras. Ako si Jean Polineroso.
21: Ako sab si Dok Ramil Oy. Maing panglawas ipadayon.
20: Ayawg abusohon.
2: D3 Bayo Health News. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos recados. Nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kampahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: Tagumpaya. DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. D3
1: Bio. Ako si Inara. Tajud kayong akong blood sugar. Akong gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Sa DTX 500.

0: 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sipon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na.
2: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka sa mga butika.
2: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: Una.
4: Pwede, magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
4: Kag
5: naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit.
4: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Pirmi ka pangihi,
2: hanap ka pananaw,
1: ug pagpamhinod sa mga tiin.
2: Basin aduna kay diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Epektibo sa pagpamubo
1: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes.
1: Mag DTX 500.
2: Karun tayo.
3: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa inyong lugar.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
3: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman.
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
8: Mag Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Dayo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinical Dayo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
0: Extend Food Superman!
3: Ako si Renato, nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men? Pursado kagin.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
2: Hininga, uy!
5: Mads, kumusta naman ka? Balita ko, successful na kaayo imong negosyo ron ba?
6: Ay Mads, ginagmay ragot. Pasalamat lang ko sa tabang ni DCCCO.
5: Wow, unsa pud ang natabang ni DCCCO, Mads?
6: Ang DCCCO nag-offer og business loan sa ilang mga miyembro aron paghatag og kapital nga gikinahanglan sa mga micro, small og medium enterprises. Lakip na ang dugang puhunan sa imong negosyo.
5: Mao ba? Unsa man ang pamaagi ana?
6: Ay dali ra kaayo, Mads. Kinahanglan lang ang imong proof of income, business permit kung naa kay negosyo. Mas maayo gyud kung enroll ka sa ilang business development or BDS program para guided ka sa imong negosyo.
5: Kawaw kyun sa DCCO. Sige, adtuon na nako ang DCCO ugma sa buntag.
7: DCCCO Business Loan, katabang sa imong panginabuhi, suporta sa imong pangandoy. Adto na sa labing duol nga DCCCO branch karon.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.

ีPabalik pa rin sa yakap mo Mahal sa huli Palagi Pipiliin kong maging sa'yo

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: K3 Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ako may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bay, mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay physio. Ang physio gamay D3.
4: Mapalit sa mga buti.
2: D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Masunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix, himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga panit. May yara inisang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligoon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikon, trangkaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
6: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
0: Extend Food Superman for Men.
7: Ako si Rosanne Bao. Akong bana sang nag-edad 40 anyos bala. Nagaharaharagid sang una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
0: Extend Food Superman for Men.
8: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
9: Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ko si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: Mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na sab si Dr. Ramiloy. Hinautunta nga na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga donay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
5: Unsaon man ni D3 Bio pagprotektar sa imong utok? Number 1, D3 Bio improves metabolism sa imong lawas. Extra virgin coconut oil aduna kini medium chain triglycerides nga nagapataas sa imuhang metabolism pamaagi sa pagtaas sa imuhang thermal temperature, your core temperature. Unsa man ang matabang ani? Kini maoy hinungdan sa maayong sirkulasyon sa imuhang dugo sa utok. Cerebral circulation of blood aron mahimong mas himsog imuhang utok. Nganuman kay ang imong utok ang pinaka madanihong parte sa imuhang lawas. It consumes 20%. Grabiha sa?
6: Kung moingon tag borasyos, pasabot ana, dalo. Sir GP, it consumes 20% of the oxygen nga imong giginawa o another 20% sa glucose nga imong giconsume. Ingon ana na ang imong brain. Kung madaot ang mga neuron, Sir GP, sa imong utok, di ba, mga

0: Unya, sa ato pa Sir JP, kung gainom kag ditribayo, gilimpyuhan ang imong utok.
1: Usto, iyan ang gisilhigan, Dok Ramil. Gisilhigan sa ditribayo ang tungaan ini. Pasabot nga ang wire o ang synapses sa atong mga utok nga maoy ga-connect sa usa ka neuron to another, gilimpyuhan o gikuhaan og mga beta amyloid plaques.
2: Ditribayo. Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya ditribayo, pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahon na.
3: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: D3Bio.
0: Antawa pagod na ang mga gabasa ug mga gatuon. Ingon sila nindot jud kuno ang chocolate. Mga tamis, kung ikaw gatuon kay mura daw mo activate ang imong utok or ma-active imong utok. Active na kay sumala pa sa gingon ni Sir JP nga dalo baya na ang imong utok. Pero ang oxidative stress nga mahimo nini grabe kayo. Mga tumba jud ang mga pusti diha sa imong utok sa kataas sa imong oxidative stress.
1: Sa sige niya gamit sa glucose, Dok Ramil, daghan pod niyang ma-produce nga free radicals.
0: Correct. Mao nay mahitabo. Kung mga tumba na ang mga neurons, matumba man gani ang mga pusti, bisag mo ingon pa ka nga, okay o ligo na siya sa sinugdanan, makurata na lamang ka sulhi. Makaingon jud pug ka nga, utokan man ko atong bata pa ko. Nga nung karun nga nagkaedad ko, nagkaminos naman yung akong memorya. Kaya nga naman, wala man ka napahibalo kung unsa man ang mapagkaon nga maayong ipakaon sa imong utok. Sir JP, pananglitan ba? Sige kung tuon. Ang akong trabaho kay more on lingkod. Pananglitan, abogado ka? Doktor ka ba diha? O researcher ba diha? Mas palabihon jud nako nga ang ketones nga gikan sa ditribayo ang akong imnon.
1: Correct.
0: Kay gahatag man kini siya og energy. Less pa ang free radicals. Mahitabo nga malimtano na ka samtang nagaedad ka. Or bisag dili pa ka malimtanon, sulayi jud ang pag-inom sa ditribayo. In short, Sir JP, ang ditribayo nga imong giinom, over ordinary nga ditri, kaya jud nini tabangan ang may problema sama sa Alzheimer's disease, dementia ug uban pa nga problema sa utok. Kanang mga patol, kayang-kaya jud na, ilabi na kung bata pa, sige na siya og inom og ditribayo, makorek pa jud na siya. Kung aduna pud kay mga inflammation sa imong utok sama sa meningitis or bisan unsa pa diha nga klase sa inflammation sa utok, dako jud ang matabang aning ditribayo.
1: Wa, natay oras, Dok Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: O, ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw, abusuhon.
3: Ditribayo!
5: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon, og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan. Tungod sa ditribayo. Bye, maukini ang ako ang sekreto.
3: Ditribayo! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Ditribayo! Ditribayo! Health News! Ditribayo!
2: Ako si Mia, atang ko sa akong lula nga may Alzheimer's disease, gipainom na ko siya ditribayo, pipila ka bulan, mibalik na yang normal nga pangunahon na.
3: Ditribayo! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
3: Ditribayo! Ditribayo!

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Jubilin.
2: Sobra kataas akong blood sugar.
1: 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Gusto ko na.
0: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
6: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
5: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
6: Mag Mighty C na,
5: ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies.

0: para sa epektibong kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman?
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
1: Nagabaho ang kilikili?
3: Mag Clinical Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinical Dayo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinical Dayo Fresh.
1: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: Extend Food Superman for Men.
6: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
5: Extend Food Superman for Men.
7: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Lilita Gandalaw na ay kidney stone. Dako kaayong tabang ang D3 Bio nako. Human sa duha ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, sipuntra, kaso, TB, pneumonia, o guman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
9: Sport Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapapagod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Clinica Sport Biotics!
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos ato ani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
13: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
14: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: T3 Bio.
2: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, T3 Bio. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
1: T3 Bio.
3: Ang T3 ng may visio.
1: Ang visio.
3: Ng may T3.
1: Papalit sa mga butika.
3: T3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
1: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: MVPS. Maingod to mga ka-K5, welcome na naman sa pagpangalaga diri gyapon sa tuwang tulumanon. Matag-ud to. Balik ko has talaon na mga ka-K5. And mabatian ta diri sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM sa San Carlos, o gang 87.9 K5 News FM Gihulnga. Sa naandan, kinigyapon yung alagad sa kanginan ka-K5 Steve Flores.
3: 11 Mbps.
2: Pasensya dilatar tagamay mga KK5, may mga adjustment ano. And also welcome po nato ang atong network chief tech no, si Chief Rene Capao. Uban siyang mga duha ka mga gwapong konsulto. Ginagukod ni silang duha. Basta mga pangalan ko no, kanang balik-balik. Gukdunon.

Ato naman nga mga K5 Solid supporters, gipangunahan ni Pres Roger Villando sa Quezon Canlaon. Maingod to karon tanan ha. Og lakip na mga ka-K5 sa KSS LMI, La Castellana, Moises Padilla, kag Isabela. Maingod to man, gipangunahan ni Pres Bro Mador Flores.

0: The same time din naman sa KSS sa San Carlos, gipangunahan naman ni Press Edna Bacasmas. Mayungod to kanang tanan-tanan na. Og sa tanan naman nga mga nagapamati sa Valermoso, diri naman sa Gihulngan, lungsod sa Tuboso, lungsod sa Kalatrapa, banwa naman sa Don Salvador Benedicto. Sige, alas 11:36, dita maglangan mga ka-K5. Unahon ta si ka-K5 Elmer Sagang. Kanya na ta mag-isgot aning uban pa mga ka-K5. Kining uban pa nga mga hisgutan, pero unahon sa nato kining report. Sa diin, pipila ka mga angulo ginalantaw karon sa SITG. Kining SITG, muna gimugna, gimuntar sa PROINAR alang sa pagtutok sa kaso sa pagpatay sa barangay kapitan sa may barangay Kansumandig sa lungsod sa La Libertad. Standby, nasa linya ka K5 Elmer Saga.
1: K5 News FM Live Report.
0: Elmer?
2: Ka-K5 Steve, pipila karon ka mga angulo ag gilantaw sa Special Investigation Task Group on SITG nga gitukod sa Negros Oriental Police sa Provincial Office kon Norpuno ang kalabot ining pagpusil patay sa incumbent na punong barangay sa Kansumandig diya sa may lungsod sa La Libertad Liga Provincia sa Negros Oriental na itong nakalabay nga Miyerkules nga kini si Dennis Himpayan 42 anyos no. Matod pa ni Police Captain Stephen Polinar ang tigmamakba sa SITG o sa Norpo sa diin, wala nila giwala kakibay Steve ang kining posibilidad na may kalabutan sa gitawag nga insurensya pan sa karon padayon ang ilag kining pagtipon sa dugang pang mga detalye kalabot usab sa nahitabo nga krimen gani kalakip man por usab sa wala giwala nila nga motibo kining kun anggulo kalabot sa politika kakibay Steve pero padayon pa nila kining gitino sa karon ang impormasyon may labot usab nining ilahang isa o isa sila nga gitutukan karon nga ang gulo gani nasayra na to nga kini si barangay kapitan Himpayan nasayra na to nga tuig 2011 hangtod 2018 nagsirbi ni siya isip kapitan apan after niya na mihunong ni siya pagpapili milabay ang kapin lima ka tuig unya pagkatuig 2023 subli kini nagpapili unya ni Daog. So karon dugang pa ni Polinar dili pa until now di pa mas specify kun pila po usab ang gidaganon sa samad no nga naangkon usab ining biktima kay gani according pa nga gihulat nini ang autopsy report gikan sa Forensic Crime Laboratory Unit kalabot sa pagpatay ining sampit nga kapitan nga kay Steve.
0: Pero ang kwan lang ba galagabak line siya o gamotor?
2: So far, ang ilahagang ipagawas ganiha, deklaro ni kaganiha kay na-interview ni sa K5 Bacolod sa Foro de los Pueblos kaganiha si Police Captain Stephen Polinar, nag-drive gid ni, nagmaniho gid siya sa motor ka K5 Steve.
0: Oh. So mo na nagiatangan siya. Okay, so karon as of this moment, they're just facing kuan pa. Hanap pang kuan, ang tanan lang is mga probability sa.
2: Yes, so mao pa na kay Steve ang ilaha karon nga tutukan kung asa gid ni ini kay gani ingon pa ni Polinar dili lang kini nga to nga na mention karon nga mga posible nga mga angulo ingon si Polinar nga dili lang diri kutob no ang ilahang investigasyon na kalabot ni ini kay ang SITG padayon karon sa pagtutok ni ini kay Kevin Steve.
0: Sige, paabot ta kun say kwanjo na kay anyway, if ever sanction ni siya sa insurhensya, automatically kining walhong grupo mo pagawas manig statement dayon. So kung walay statement ipagawas, posible na ilaing ang gulo.
2: Correct. Oh.
0: It could be politika ba, personal ba, or whatsoever mga kakifan. Sige, Mer.
2: Sige, kakifan sa inyo, mga ito nga matunol nga update or kanina balita karoga oras sa hatugirato sa DTX 500 na makatabang sa pag-normalize sa tuwang blood sugar DTX 500 isa ka superior antioxidant. Kini, si K5 Elmer Sagang para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Alright, salamat ka K5 Elmer Sagang. Isa man good sa very challenging mga ka K5 is ang terrain. Mismo ang dalan paingon sa area mismo sa natabuan mga ka K5. Pero nagapadayon ang investigasyon sa special investigation task group

0: standby, check na to si Kaki 5 Jezebel. Kay kining 34 anyos nga taga San Carlos. Kaso na yung theft. Gidakop mga Kaki 5, standby. Alas 11:42 na. Before magpaniod to, pwede kayo makaditribayo ka. Pwede kayo ka makaditribayo. Kay kini may cold press extra virgin coconut oil. Kung gusto ka magkuan, kung gusto ka mag slim, oh, gusto ka mag diet, gusto ka mga kakay-five nga kanabitaong magpa-sexy. Dito'y tinoda nami nga magtumarka D3Bio og DTX 500 or D3Bio og Mighty C before meal para hawana-hawana niya ang imong agianan sa pagkaon before meal. Nami man gani magkanang intermittent fasting ka. Kada bitong may fasting man nga kanang inom ka lang tubig, light meal o na D3Bio. Sa gusto mag-diet, gusto mag-sexy. Nasa linya si Kaki 5 Jezebel Barbicho.
1: K5 News FM Live Report.
0: Bel, kumusta na ni Bel?
2: Yes, Kaki 5 Steve, gahapon mga alas 4 sa hapon, September 24, usa ka wanted person aga nasikop dito sa Sityo Palaw, Barangay Bulwangan, San Carlos City, Kaki 5 Steve. Ang suspect, giingalan niya si alias Junior, 34 anyos, ulitawo, mag-uuma o residente sa naisgutang lugar. Ang
0: Bel, team, sa San Carlos City. Bel, sa asa ni nadakpan?
2: Sityo Palaw.
0: Barangay?
2: Barangay Bulwangan.
0: Ay, San Carlos sa Japon.
2: Yes, Kaki 5 Steve.
0: Sige, Bel.
2: Ang tracker team sa San Carlos City Police Station, mipahigayon o manhunt Charlie operation, batok sa other wanted person, niya may resulta sa pagkasikop sa akusado, pinasikad sa warrant o para sa kasong thief niya gi-issue o gipermahan sa presiding judge sa MTCC San Carlos City, Negros Occidental, pinitsahan Hulyo 18, 2012, Kaki 5 Steve, nga dunay recommended bail nga 10,000 pesos, Kaki 5 Steve. So, ang arrested person, gipabalo sa iyahang constitutional rights kung kining gitawag og Miranda Doctrine, Kaki 5 Steve, o ang kining mga anti-torture law. So, gikuanan siya, gibasahan sa iyang mga katungod. So, nanakaroon sa custody sa San Carlos City Police Station ang maong binakpan, Kaki 5 Steve.
0: So, mean to say, kung ano warrant of arrest?
2: Yes.
0: Ay, okay. May okay na nadakpan sa tracker team. Okay, Bel. Thank you, Bel.
2: Sige, Kaki 5 Steve, mga tumahatag na report alang sa programang 11 Mbps, Kaki 5 Jezebel Barbicho para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko o kalingawan sa Negros. Kaki 5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Sige, thank you Kaki 5 Jezebel. Manam, miyaw sa tangas na nag-birthday karon na. Naging ano ba sa wagid tada? Nakauna? Alas 11:46. Happy birthday sa atoang nga mabtiko naman nga Quezos leader sa Biak na Bato. Na Biak na Bato diri sa part of La Castellana. No? Si Quezos leader Ma'am Wilma Gador. Happy birthday Ma'am Wilma. Ako naman mamangkot, way kita da.

0: 11 Mbps. 11 Mbps Isyu at Balita.
1: Okay, once again, happy birthday, Ma'am Wil Magadora. Paisa ka pang hinaot, inabagan sa pag-ampo, nga lugwayan pang kinabuhi, daghanon pang mga blessings, kag sapi ah. Gikan na sa KSS Canlaon, KSS Negros, o K5 News FM Canlaon. Happy birthday, Ma'am Wil Magadora. Alas 11:47 na, mga ka-K5. Before tamo ato sa unahan, ako sa ning labtikan, kining gisugyot karon sa Philippine National Police. Wherein gitun-an mga ka-K5 sa PNP ang pagpahalapad sa tibok nasod sa isa ka ginatawag nga technology-driven emergency alert system para mapadali ang pag-responde sa mga hulga o insidente sa mga tulunghaan. Target sa PNP nga pahapalo pa laparon ang best school alert and rapid response system o kining ginatawag nga build partnership early detection swift alert tactical response nga gimugna sa Police Regional Office 4A Calabar Zone. Sumala pa kang PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. tumong sa maong sistema nga paligunon ang koordinasyon sa mga pulis, mga tulunghaan, lokal nga stakeholders sa pagtumbok o dayon nga pagtubag sa mga security threat o emergency. Sa pilot implementation sa Calabar Zone, naa sa 155 ka mga tulunghaan ang nakatakdang magamit og application para sa mas dali nga reporting, information sharing o koordinasyon sa mga otoridad. Gitata naman sa PNP nga nakigangot na usab sa Department of Information and Communications Technology kung DICT para sa posibleng dugang development o padpadayon nga platform kung ipatuman kini nationwide. Ang lakang isulong human sa mga bag-ulang insidente sa mga bailente sa pipila ka mga tulunghaan sa Pilipinas. Sumala pa kang Nartates, gikinanglan nga mas gamiton sa law enforcement agencies ang available nga teknolohiya o training aron mapadali ang emergency response o magapabilin nga luwas ang mga estudyante o mga magtutudlo. Now, I am not against this kind of initiative, mga ka-K5. It could really help, but not totally, mga ka-K5, nga maka-eradicate siya or makapugong siya. Kasi, ma-report kami to say, may kuha na, pero ang pinakamaayo dira, mga ka-K5, nga may nanindot nga koordinasyon ang local PNP o ang eskwelahan. Tapos, may collaboration sa mga barangay. Kay kabalumantang in every city, you are picturing, you are thinking a big picture. Gusto ka para, gusto ka mo drawing mga ka-K5 o isa ka dako nga mural. Ang problema lang, ang imuhang pintura, isa lang katasa. Ah? Muna ako ang pangpaminsaron, mga ka-K5. Now, always remember that the effectivity of an initiative that will affect mga ka-K5 sa isa ka-komunidad not only relies in the hands of the police. Why? Because tao lang na sila. Kinanglan lang magpahuway. Di man ingon nga tanang police, i-24/7 ni mo tanang. May mga shifting-shifting na mga ka-K5. And sad to say, kulang ang pulis na to. Now, ang pinaka-importante diri maone, gusto nyo mo pundo, punduhan man eh. Ah, punduhan man eh. Pero para na ako mga ka-K5, di ba kapila na ako, kanabitang lisod manggod na kayo nga di madunggan atong tingog. Kanabitang gingon na ako ninyo nga maghimo mog isa ka pamalaod, isa ka balaod nun, nga sa din institutionalizing the barangay public safety officer. The same ang ilahang scope, but bigger mga ka-K5 ang ilahang, kanamitang makabose lang moral mga ka-K5. Kini mga barangay tanod, they will undergo a massive training, orientations, knowing the basic law, and most especially, hatagan silag sakto nga compensation. Sila ang frontline sa barangay. Nga at least, for example, may kaabag na ang pulis mga ka-K5 on this particular initiative. Sila mismo naana sa eskwelahan. Pag naana sila sa eskwelahan, ang pag-responde dali. And then sa mga schools, likayan na ninyo ng mga favoritism. Anak ka ng labinag dira nag-eskwela, ang anak sa principal, anak sa opisyal, anak sa kumbinsa, bisag anak sa media. Dapat patas tanan. Ipakuha na tanan, money. Then there must be an assessment. Dili pwede mga ka-K5 nga ipawalang bahala lang. For example, ang mga bata, may mga reported na nga bullying mga ka-K5 or whatsoever. Ang lakalisod lang kung maestra mismo. No? Ang maestra mismo ang nagapit-piit siya nga estudyante. Muna da kong pangutan na dira. No? Dira lang pagkukutob. Because kabalota kini is some sort of bullying naman gid ni mga estudyante kontra estudyante. No, magidog daog ta kay kaagi pud beta sa unay nga nana galing di lang kay to grabe. No? Mo ni dapat tutukan mga ka K5. Now nindot ning plano ni PNP chief. Alas 11:54 may ngudto kang Ma'am Maring Tresing. No? Ni Aramid Rey Galantaw. Kauban sa kong anak ugbana. Thank you Ma'am Tresing. Jesse to me Pagara. May ngudto si Chukan Lagos Barangay Don A. Senet Pagara. Thank you. Mamanam yaw karong taod-taod da. Balik ko karong taod-taod mga ka-K5. Dirigya po sa itong tanong musunod ang K5 Mighty C Network News.
0: 11 Mbps DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod gapuson sakit. Gipatay ko sa akong missis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag, tulog pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit, ni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika. Sa mga suking tagpaminaw nato sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
4: Hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong mga tiyan.
3: Atong pag-isgutan nato karon mao ang red meat o ang pula nga karne sa hayop.
4: Moingon tag pula nga karne, Sir JP, pasabot nga karne uuno junis baboy.
3: Oo.
4: Baka, kabaw, kabayo, bayo, kanding ug uban pa nga kung imong ihawon. Pula ang kolor sa unod nini. So kay sa white meat nga iyas manok, isda, kay puti ang mga kolor nini.
3: Correct, Doc. Ang mga nutritionist o mga health experts walay undang debate kabahin sa mga benepisyo o mga risgo sa pagkaon sa mga red meats kung kiniba adunay maayo o laing epekto sa atong panglawas.
4: Sa akong personal nga opinion, Sir JP, di jug pa ko vegetarian po. O wala jug ko gakao karne.
3: Uh-huh.
4: Ako orang masulti, Sir JP. Kung dili jud nimo malikayan ang pagkaon sa karne kay mauman ang imong namat-an nga pagkaon, unya mas maayo nga kaon jud pod ka og utan og prutas.
3: Correct.
4: O, aron nga mabalanse nimo ang nutritional need sa imong lawas. Maayo pa inom pug kag DTX 500 og Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C tungod kay kining duha makahatag nimo og labaw pa sa igong antioxidants nga makatabang bantay sa imuhang selula para dili dali matigulang.
3: Tama, Judok. Mm. Naay mga researcher nga muingon nga ang red meat adunay mga important nutrients sama sa protein, vitamin B12 ug iron.
4: Mm. Kung naaman gani mga ebidensya nga ang pagkaon sa daghang mga red meat ang nagpataas sa risgo nga magka-cancer ka, heart disease ug uban pang makamatay nga mga balatian. Mao nang gingon Sir GP nga ang sigig kaon sa red meat ang makaresulta sa fatty liver, no? Tumor, cardiovascular disease, kidney problems, digestive issues, or worst is mortality or kamatayon. Mo nang kinahanglan jud ta inom og Ditex 500 og Mighty C kung sige man yung kagkaon og karne aron matabangan sa superior antioxidant aning Ditex 500 og Mighty C nga maoy mo neutralize og mobalanse sa imong nga nutritional need versus sa destructive effects sa health sa tao.
3: Correct.
0: Ditex 500.
5: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang Ditex 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang Ditex 500.
0: Ditex 500. Mabali sa mga butika.
3: Sumala pa sa mga pagtuon, Dok Ramil, ang risgo sa pagkaon sa red meat ang nagadepende man sa klase sa karne. Ang mga leaner cuts sa unprocessed red meats, sama sa sirloin steak, pork tenderloin, ang less harmful kumpara sa mga processed cuts. Tungod kay kini ang may ubos nga salt content, less fat ug walay preservatives.
4: Mm. Ang mga processed red meats delikado, sama sa bacon, hotdog, sausage, salami, ham, chorizo, corn beef and beefloaf. Kining mga pagkaon nga delikado, Sir GP. Actually ang makuha nimo nga mga benepisyo sa karne, Sir GP, is vitamin B12, iron, protein ug zinc. Makuha pud nimo sa mga utanon ug other sources.
3: Pwede ra.
4: Kung dili man gani tanan, kinahanglan jud ka mo inom og food supplement nga may mga B complex. Importante gid nimo ang pag-inom anang Mighty C og DTX 500.
3: Correct, Judok. Sumala pa sa United States Department of Agriculture ang 100 grams nga serving sang raw or wala malutok nga karne sang baka adunay 247 calories, 19.7 grams of bad fat, 17.44 grams of protein, 1.97 milligram of iron, 274 milligram of potassium, 4.23 grams of zinc, and 2.15 micrograms of vitamin B.

0: Dr. Ramil Uy. Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha?
2: Ay, natatakot.

0: beautiful pa.
1: BTX Beauty Soap. Pili na sa mga butika.
2: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
3: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyGC Network News.
4: MyGC Network News.
3: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyGC Network News.
4: MyGC Network News.
2: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong tanghali, in-person classes sa ilang eskwelahan sa Rojas City suspendido kasunod ng di umano'y pagbabanta na kumakalat online. Kalibo tanging bayan mula Western Visayas na pinarangalan sa Model Municipalities Awards. At maopisyon ng eleksyon at seguridad sa Negros Oriental, ipinangako na magiging ligtas ang BSKE 2026.
4: YTC Network News.
2: Magandang tanghali, Pilipinas! Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, in-person classes sa ilang eskwelahan sa Rojas City suspendido kasunod ng di umano'y pagbabanta na kumakalat online. Kabuang detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
5: Suspendido ang in-person classes sa ilang paaralan sa lungsod ng Rojas ngayong araw ng Biyernes, September 25. Ito ay kasunod ng mga kumakalat sa social media na may mangyayaring umanong pamamaril sa isang paaralan ngayong araw. Sa panayam ng K5 News FM Rojas, kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., hepe ng Rojas Component City Police Station, kagad aniyang nagsagawa ng imbestigasyon ng pulisya. Ayon sa opisyal, walang kinalaman ang mga nag-viral na video ng mga estudyanteng may hawak na baril sa mga kumalat na banta ng pamamaril. Personal namang nakausap ni Tumagtang ang estudyanteng itinuturong pinagmula ng pagbabanta. Ayon sa hepe, biro lamang ng nasabing mag-aaral ang naturang pahayag sa kaniyang kapwa-estudyante at wala itong anumang intensyong gumawa ng karahasan. Sa ngayon, nagsasagawa na ng intervention ng autoridad at ang City Social Welfare and Development Office sa nasabing estudyante. Tiniyak naman ni Tumagtang na nananatiling ligtas sa mga paralan sa lungsod, nananawagan din siya sa publiko na iwasan magpakalat ng mga maling impormasyon at maging responsable sa paggamit ng social media. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
4: Network News. YTC Network News.
2: Samantala, kalibo tanging bayan mula Western Visayas na pinarangalan sa Model Municipalities Award. Ang kampiyon na balita niya, hatid sa atin ni K5 Gloria Villas-Manyo.
6: Itinanghal ang kalibo bilang first runner-up sa 2026 Philippine Model Cities and Municipalities Awards na inorganisa ng The Manila Times. Nasungkit din ng kalibo ang first runner-up sa Sustainability Champion category bilang pagkilala sa mga programa nito para sa kalikasan at komunidad. Sa 26 na munisipalidad na lumahok mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, kalibo ang tanging bayan mula Western Visayas na nakapasok at pinarangalan sa nasabing kompetisyon. Sumailalim ang mga kalahok sa pagsusuri sa 15 kategorya ng lokal na pamamahala. Ayon naman sa lokal na pamahalaan, ang pagkilalang ito ay bunga ng pagtutulungan ng LGU, mga kawani at buong komunidad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Gloria Villas-Manyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo.

0: A5 News FM.
1: At maopisyal na eleksyon at seguridad sa Negros Oriental, ipinangako na magiging ligtas ang BSKE 2026. Tabo ang detalye ng balitan yan, hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
2: Nagpahayag ng pangako ang mga opisyal sa Negros Oriental na tiyaking magiging ligtas, Tumpak, Malaya at Patas. Ang barangay sa Kurang Kabataan Elections kung BSKE habang nagpapatuloy ang mga paghanda sa kabila ng posibilidad na ito ay pagpaliban o baguhin ang PETSA. Sa isang Solidarity Conference na ginanap nitong Webes sa headquarters ng 302nd Infantry Brigade ng Philippine Army sa Sanhay City, inihayag ni Police Captain Stephen Polinar, tagapagsalita ng Negros Central Police Provincial Office kung Norpo, na hakbang na ito ay kasunod ng briefing na ibinigay ni Lionel Marco Castellano, ang Regional Director ng Commission on Elections para sa Negros Island Region. Ayon pa kay Polinar, ipinaliwanag ni Castellano na magpapatuloy ang mga paghanda sa halalan habang hinihintay ang aksyon ni Pangulong Marcos Jr. hinggil sa kaugnay ng panukalang batas. Pinagtibay din ni Norpo Acting Provincial Director Colonel Jonathan Abelia ang kandaan ng presyo ng pulisya na palatilihin ang kapayapaan at kaayusan. Tiyakin ang kaligtasan ng publiko at protektahan ang mga karapatan at seguridad ng mamamayan sa panahon ng halalan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ang mga balita. Lamay ng nasawing pulis sa checkpoint, binisita ni Police Brigadier General Babagay. Balitang hatid sa atin ni K5 K. Buscaino.
5: Binisita ni Police Brigadier General Babagay ang lamay ng nasawing pulis sa checkpoint sa Jimenez, Misamis Occidental. Ipinabati ni Police Regional Office Center Worker Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang kanyang suporta at ang kanyang lubos na kalungkutan sa pamilya ni PSMS Shovib Quahaw Cabug. Siniguro ni Babagay na managot ang lahat ng responsable sa insidente, binipisyong pinansyal at administrative support mula sa Proton. September 21, 2026, nagsagawa ng checkpoint ang Jimenez Municipal Police Station sa nasabing lugar. Kabilang narito si Cabug, bigla na lamang siyang binangga ng humaharurot na SUV at agad na tumakas.
6: Ako si K5 K. Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
1: Samantala, dalawang insidente ng sunog na itala sa bayan ng Hamtik, Antique. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
7: Hindi na nagapan pang may ligtas ng mga may-ari maliban sa ilang kagamitan na tapos lamunin ang apoy, tatlong kabahay, bandang alas 3.23 na madaling araw, September 24, 2026, sa sityo Gruan, Barangay Piyapi 1, Hamtik, Antique. Ayon sa BFP Hamtik, posibleng nagbula ang sunog sa natirang baga sa lutuan ng isang bahay. Mabilis din kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga ito. E dineklarang fire out ang sunog alas 3.55 ng madaling araw na nag-iwan ang tinatayang 24,000 pesos na pinsala. Wala namang nasaktan sa insidente. Samantalang 42,000 pesos naman ang naitalang pinsala matapos masunog ang ikatlong palapag sa isang bahay sa Barangay Mapatang Hamtika noong September 23. Ayon sa BFP, posibleng nagmula ang apoy sa solar charge controller ng solar setup ng bahay. E dineklarang fire out ang sunog alas 12.39 ng tanghali at wala ring naitalang nasaktan. Para sa YTC Network News, K5 Junela ng Antives. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
1: At balita mula Cordon Isabela, kargador natagpo ang patay sa irigasyon, motorsiklo at cellphone na nawawala. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
8: Natagpo ang wala ng buhay at palutang-lutang sa NIA Irrigation Canal sa Progres, Barangay Balapat, Cordon Isabela. Ang isang lalaki kahapon, September 24, nakalauna na ikinilalang si Peter Jeronimo, 38 anyos, isang kargador at residente ng Barangay Rizal, Santiago City. Ayon sa mga kaanak, huling nakitang buhay si Jeronimo dakong alauna ng madaling araw sakay ng kanyang motorsiklo matapos magpaalam na may pupuntahan. Ngunit hindi na ito nagparamdam pa hanggang sa makita ang kanyang bangkay na natukoy sa pamamagitan ng mga tattoo sa kanyang katawan. Bagamat kiniting ng anggulo ng mga awtoridad ang pagkalunod, nananatili namang blanko at nagdadalamhati ang pamilya sa sinapit ng biktima dahil bukod sa kanyang trahedyang pagkamatay, hindi pa rin natatagpuan ang kanyang bag, cellphone at motorsiklo. Samantala, patuloy naman ang ginagawang masusing pagsisiyasat ng Cordon Municipal Police Station upang matukoy ang tunay at malalim na dahilan ng pagkasawi ng biktima.
9: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa bilang kampiyon. K5 News FM.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
1: Gayun din mga biktima ng school shooting sa Tacloban, humingi ng karagdagang tulong sa Senado para sa kanilang full recovery. Tabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
10: Nanawagan na si Senador Rubin Padilla sa Senado nitong nakarang araw na magpatupad ng agarang inisyatiba upang maihatid ang mga ipinangakong tulong ng pamahalaan sa mga biktima ng insidente ng pamamarila sa San Jose National High School sa Tacloban City. Sa isang pagdinig sa Senado, ibinumyag ni Padilla na dumulog sa kanyang opisina ang ilan sa mga nasugatang biktima upang humingi ng karagdagang suporta para sa kanilang tuluyang na pagpapagaling. Ayon sa senadora, kabilang sa mga humingi ng saklulo, ang isang biktima na nagtamo ng tama ng bala sa balikat at napipilitang maglabas ng sariling pambayad para sa kanyang therapy. Kasunod nito, hiniling ni Padilla sa Senado na silipin ang katayuan ng mga naipangakong ayuda na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa umano natatanggap ng mga apektadong individual. Samantala, nilinaw naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na nagpaabot na ng paunang tulong pinansyal ang Senado para sa mga biktima ng naturang pamamarila sa paaralan. Gayunpaman, ipinangako naman ni Gatchalian na makikipag-ugnayan ang Senado sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno upang matiyak ang pagbibigay ng sapat at tuloy-tuloy na suporta hanggang sa makarating recover ng lubusan ang mga biktima. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado para sa himpilang kampiyon ng mga balita sa serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at ng buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Mga K5, bilang paglilinaw, nilagdaan ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang batas na nagpapaliban sa 2026 Barangay at Sanggunian Kabataan Elections o BSKE patungo sa taong 2028. Ayon mismo kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ngayong araw po yan ng Biyernes.
3: YTC Network News.
4: YTC Network News.
1: At mga K5, sa pagpapatuloy ng balita, naglabas na ng babala ang Weather and Climate State Bureau hinggil sa lumalalang banta ng klima kung saan ang kasalukuyang aktibong Strong El Nino sa Tropical Pacific ay inaasahang titindi at magiging Very Strong El Nino sa pagitan ng Setyembre hanggang Disyembre 2026. Ang matinding kaganapang ito sa klima ay inaasahang magpapatuloy hanggang sa first quarter ng 2027 na magdadala ng mas mataas na temperatura at mas mababa sa normal na dami ng ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Binibigyan din ng mga otoridad na ang matagal na tagtuyot na ito ay nagpapataas ng panganib ng kakulangan sa tubig na direktang magbabanta sa mga pangunahing sektora tulad ng agrikultura, seguridad sa pagkain, enerhiya, kalusugan ng publiko at maging sa ekonomiya. Samantala, magdadala pa rin naman ang mga bigla. K5, sa pagpapatuloy ng balita, naglabas na ng babala ang Weather and Climate State Bureau hinggil sa lumalalabig na direktang magbabanta sa mga pang umiira sa southwest monsoon o habagat kasama na ang aktibong bagyo lalo na sa mga kanlurang bahagi ng Pilipinas. Mga K5, sa detalye naman ng ating balitang abroad, nakatakdang magharap sina Chinese President Xi Jinping at Estados Unidos sa President Donald Trump sa Washington kamakailan upang talakayin ang pagpapababa ng tensyon sa kalakalan at ang banta ng artificial intelligence. Bagong opisyal na pagpupulong personal na sinalubong ni Trump, kasamang unang ginang na si Melania Trump si Xi sa Joint Base Andrews sa Maryland kung saan na ibinigay ang isang bihirang red carpet welcome. Inaasahan ding mag-host ng isang state dinner si Trump para kay Xi Jinping na dadaluhan ng mga mataas na opisyal at kinatawana mula sa mga malalaking kumpanya. Layo ng pagbisita na ito na maitaguyod ang tinatawag na constructive strategic stability upang maiwasan ang lalong paglala ng hidawaan sa kabila ng magkakaibang interes ng dalawang makapangyarihang bansa. Mga K5, sa detalye naman ang ating balitang abroad, nakatakdang magharap sina Chinese President Xi Jinping at Estados Unidos sa President Donald Trump sa Washington kamakailan upang talakayin ang pagpapababa irang red carpet welcome. Inaabalik ni K5 Nathan Sarmiento at K5 Rex Santos Cano sa programang 11 Mbps. Mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: DTX 500.
2: Ako si Albert nga taga-dumagit.
3: Ano po ang akong mga TL o mga kasakit? Sa pagkadungog na ko sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsule sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akong nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulo. Galing ini nga kape intilawan guman ni nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra
1: DTX Coffee Mix
4: mabaka sa mga butika
1: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madlete kakao, papaya fruit extract para sa nawo nga pimple free.
1: DTX Beauty Soap
4: mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bagdag antos sa imong mga katul-katul sa panit. Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang makabalatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea! Mags 4 Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
1: Extend Food Superman!
10: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakabuligid sa akong problema. Na magiging salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Man.
11: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abo. Kaya San Carlos Senyos ato ani bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Vigo Stilo Street duol sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos duol sa Jollibee.
12: Nasa iyo na ang lahat pati ang puso ko.
13: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad o 24, hantod 39 anyos. Apil na ang ex-abroad, hantod 45 anyos. Apply na. Padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain o Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee. No salary deduction. No headed charges. O no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage o 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower Services Company.
14: Asa magagikan, bay?
15: Gigan mo bukit, bay.
14: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
15: Bitaw, mabakarwash ganyan ko?
14: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
15: Bay, dito?
14: Ayos kayo.
15: Sige, diya na ka. Bakarwash ako.
14: Sige, sige.
13: Jukax Car Wash. Ga-offer og barato nga presyo. Paggawa sa inyong sakyanan, limpyo na, guwapo pa. Jukas Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukas Car Wash.
2: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila og brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila og serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
13: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? Unya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
16: Hininga uy.
17: Hello, maing buntag. Unsa ako ikaalagad?
18: Nanawag ko, ma'am, kay na-admit akong anak atong usang adlaw ug dako-dako akong nabayran sa ospital. Naabay matabang atong co-op, ma'am?
17: Ay, tawon po, sir. Ako lang tawon imong record, sir, ha? Nakita na ko diri nga enrolled ka sa FAMI, katubang Family Medical Insurance. Apil man mga bata ato basta wala pa nilapaw og 21 ang pangidaron.
18: Oo, sakto di ay. 15 years old pa man niya akong anak, so covered ay ni siya, ma'am.
17: Yes, sir. Anhi lang ka sa opisina kung mo-process na ka sa reimbursement sa imong gasto.
18: Ay, salamat, Ginoo. Nasulbad akong problema.
17: Basta naka-enroll ka sa FAMI, sir, dako jud og tabang kung adunay mo hospital sa pamilya. Duol ra ni anamo sa membership division. Sa pailain na ko ikaalagad nimo, sir.
18: Katura, ma'am. Sulbad na. Wala rin niya ako nimo. Bye.
17: Bye, sir.
19: Ang DCCCO adunay Family Medical Insurance. Alang sa mga miyembro, apil na ang tibuok pamilya. Para turo ang bayad sa katidahan nga 3,000 pesos lamang matag tuig. Alang sa dugang detalye, sitaha lamang ang duol nga buhatan sa DCCCO sa inyong dapit.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix.

0: 11 Mbps issue at Juanito K5 Steve Flores 11 Mbps.
1: Balik tama mga K5 dari Japan sa tong tulumanon alas 12:27 na. Shout out kay Sergeant Alandone kag Sergeant Tanidari. Ah, hindi na siya Sergeant. Watching live from Sikatuna. Thank you. Kiasos leader Joseph Davis. Thank you. Good noon, sir. Og sa tanang Kiasos leader kanlaon always karami ka monito diri sa balay. Keep safe. Thank you, press. Ma'am Roji Bilando. Kagkay Ma'am Roslyn Godoyo, may ngudto, das may matagbak, Windax Tanyo. Mapalit lang ka, Ma'am Roslyn, ang itong mga produkto, mga ka-K5 sa may matagbak, mananawin kay Nonoy Latornas, dahil ka JL Antulo, napadra kang Merlin Antulo, no, sa may permerkado sa Masulog. Highway naman sa may vegetable stall ni Ma'am Josephine Mabos. Unahan na hanunga kang mamnit sa aboy. And the same time, ato naman sa may biyak na bato ng atong birthday girl, kay SS leader Ma'am Will Magador.

0: Mga KK5, confirm, pirmado na ni President Bongbong Marcos Jr. ang Republika Kwa. Mga KK5 sa may matagbak, mananawin kay Nonoy Latornas, dahil kay JL Antulo, napadra kang Merlin Antulo, no, sa may permerkado sa masunod. Ni President Bongbong Marcos Jr.
1: Pinirmahan na po ng Pangulo. Nakita po ng mga mambabatas natin, nakita rin po ng Pangulo kung gaano ba kahalaga sa ngayon ang papel ng mga barangay officials. Kailangan nating immobilize ang mga barangay officials, unang-una para saan? Pagsugpo ng krimen. Diyan magsisimula sa barangay kung paano maiiwasan ang paggawa ng krimen. Dahil pag ang barangay mismo, ang mga opisyal, ay lumilibot at mahigpit, mababawasan ang pagtaas ng crime rate. Pangalawa, pagbaha. Barangay officials din po ang makakatulong sa atin kung paano masasaayos ang pagtatapon ng basura. Kailangan po natin sila ngayon. So kung magkakaroon po ng eleksyon, mahihirapan po tayo agad makapagpatupad ng mga gitong klase mga programa. So ang pagpapa-extend man ng termino ng mga barangay officials ay hindi para maging hayahay ang kanilang buhay. Ito ay para sila magtrabaho. Kaya sa mga barangay officials, ang kailangan po namin ay trabaho mula sa inyo.
0: Ano na ha? RA 12326. Now may party lang dere ka K5 Carlo nga ako nga nakita. No, kaning extended siya eh. So, pero ang sangko niyang kabataan, mamate ha, because under section 2, section 3, ha, may bagong under Republic Act 12232, RA 12232,

0: that vacancies in the office of Basangguniang ng Kabataan shall person shall not be subject to this provision and shall be filled by succession as provided in section 19. Also mean to say may ipuli ang katong kuan, depende na na. So mo na ni. So next, term of office, the term of the office of all elected barangay Sangguniang Kabataan shall be 5 years. No elected barangay officials shall serve for more than two consecutive terms at the same position. No elected Sangguniang Kabataan shall serve for more than one term in the same position. Voluntary renunciation of office for any length of time shall not be considered as interruption of in the continuity of service for the full term of which the elected officials was elected. So, kini mga kakaibigan, next election will be second Monday of November 2028. So, kung November 2028, mga kakaibigan, saan na kwan? November, second Monday, it will be November 13. Onya, every 5 years thereafter niya. Lain na pong presidente, usbo na po na. Sige. Alas 12:36 na mga ka-K5. Sir, may ngod to sir, pasyarot sa family Minyosa, Kahilig, Layan, Moreno, Ogabang from Sitio Arom, Barangay Makagahay. Thank you. Sa Picasbay naman mga ka-K5, ari sa atas sa report ni ka-K5, Raylan. Kapin 8 milyones nga balor sa sigarilyo nga gitabunan og Cebu Bombay kumpiskado sa Isabela. E-check tang kampiyon nga balita ni K5 Raylan Esquireda.
1: K5 News FM Live Report.
2: Nakumpiska sa mga otoridad ang masobra 8 milyones 800 mil kabalor sa sigarilyo nga walay graphic health warning sa Barangay 3, Isabela Negros Occidental, kaganihang buntag, Biyernes, Setyembre 25. Nagsugod ang entrapment operation alas 2:15 ug nagtakop sa alas 5 sa pagpanguna sa Criminal Investigation and Detection Group o kung CIDG Negros Occidental. Naaresto sa mga otoridad sila si alias Ray, 32 anyos, alias Virgil, 32 anyos, o alias Jerry, 46 anyos. Sila si Ray o Virgil, mga residente sa Zamboanga del Norte, samtang si Jerry ang residente naman sa Valenzuela City. Nakuha sa tulo ang 155 ka master cases sa New Berlin Red Cigarettes o 19 ka master cases sa Modern Red Cigarettes. Nasayran usab nga gitabunan sa 150 kasako sa Sibuyas, Bombay ang mga sigarilyo. Mao ka na itong nakalap nga balita. Atod ka na ito sa Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Para sa 11 Mbps, kini si K5, Raylan Esquireda. Para sa kampiyon na balita sa Bisyo Publiko, Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 11 Mbps.
0: Salamat ka K5, Raylan Esquireda. Check base ka K5, Jong. Kini nga balita, mga ka-K5, wherein mga kawani sa LCPC o CSWD o gipailom sa Emergency Response Training. E-check ta ang kompleto detalye sa balita ni ka-K5, Jong Berzales.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jong!
3: Yes, K5 Steve, may pailaom sa K5 Steve sa kininiang emergency response training ang kinimang kawani sa City Social Welfare and Development Office at the same time ang kining local Children Protection Council dinhi sa Dakbayan San Carlos aron sa tumong kay K5 Steve nga mapalambo ang ilahang ihibalo kung pananglitan adunay mutumaw nga mga emerhensya.
0: Mm.
3: Pipila sa ilahang nga gitun-an nga gi-five step ang kining standard first aid at the same time ang kining emergency response sa mga angang nga himuon kun pananglitan adunay mutumaw nga mga kakulian. Ang nangulo ni gi-five step sa kinini ang maong training ang mismong buhatan sa City Disasters Reduction Management Office dinhi sa Dakbayan San Carlos. Unya nato nakalabayang adlaw mo ni ang katapusan nga adlaw sa bahin sa ilang nga training. So mo mga dangat nga report pero kung para sa 11 Libipas program dahil nga ito sa D3 Biotech Pamanid o Mighty C. Ako si Kipab Zong Barzales para sa kampiyon ng mga balita. Serbisyo Publiko Kalingawan sa Nagros, Kipab News.
1: 11 Mbps!
0: Salamat kay K5 Jong Bersales. Dapat lang kay ang CSWDO and maybe part of the local CPC or Children Protection Council, they are sometimes they are part. Ang CSWDO always na part gina sa incident command system. So muna mga ka K5.

Alas 12:41 na mga ka-K5. Sa Picas Bay naman, standby ka K5 Jom Sonido. Then ka K5 Sefri, standby man ka K5 Shalak.

0: Ang allergic rhinitis mao inflammation sulod sa bahin sa ilong o sa kining bangag sa ilong tungod sa allergens. Mamati ha, sa babalik na to, akong explain ninyo nganong magka allergic rhinitis ka. For the meantime, di ay report mga ka-K5 gikan sa kuan kining kay ka-K5 Jomsonido nga sa diin isa ka 34 anyos nga negosyante voluntaryong gi-surrender ang rim. Mga rim sa mga sigarilyo, check ta si ka-K5 Jomsonido.
1: K5 News FM Live Report.
0: Jom.
2: If I say, tungkol lagi kay voluntary, mas gipili na lang sa news team nga dili na lang hinganlan ang kining negosyante nga voluntaryo nga nag-surrender sa kining 17 tanan karim nga iisit cigarette kay K5 Steve. Pero ang kining pag-surrender, ipahigayon alas 5:22 sa hapon, gahapon adlaw kay K5 Steve, ug ang kining 17 karim, voluntaryo kining gitunol. Sumana pa sa report nga usa ka concerned citizens ang nakig-coordinate sa PNP kabahin ni ining usa ka persona nga iya na lang itugyan sa atong balaod kining mga giingon na itong mga illicit cigarette ka K5 Steve. So maon to nga automatic food nga ginig nga may responde ang atong kapulisan o diha-diha nga kining sa walay pang duha-duha matod pa sa atong informant ka K5 Steve nga ang kining maong individual iyang gitunol ang kining maong illicit cigarette. Matod pa niya, makaginyan siya, matod pa sa ato ang information nga nakuha, mas dako pa ang iyahang bayran sa iyahang multa kaysa sa iyang ginansyahon sa maong sigarilyo. Maong mas gipili na lang niya nga voluntaryo na lang kining itahan sa atong mga otoridad K5 Steve.
0: Oo. Pero giuli ginya tanan.
2: Giuli gyud niya ka K5 Steve.
0: Ay, okay.
2: Wala gyud kay kuan man. Pero una no, ingon na to nga masakit man tinod ang kamatuoran bisan pa man nga ang uban maingon nga maura man na gihapon. Manigarilya tag branded o kaning illicit nga cigarette, illegal nga sigarilyo, TV ra man gihapon nato makuha na. Okay lang unta og kaning butangan nila og si duha kasi mahimo siya CCTV. Okay lang og kaning kuan mahimo og CCUBO. Okay ra gihapon kay gamay ga dili kayo dili na kayo sakit ka K5 Steve niya. Ang maura man gihapon kung naay CCTV, lisuon ra man gihapon sa mga kawatan para di makita ilang mga naong. Mo na nga murag asa ihatag ta na lang ato na lang ni itugyan sa otoridad limpyo pa og tarong pa ato ang pagkatulog sa panahon sa gagawion ug wa tay kakurbaan.
0: Oo. Sige, jam.
2: Tumara pila mga kalambuan nga
0: jam. Jam.
2: Yes, go ahead.
0: Ano man dayon sa
2: ba sa Domingo ha?
0: Wala gyud kadaw at og letter.
2: Aw da gipatay pa nako kay SIM ko linron.
0: Ah, sige sige kay.
2: Kay ma. Pa Ermel na to. Aw di na nato ipa Ermel, ipako na lang.
0: I-post na iko na lang. Isend na, isend na lang sa kuha kay ipaihatag po na kong boss.
2: Oo. Siyempre may boss man ta.
0: Sige.
2: Sige, sige, K5 Steve. So, muna yung pala ka mga kalumbuan atong nahihipos. Datong paglibot-libot sa bilog Tibuok, Siyudad, Siskalante, ugang kining balita. Hatod ka na to sa Litex 500 MITC, ang alkaline base o vitamin C, D3 by 4 by Litex, o extend food supplement. Litex Coffee Mix, nakakapi ka na, naka-detox ka pa para sa programang 11 MBPS. Ako si Kibayad Jumsunido para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Negron. Ang kampiyon ng estasyon, K5 News FM.
1: 11 MBPS.
0: Salamat ka K5 Jumsunido. Ano ni Carl? Ano ni? Katuning gakuan ga ano ni? Ga OLOL? Ginago. 2 years ang iyang kuan. Dine sa dilin na revoke siya. 2 year revocation sa lisensya. Naniputlan na niya. Tripping gito niya. Tripping. Tanay, gin-kuan ni siya, gin-drug test ni siya. Tripping mga K5. Karabi itong dira siya muhunong sa tungod sa mga... Di man yung tungod, Jod. Ganang maragdool bang makita na po sa mga babae. O niya, ipagawas niya ang kinatawo mga K5. Nya ko mo reklamo na ang katong babaye mo pasirit sa da kwan kanang padagan. Ani yabag siya na siya plaka. Kasan bay? Kisa sunod si pre. Leo ko tamyaw sa family Galyasa, Bulhano, Torilio bro sa Banwa sang Isabela. Okay. Gika ni Kakay Five, Joseph Bulhano. Sige, sa Picas bahin naman mga Kakay Five. Isa kamaral o Visayan leopard cat na sigpatan sa Canlaon. Basta wani sa kakita personal memo ni. Kakay Five, siyempre seryo.
1: K5 News FM Live Report.
2: Isang maral o Visayan leopard cat ang nasigpatan sa siyudad sa Canlaon. Din wala na usap dibusyag sa pamunuan kung asa ang specific na area. Apan din nung duman ang publiko nga gibili. Kini nga dakpon, pasakitan o patsyon. Tumala pa, may nungdanon kini nga sa kinaiyahan. Ang abaong ilahas nga di na doon ay importante nga papid sa pagpabilin sa balanse sa atong ekosistema o dili kini makadaot sa mga tanom o ani sa uma. Di pa hinungduman usab ang publiko nga ubos sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Idili sa malakod ang pagdaot, paghunting, paghupot sa mga protektadong niya ihalas nga hayop at ipagsiba. Dugang pa, sa kagamhan ng lokal kung makakita man o maral o ubang lahat ng hayop dili dakpon na hinoon i-report dayon sa City Environment and Natural Resources Office o Sentro sa siyudad sa Canlaon, Digital City.
0: Awa gini ka kita.
2: Kita ko ano yun?
0: Awa ba? Asa malidapita maglusot-lusot?
2: Sa una, Gabe Steve, no? Dito balay sa akong ano, ugangan ako. Nani, kita ko ano yung
0: personal. May ugangan na, Deka? Awa pa kay cellphone.
2: Wala pa yung cellphone. Dili pa ko
0: blanket. May pang maral, may beeper na ito. Pero kani ko basta Northern Negros kwan tani kaning natural park may mga kwan gina sila, may mga wild animals gina sila nga mostly of them kaki febsefree mga endangered na. Oh, ingon na nga mga kwan, mga endangered na.
2: Napod kaki febsefree kita pugo sa una kanang wild mga manok. Kanang una pula ba pula.
0: Abi ko speaking.
2: Ano may sauna og mangahoy ba mga big kahoy sa ano basang.
0: Ah, oh, nya may bulang pa.
2: Dile, wala. Ah, wala di ko
0: maoy. Deka ko. Di may mga kuan na siya. Ito dili na siya ingon nga wild nga manok. Kuan na siya kanang saag nga manok.
2: Saag manok.
0: Oh, dili na sa wild. Sa laag, norkwan na siyang manok, pero kanabi taong na, napabayaan na. Dili na wild. Kaya kung wild na siya, munagingon, nag-i-atake na mo. Kaya nga, mag-wild man. Oh, saag na saag. Oh.
2: Pero sa mga balay, dapat may, no, kanang pamilyas maral, kanagiring ba?
0: Moral. Mural. Sige, set.
2: Sige, kaya may tip, no? Ako na itong balita. Ilan ka na ito sa Extend the Food Supplement for Men and Women. Nga doon ay ang Maca and Club. Huwas ka. Alang sa programang 11MBPS, kini si Kakay5 Separate Serio para sa kapitid ng mga balita, servisyo. Publiko galingawan sa Negro, Kakay5 News.
1: 11MBPS.
0: Alas 12:51. Standby Kakay5 Shella. Dapat ato aning kuanon, ato aning proteksyonan mga kakaypan. Bisag unsa pa na bitin, mga ilahas nga mga sapat, may mga function na sila sa ecosystem. Sa Picas Bay naman, Negros Island Region RDC Week malampusong natapos sa nang higayon sa Isla sa Negros. sa kampiyon nga balita ni KK5, Shella Gasataman.
1: KK5 News FM Live Report.
3: Malampusong gitapos sa Regional Development Council o RDC Negros Island Region ang unang RDC Week 2026 kagahapon sa Bethel Guest House sa Dumaguete City. Ato sa closing ceremony, gipaambit sa mga representante sa nagakalinlaing o committee sa Regional Development Council ang ilang kasinatian ug manahimo sa tibuok semana. Lakip ang Government Service Caravan, Heritage Site Learning Visit, Tree Planting Activity o Pickleball Tournament. Ang opening remark ni hatod ni Board Member Bruno Terde Fufard III, alang kang Governor Manuel Chaco Sagabarya, Chairperson sang Regional Development Council NIR. Sumala pa sa Regional Development Council Negros Island Region, ang kalampusan sa unang RDC Week nagpakita sa ligon nga pagtinabangay sa Negros Occidental, Negros Oriental o Sikihor alang sa mga ligon ug mas maalamong Negros Island Region. Mao kinang ato na dawat na balita para sa programang 11 Mbps, kini si KK5 Shella Gasataman nga nakaklinika DT Bio da Super Foods supplement para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ug kalingawan sa Negros. KK5 News FM
1: 11 Mbps.
0: Salamat KK5 Shella Gasataman. Mga KK5, ang sintomas sa allergic rhinitis mo ang pirmi nga pagpangatsi, nagatulong sipon, clogged nose, nagakatulang ilong, nagaubo, sore throat o luha sa mata. The bottom line, kung ma-allergy ka, meaning nag-weak ang imong immune system. So dapat, aryo, namin siyang response sa lawas, mag-inom sa DTX 500 o Mighty C, matagadlaw. Ang power combination isa ka super antioxidant nga makatabang sa dako nga management sa mga allergy sa lawas. So pagkigbatukan ng allergy, glikayan ng allergic rhinitis, mag DTX 500 na plus Mighty C. Nami pagyod magkape sa DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa.
1: 11 Mbps.
0: Alas 12. Alas 12:54 na. Wala kong oras mga kakibay. Kalimot ta, Quezos Leaders may meeting ta karong Domingo alas 3 sapon. Ito ang regular monthly meeting. Meron sang alan sa Ribukpar sang naglangkob sa 100.1 K5 News FM Canlaon, 95.7 K5 News FM San Carlos sa pagpangunan ng SM Brian Morde, 87.9 K5 News FM Gilngan sa pagpangunan ng SM Francis Edward Garces Ubang. O gang 87, no? Ang, Gilngan. Sa ngala naman sa kong mga technical partners, KK5 Carlo Peña, KK5 Monje, KK5 Rico, o Galendi Malabago. Sa mga naman nga Big Boss, ang mga CEO, Doc Romiloy. Ginigyapong alagad sa kangin ng KK5 Steve Flores para sa kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, KK5 News FM.
1: KK5 News FM. The lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duwa ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalis sa mga butika.
5: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Uy. Nagpahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong kahimsog sa panglawas. Sir JP. Adunay mga babae nga sakit ang ilang gibati kung moabot na ang ilang regla matag bulan. Samot na kung wala gainom og DTX 500 og Mighty C, duol jud ka sa painful menstruation.
5: Correct, Dr. Ramil. Daghang rason kung nganong mosakit ang puson sa babae kung kiniriglahon. O gitawag kini nga dysmenorrhea. Dunay duha ka klase ang dysmenorrhea, primary og secondary. Ang primary dysmenorrhea mao ang pagsakit sa puson sa wala pa o sa panahon na sa regla. Apan kung ang pagsakit na sinatian sa ulahina, gitawag kini og secondary dysmenorrhea.
6: Yes.
5: Pasabot nga na kay underlying causes or basin problema sa ubang pelvic organs.
6: Ang kakulangon sa antioxidant, Sir GP, usa sa mga rason sa primary dysmenorrhea. Ang taas nga level sa free radicals mo resulta sa endothelial dysfunction. Mo nang musakit kung taas ang oxidative stress sa uterine cells, sa wala pa moabot ang imong regla, kini mo release og prostaglandin hormone nga maoy ga trigger sa painful contraction sa uterus og hinungdan pod sa inflammation.
5: Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C matag-adlaw ang makakorek jod ana nga mga abnormalities. Daghang pagtuon ang nagpamatuod sa role sa oxidative stress sa pathogenesis sa mga problema sa reproductive organ sa mga babae, sama sa premenstrual syndrome o gitawag nga PMS, endometriosis, fibroids, pelvic inflammatory disease or PID, adenomyosis o cervical stenosis.
6: Sa pagkadaghan sa mga posibilidad nga musakit ang puson sa mga babae sa ilang dalaw matagbulan, mas daghan pa jud ang rason kung nganong kinahanglan kang mag-inom og DTX 500 og Mighty C matag-adlaw.
1: DTX 500!
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
7: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
8: duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang,
8: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa,
8: naayo na ako.
1: DTX 500!
9: Mabalit sa mga butika.
6: No, tanawa ragod, Sir GP.
5: Sige.
6: Ang mga gipanghisgutan ni mo nga underlying medical condition na hinungdan sa secondary dysmenorrhea, sama sa fibroids or mayuma, kung sige kag inom og DTX 500 og Mighty C, malikayan ang pagporma sa mga non-cancerous tumor sa imong uterus. Maupod na ang endometriosis o ang pagtubo sa uterine cells sa ubang parte sa pelvic organ. Imagine ha, sa lahi siya nga organ mutubo.
5: Ah, grabe.
6: Sa uterine lining unta na to, pasabot na bugo ang selula. May tabo kini kung nakurap sa oxidative stress ang imong mga selula.
5: Ang pinakarason, Dok Ramil, nganong mag-inom kag DTX 500 matag-adlaw, kay malayo ka sa problema panahon sa reproductive years.
6: Yes.
5: Tungod sa flavonoid sa DTX 500. Ang mupugong aron dili makurap ang genetic information sa mga selula.
6: Dili na magpasagad og tubo kung asad-asad ha, Sir GP. Ang Mighty C, Sir GP, makatabang pud sa paglikay sa PID o kining pelvic inflammatory disease. Ang bakterya nga nag-infect o nagpahubag sa imong uterus, fallopian tubes, ovaries o guban pa, muna kung gainom ka og Mighty C, nya giparisan pag yun mo og DTX 500, mulig on jud ang imong immune system aron adunay isukol sa infeksyon. Mamatay gyud ang bakterya, Sir GP.
5: Samtang ang DTX 500 dunay anti-inflammatory properties nga mupugong aron dili mohubag or ma-inflame bang area.
6: Nakita nimo, Sir GP, ang mga benepisyo kung matag-adlaw ka mo inom sa DTX 500 og Mighty C?
5: Klaro kayo.
6: Ilabi na jud sa mga babae nga maujoy mas nanginahanglan sa DTX 500 og Mighty C. Og usa pa, bisan wala kay problema sa imong rigla, sigurado jud nga pagtigulang nimo dili na ka maglisod sa menopausal stage.
5: Kana?
6: Kay i-correct ni DTX 500 og Mighty C ang mga abnormal function sa hormones before man magasugod ang menopause.
5: Husto.
6: Sa mga babae diha nga mga daghang anak, ilabi na jud katong maaktibo jud kayo sexually.
5: Aha.
6: Mag DTX 500 og Mighty C.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Bakalan sa mga butika.
2: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
2: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
4: Always nagabasa.
2: Kag nagabaho ang kilikili.
4: Mag-Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Clinical Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
4: Clinical Deo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
6: Extend Food Superman.
7: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, okgid ang akon man, no? Kanam. Mag-gisa experience ba?
6: Extend Food Superman.
8: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
10: Number 1.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: afternoon heartbeats.
1: Afternoon heartbeats.
0: Afternoon heartbeats. Duha ka oras nga pagsaysay, pinaagi sa pagbasa ug sulat. Kauban ang mga drama, ang bahanon nga makapahinumdum sa kagahapon.
2: Pasaylo ako. Pero nanay bago nga mas makahatag sa akong ipangitasaw sa karelasyon.
0: Kung ba ako madyuda ang imuang desisyon, ihatag na ako nimo. Hinautod na ka. Magbalipayon ka.
2: Bye.
0: Sige.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.

0: Pupaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: DTX 500.
2: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit.
3: Pagkadungog na ako sa radyo
2: naay DTX 500.
3: Ako gitray og indong
2: mga kapsula sa usa ka adlaw.
3: After 2 weeks,
2: gaan na kay akong pamati.
3: Epektibo kay ang DTX 500.
1: DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintestingan. Wala gid ko nagbatyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kag likod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
6: Babakan sa mga butika.
1: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
7: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gid kini.
1: Mighty C.
6: Mapalit sa mga butika.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Kasakit ang tiyan?
11: Mats for Biotics.
10: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan?
11: Mats for Biotics.
10: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica for Biotics.
1: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement user. Nakugin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
1: Food Supplement for Men.
13: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, pautang na gamay ang interest. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Senyos, Atuani. Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa Jollibee.
14: Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko.
15: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
16: Number one.
15: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Oras! Alauna ba 24 na sa hapon? Welcome na sa itong programang Afternoon Heartbeats. Agraha po na, yung makauban ang DJ nga putort, pero cute og lamion, si DJ Pang. Kumusta naman, mga suking tigpamina? Ay, parang sikay-sikay sa maniton nga kahaponon. Maayong paghukdong-hukdong, pagpiyong-piyong samtang naga. Samtang nag-aatang sa iyong mga baligya. Sa atong mga tendera dira sa merkado, maayong pagpaminaw. Basta naman mo dira mga higala. Daghan na ba mughalin karon? Sige lang. Kung gamay mughalin karon, ang importante, nahalin ka sa iyo. Alright, so para dili mo duka o indira, maghigo po og DTX Coffee Mix. Sa mga kugihan kay nga mga tindera. Basta mga tindera gani nga kusog kay mo smile sa mga customer. Dili garbo, daghan gyud naghalin matag adlaw. Pero Grabe ka rin mga tindera nga, snobber ka ayo. Adile ka ba lang mo dala og customer? Magsingka pag pangutan og pitagpila ang presyo. Ay na lang mo pagdahom nga mahurot niyang baligyan nila. Alright, mga higala magkuyog-kuyog ta. Kuto pala stress sa hapon. Pinan yung radyo dira sa 95.7. Og syempre, pwede kayo mo makalantaw sa atong Facebook Live. Sa K5 San Carlos Digital 95.7. Sa akin, nakita na kung UGT nero. O, kagayan kayo nanilig ba? Sige, may hapon taga Valley Hermoso, may hapon taga Canlaon City, may hapon taga San Carlos, at taga Calatrava, Octubuson. Kaway-kaway naman dyan sa nag-monitor karon. Unta na mo sa yung panglawas karon di ay mga higala adlaw nga Biyernes sa pizza 25 ni bulan sa Setyembre. Dismil 26. Ipila na lang yun ka adlaw. Muprosin na punta sa bulan sa Oktobre, no? Mga higala, tingdag ko tapod sa mga napakyas ni mong saan. Yes. Madugan po dito ron sa 100.1 Canlaon City and 92.1 Fabulous to us. Sa inyong mga greetings, ha? I-comment lang sa K5 San Carlos Digital 95.7 kaya ko'y bahala niyo karoon na. Sa inyong mga panawagan na sa wala pa nakadata pero sige ragasaan, no? Oo, i-comment lang kay hatagan na ito nagpagtagad ka roon. At syempre, pwede kayo makapadala og advice at ito ang sulat kabasawin ka roon. Ay, para pwede, bisan pinaagi man lang sa ito ang mga tambag. Makatabang punta sa ito mga kaigsuornan nga gadtubitang naglibog kung sa'y angay nilang buhaton. Sa mga problema sa kanabuhi, no? Magbasa tagsulat ka roon among dugay-dugay. Alright, alauna 27 na. Standby lang yun mo niya ang mga higala. Pinag-andam dyan kung maanindot ka mga sunata. Ano itong programa ko na lingaw-lingaw? Mga sunata nga makapatandog sa itong mga kasingkas. Ano na ito yung mga mahuna-unaan nga mga kaagin. Ano mga sunata na ito diri mga wala-diri-wala dito. Sige, standby mo dira. Kay bubalik tarong dugay-dugay. Aniyaw sa mga sunata. Oh, wala pa di. Okay, okay.

sa alauna 40 na sa hapon. Maligtas itong programang Afternoon Heartbeat. Agregapon yung kauban ang DJ nga putod pero cute og lami on. Si DJ Pong! Sumo ito mga igala nga ito mga maanindot ng mga sunata. Karong mga oras sa mga igala, gidalit yun ato sa ito ang Power Trio. Kaning ato ang DTX 500, Mighty C o Death 3 Bio. Para matuldukan na ng sakit sa iyong kalawasan, gadugay na kainyong gidala-dala. At ang palig-unon ang ato ang immune system para makapadayon ta sa itong tagsa-tagsa katrabaho. Ito ang mga responsibilidad matag-adlaw. DTX 500, Mighty C o Death 3 Bio. Lawas palig-unon. Sakit huwag tangon. Mapalit na mga higalan sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. O para dili na mo magsigig pliti mo ari pa dire sa syudad, naana po na sa iyong barangay. Kung taga-proper po na uka, naadira sa kamadam Aiza Sekretarya, kasi Robin Ruel dira sa Maypil Street at bang sa Old LTO Center Mall. Siyempre, naapod dira sa May Burgos Street, Barangay 5 sa kamadam Maria Luta, Panilaga. Napod sa kabadam Rose Marie Humampit sa Manihan, Barangay Bunga. O kabadam Arlene Gutib Street, Vincent Barangay 1, kilid sa Santa Rita College, ug uban pa. Sige, unsa pa inyo ang dugayon. Wala mo'y rason nga dili mo mutumar sa ito ang Power Trio. May pangalan palang daan na muhatag na power sa ito ang kalawasan. Indot ba kay mangigala, manginabuhi tamatag adlaw nyo, nga wala tayo balatian nga gidala-dala. Labi na ka ng mga idara na mga senior citizens, adun na nagkalain-lain nga sakit. Abisan kita mga bata pata. Adun na nagkita na ginahambin nga sakit. Ano atong antusyon nga adun naman lang di ayos solusyon. Sige, sa iyong mga greetings, i-comment lang dere sa K5 San Carlos Digital 95.7. Naana dere si Tripol J. Mars Anak Antikristo. Shout out Amina Micron sa may Tipulo sa Lagan Badyan. Ay, dito ni sa Cebu Sagra. Maluloy on Tubilan Gina. Pa shout out watching from Sayaw Puan Valley Hermoso. Thanks. Ay, dagang pagsalamat. May ngapon sa tanang taga Sayaw. Ako ang mga kahigala. Andra, specialist ako ng bisyo nga si Melissa Karakotnako. Si DJ Palms. Hi, Idol. Shout out Irene Gia. Nga gapaminaw rong orasa. Salamat Idol DJ Pamela Perata. May salamat. Daghang salamat po sir. Siyempre napod si Sir Revenge Azidi DJ Pam. Good afternoon watching here in River Ridge, Tisa, Cebu City. Ay sa tanang taga Cebu may nga managsikay-sikay sa Mainiton nga kahaponan. Kumusta dira? Wala ba nag-ulan? Alright mga higala, sukaroin. Basa na ta sa ato ang pagbasa na rin ta sa sulat sa nga gipadala sa ato ang letter center kaning sulat niya. Sure gyud ko nga halos kita tanan naka-experience gyud. Tapos na lang katong mga adunahan, mga kwartahan nga gitawag natong pinagpala. Ginapiko, ginapala ang kwarta. Kani ako sulat pasahon kabahin ni sa kalisdanan. Oh, kitang tanan nakaagi matag kalisod. Wala po challenge no kung wala tay kalisod nga maagian sa. Alauna 41. Ang hapon, Digipang. Palihog itago lang ko sa pangalan nga Jessa. Ako usa ka 18 anyos dalaga. Ug nagdako sa usa ka pamilya nga pigado lamang. Oo, pigado lang mi, apayon puno sa gugma ug paningkamot. Sukad bata pa ko. Naanad na ko nga dilita na akong gusto maangko na ako. Dilita na akong ganahang paliton, mapalit sa akong mga ginikanan.
Tungod kay nga akong papa, makatrabaho lang kung adunay mga sideline. Huwag akong mama usab, manglabada lang sa ubang balay. Aron aduna mi kapalit og buga, sud-ayon og panginahanglanon matag-adlaw. Ang balon sa akong mga igsuoy na ukorn matag-adlaw. Ang gamay nga kwarta kita sa akong inahayin among bayin-bahinon. Among tulog ka managsuon. Bayin-bahinon og balon ka para aduna mi ikabalon sa eskwela. Usahay, kung gamay ragid ang kwarta, ako na lang mga mangod ang ako ang ilugon og hatag. Bahalag ako, wala na. Ang importante, makatungha lang ko sa eskwelahan matag-adlaw. Pag-abot ako sa eskwelahan, dito pagidako masinati ang laing klase sa kapait. Ingon musulod ka sa eskwelahan, nga daan akong bag. Nipis na kayo akong sapatos. Huwag ang akong uniform pwede ng pagkadaana. Aduna yung mga tinahian. Samtang ang uban akong mga classmate, malipayon. Aduna'y dagang barkada. Masuya na lang ko nila kung malit sila dito sa kantin, ako magpabilin ra ko sa classroom. Pagpakabisi na lang ko sa pagbasa og mga libro. Aron dili pud ko nila mamatikdan nga wala jud ko'y kwarta. Apay na labing sakit, dili gyud ang kakulang sa pagkaon. Alabing sakit kay ang mga pulong nga murag kutsilyo nga mutusok sa akong dugan. Nakadungog mangod ko. Nakadungog ko sa akong mga classmate. Namuingon nga pobre raman na siya. Huwag ayaw na siya pakuyuga sa itong barkada kaya wala na siya ikatampo. Pagkatawa sila, ila akong katawan. Anya, wala sila kabalo pag abot ako sa balay. Hilak na lang ko, iluom na kung ako ang mga kasakit. Hilak na lang ko sa tago para dili madunggan sa akong inahan. Usahay, makita na ko si mama nga kaapoy siya. Apan magpahiyom, gihapon siya og mingon nga. Anak, pasensya na ha. Maurag yun niyang makaya ni mama. Dito ko mas masakitan. Kaya wala man ko'y ikabasol nila. Ibuhat man sab nila ang tanana. Para mabuhi lang yun may matag-adlaw. Bao nga, kada gabi eh, mag-ampo ko. O mangutana ko sa Ginoo nga nung ingon ani among sitwasyon. Nganong ang uban aduna may ikasaran. Nganong ako mga classmate wala man nagkalisod sama sa akong nasinati. Jepar, maong nagpadala ko kanimo og sulat. Amo dagini hanglan ko sa imong tambag. Sala ba nga lisod mi? Ug unsaon ako nga dili mawala ang akong bili isip tawo. Bisan pero may kong ginapaubos. Ginapaubos sa tanan. Tungod lang sa among kapobrehon. Dire lang ko to bang ako ang sulat Jay. Salamat kaayo sa pagbasa. Hinaot ko nga matagan ko nimog maing tambag. Nabagan sa imong mga suking tigpaminaw karon. Hini na lang di si Jessa. Kapayasan Negros Oriental.

Dagang kay salamat, Jessa, sa imong pagpaabot sa imong sugilanon sa kinabuhi. Samtang nagabasa ko, nagpugong-pugong sab ko sa akong luha. Kay sa imong nasinati, ako pa na nasinati. Pagbalik na ko, Roryn, hatagan ti kag tambag. Pag ako pong i-share gamay ang ako ang mga kaagi kasi natian sa kinabuhi. Aray ito mga kaagi ni mo nga, isud kay makalimtan. Oh, pero kato mga kaagi, maupudo ang naghatag na tog kaligoy para mas maningkamot og magpadayon. Nabanan sa pag-ampo, wala joy imposible. Yes, mga suking tigpaminaw, ang yaman ni inyo ang mga advice at ang letter sender. Yan pangutana na diri. Sala ba nga pobre sila? Sala ba nga lisod sila o unsaon niya pag unsaon niya para dili mawala ang iyang bili isip po sa katao? Bisan permisyon ang ginapaubos sa kadaghanan na tungod sa ilang kawad. Alright mga igala, so karon pagbalik na to ang dugay-dugay. Tag na tag advice ni Jessa. Ania usa ang maghintay ka lamang? Pagulat sa Jessa sa saktong panahon kaysa puhon-puhon maabot ra gyud ang saktong panahon para kanimo.

0: K5 News FM. The lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag, tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
3: Maka DTX og kamay TC, ako si Jean Paul Generoso.
4: Ako na sab si Dr. Ramil Uy, nagpahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C kada adlaw para sa mahimsog nyo nga panglawas.
3: Hisgutan na to, Dr. Ramil, kung paano makatabang si DTX 500 og si MyTC aron ma-maintain ang integrity niining blood-brain barrier.
4: Ang atong utok, Sir JP, siguro jud Ginoo nga protektado kini sa tanan nga mga vital nga organs. Maura jud ni siyang usahanon sa iyang luna ug baga kayo ang nagprotektar nga bukog sa atong skull.
3: Bitaw sa?
4: Mao na nga kung ga DTX 500 og MyTC pa jud ka, makahatag pud ni dugang pang proteksyon nga gikan sa sulod sa atong lawas.
3: Imagine, Dr. Ramil, 7 mm ang kabag-on sa atong skull. Tungod kay ang atong brain tissue humok kayo, munang naa kini redundancy sa proteksyon.
4: Ang skull

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami balaga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
0: DTX Beauty Soap.
2: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia, o guban pang pagkabalatian. Dugay ka na bang anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C! Mag-Mighty C na!
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinical Day Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Clinical Day Fresh.
7: Nagabasa na naman bala.

0: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
1: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
2: Masakit manghihi? Mag-Spore Biotics ka. Basing UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
3: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. The best gid ang extend food supplement for men.
4: Extend food supplement for men.
6: Panahon na aron mulambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad o 24, hantod 39 anyos. Apil na ang ex-abroad, hantod 45 anyos. Apply na. Padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain, o Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee. No salary deduction. No headed charges. O no processing fee. May libre pa ng hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage o 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
2: Ako si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula at adlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vistange sa kanegosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na o Mighty C, mag Mighty C na. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics. Kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sang akon pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: JI Telecom offers the best deals in Visayas. JI Telecom continuously supports JI Cares Charities, distributing relief goods and medicines every 2 weeks to Filipinos nationwide. Sa JI Telecom, happy ka! Sa home credit, paputang na gamay ang interes. Makapili ka sa imuhang freebies or discount. Basta sa JI Telecom, sigurado, garantisado, masaligan o abot kaya. San Carlos Henyos, Atuani! Bisitaha ang JI Telecom na himutang sa Bigostilo Street dool sa James Pharmacy o Gaisano San Carlos dool sa

0: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupig yun. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay? O niya, baguhon ang pinta. I-wash over na. Aw, dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
1: Hininga, uy.
2: Uy, swildo na po dugma. Saman, one battle ta?
3: Paso sa kubay. Kay kapamembro, magod mini misis sa DCCCO. Nakaamgo na kubay nga magtigom na ita matagsweldo. Aron dunay magamit sa panahon nga mag-emergency. Nabi asilay emergency fund savings bay.
2: Seryoso naman kayo kabay. Uy, di na ito malingawan eh.
3: Dagang paagi malingaw bay. Kuyog yata mo apil og praise and worship sa simbahan. Kuyog tagkanta sa choir.
2: Nausob naman ni siya, oy. Sige, kuyog ko ana.
3: Sige bay, basta pamyembro o sa DCCCO kay kuyogan tikaw.
2: Sige bay, kay bulob yung anako, maulob ako gulay kuyog.
4: Emergency Fund Savings, ang tigom alang sa pagpangandam para sa dili matagna nga kakulian. Matagsweldo, bahala ginagmay, basta kanunay.
5: Sa panahon karon, importante nga limpyo og luwas ang atong imnon nga tubig. Kaysa usa ka higop lang, kaluwasan nato ang atong giatiman. Naa ang Chanyu Water Filling Station. May tubig nga gikan sa saktong proseso. Limpyo, presko, ug siguradong makasalig ka. Tawag lang sa 0916-145-3244. Makita sa Yap Building, Brose Street, San Carlos City, Negros Occidental, Chanyu Water Filling Station. Limpyo, presko, kasaligan.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Alas 2:26 na sa hapon. Balik tayo sa itong programang Afternoon Heartbeats. Okay na kihapon, yung DJ nga po to, ito pero cute o glummy on. Wine Lion, si DJ Pam. So magingala no, nag-re-live ta no, nagbalik tag-live kaya doon ay technical error. Dari mo comment sa bagong live no sa K5 San Carlos Digital 95.7 para sa iyong mga greetings, mga panawagan, mga advice no. Kalitra magkapalong ang computer.

Alright, okay, salamat paghulat mga sa paghulat ninyo mga suking tigpaminaw ha. Once again, nag-live tag usab. Batchin na inyo ang mga greetings dito nyo sa unang live i-comment. So, derita sa bag-o. Kanindot magina na i-bag-o sa. So, ako ng mga orasa, gidalit ginato sa to ang extend food supplement for men. Para sa mga uncle dira, mga tatay. Mga kitos, nga wala joy puwersa, nilinigin makalahutay sa ilang pagromansa ka ba ng asawa sa pag-loving-loving. Pag-extend mo mga tatay para doon na mo'y kusog. Only to, only sa inyong rupong asawa, may labot ang kreda para way kulata. Oo, sa dili pa mo mag-loving-loving o sa ka-oras, magtumar na mag-extend. Kay para ganado ang... alams mo na. Mapalitan nga itong mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. At syempre, naanap po na sa inyo ang mga tagsa-tagsa ka mga barangays, mga kaki-five. Naadira sa kamadam Elizabeth Davila sa Lower Santo Rosario, Barangay Rizal. Sa kamadam Edna Bacasma sa Santo Maluloyon, Barangay Punao. Naapod na sa kamadam Lucia Funtilar, Barangay 5, Purok 5, Barangay Bulwangan. Aog sa Kamadam Grace Sagang, Barangay Malang sa Valermoso. Kamadam Agnes Garingo sa Phase 4 Block 12, Barangay Rizal. Sa Nanay Pasita sa Tingasin sa Panuulan, Barangay Guadalupe. Aog dira sa Barangay Bagunborn, Kamadam Carmelita Barbicho. Kamadam Gretchen and Daras sa Bonifacio, Barangay 5. Aog Kamadam Erlinda Espanya sa Medina Tops View, Barangay Rizal. Ug ubayan pa. Unya na po na tutubos sa akong uban. Alright, alas 2:29 na mga kaki-fi. Nakaandam na ba mo sa inyong advice? Ang ato ang sulat nga ginabasa kaganina. Kaning usa ka 18 Arnios nga dalaga. Mataga Tayasan na City Negros Oriental. Nagpadala siyang sulat sa atong programa. Tungod lagi ani iyang ka what on. Nangutana siya. Ug sayo pa. Wait sa ah, kung nangutan na siya mga nga, kung sala ba nga lisod sila o kung saan niya pag kung, ano siya diri ha ako sa Osborne and sa DigiPam sala ba nga lisod ni o kung saan ako nga dili mawala ang akong bili isip tawo bisan pirmi ko nga ginapaubos sa tanay na tungod sa among kapobrihon. Nagyo mga inaana mga suking tigpaminaw galantaw nila sa inyo ha nga porter jukang pagka pobreha. Ang ba na naambot o unsa na ilang, ay unsa, bato na ilang kasing-kasing nga mag-down man sila sa tao. Imbis na ang tao imo nga tabangan, ay walang-wala adyod, imo po nang inuot o samot. Ay, yung mga ingunana. Pero anyways, matod pa niya diri, mga estudyante, so kabalo na po mga batanon pa kainig muna una po, no? Oo, i-down daw siya, so saluoy po din tawan. Salamat kaayo, Jessa. Sa imong pagsalig, no? Imaging ipagigbahin ang imuhang istorya. Jessa, ako ikatampag kanimo, dili sala ang mahimong pigado. Tungod kay ang kapobrihon o sa kakahimtang sa kinabuhi, dili kinusukod sa imong bili, isip o sa katawo. Tungod jisa ang tinuod nga bahandi. Makita sa maayong batasan, paningkamot, ug limpyo kag kasing-kasing. Maunay tinuod nga bahandi, jisa. So kung naa ka ni ana, limpyo mong kasing-kasing, maayo ka nga batasan, usa na na sa ato ang bahandi. Bili ta ng bahandi, kwarta. Pag-unsa mo po ng kwarta, mga higala, unya ang ato apong batasan dira hastang lataan. Diba? Di man siya pong kadaigon dira sa mga tao. Nandili kadaigon tungod kay kwartahan ka. Mas libakon pa kaanak nila, no? Bitaw, tiwaso na to. Ayaw tuguti, Jessa, nga ang mga pulong sa nagtamay kanimo o kung nagpaubos kanimo, ah. Maoy magpugong o kung magbuot sa imuhang kaugmaon.
Himuah hinuon silang inspiration aron mahimo kang ligon. Og ipadayon nimo ang imong pag-eskwela og mga damgon. Yes, maudyo na importante dira Jessa, pasagdain na sila diha. Importante inda Jessa, sila rin po na magabaan. Ha? Ipadayon imong mga damgon, hinumdumi. Ang tao mahimong walay kwarta, apan dili mahimong walay paglaon. Yes, parehan na to karoin. Wala mga, ako, parehan ako, walay kwarta. Pero ang dako kay paglaom. So, maabot ka panahon. Paburan, rata, puhon, puhon. Basta magpabili rin yung buutan. Buutan, di ay ko. Magpabili rin yung buutan, dili tama manunob. Dili tamo tunob o ganang mga tao nga paminaw nato mas pigado pagyud nato. No? Dapat silang tabangan. Dili sila dapat mas iduot pagyud nimo. So, padayon sa pag-ampo, letter sender. Ag syempre, salig lang yun sa Ginoo. Tungod sa hustong panahon, ang imong mga luha, balusa na ka nagkalipay. Ug imong mga tanang paningkamot karon, magbunga ra nagyud puhon-puhon. Ay ug padala ang mga batikos. Oo, ang mga kwan gani, mga opisyal sa gobyerno, wala gani, pabaga-baga, gani sila nga ginabatikos na sila sa mga tao tungod dili mayo ang serbisyo. Ikaw pa ba ka, nga gipatikos ka lang tungod sa imuhang kapigaduhon, gidown ka lang tungod sa imong kapubrihon. Di ba, kapigaduhon, apay kapubrihon? Asa mo mga ito? Masin na doon apay mo hatag dirag tambang sa para sa tuwang letter sender. Ari magod mga igala, Gord. Kapila na nato gibalik-balik diri sa na kaning kapigaduhon, part rin na sa to ang kinabuhi. Usa sa mga pagsulay ay mao kanay maghatag na to o kaligoy na. Mao na hataga na to kumbaga mas maningkamot pagyunta, no? Tungod sa to ang nasinati nga kalisdanan. Parehagin ako sa unang panahon. Nag-ubra ko dito, no? Kapoy ko kung ubra dito sa city. High school pa ko ato, no? I sure na ako gamay. Aram magkasuko din. Oo, kapoy yung trabaho. Ingan dito nga, maning kamot. Kikumay ko eskwela. Eh, para sa umaabot nga panahon, akong trabaho, dili kapoy. Naka nang trabaho ni Mubitang magsigira kapong ko. Oo, niya. Audio na akong saad. Ito nag-ubra ko nga kapoy kay. Maning kamot yung kay kapoy kining ubrahan. Ganahan ta matulog. Dilita katulog. Naglayan tong lawas sa mapugos ang pag-ubra kay tungod kay giswildoan ramangguta. Besan tayo na itong paminaw matrabaho lagi apunta kay maikog beta sa itong amo. So mauto na anak ko dito nga aron siya ko skwila. Himan-himan. Waan po digataro. Pagkatanong, pero wadyo ko ka nakahuman og college mga higala, no? Pero gikaluyan tungod sa kabaga sa kong naong, nakatrabaho ko dire sa K5. Daghang isalamat sa among busing nga si Doc Remin Oy. So, usahay din, no? Puhunan po din mong kabagas naong sa... Hindi ka maulaw sa mga social media, hindi ka maulaw sa mga tao, ano maulaw mga nga wala mga kanangawan, nagpasiaw raman ka dira. So, mo na indigest, ano? Kumbaga, kung unsa tong atong kalisod nga na sinati, naghatag sa na itong leksyon, naghatag na itong kaligon, para, aduna tayo rason, nga mo pa dayon. Ang uban po din, ano, kung lisod, lisod na ang nagian, na sinati, mo surrender mo po dayon. O, so, dili kita dapat mo surrender. Ako rin mo surrender. Sa umaabot nga panahon, hindi, Jessa, kung mahimo lang dyan kang mapaubsanon, naabit ako na sa istorya, naana sa Biblia. O naabit din sa Biblia. Basig sa'yo po na. Naabit ako na dito nga ang tao nga mapaubsanon, ipataas sa labaw nga makagagahom. Yeah, katong tao nga feeling high butterfly, ng mga feeling taas sa ilang kaugalingon, no? Nga manunob pag yung tao. Manunob yung tao siya, mamura, magiganti ko eh.
O manunog og tao, maupod to sila'y ipaubos sa labaw nga makagagawang sa umaabot nga panahon. Basta hindi Diyos at imanim, kanuna lang yun tang mapaubsanon. Magpaubos na ta, kasi sila rin magpababa. Og salik na yun ta kanuna eh. Sige, maminaw sa tag-usa kasunata. Then pagbalik na to, basin aduna pa'y dugang tambag. Og mga pa-shoutout. Kagi nang hatagan ron og pagdagad pagbalik na to rong mga pilar ka minuto. Mga standby lang mo diyan.

Alas oras, alas 2:41 na sa hapon. Kamu na minig hapon sa Afternoon Heartbeats. Kaya hapon, ang DJ nga puto or tapero cute og lami or na si DJ pa. Mauto, darating din by DJ. Darating din yun sa tamang panahon in the jazz. Wala pa man kagipaboran karon. Pero sa saktong panahon, adunay gapaabot kanimong kaayuhan. Oo. Oras, mga igala, gidalit yun na to sa Clinica de Oficio para sa mga trabahante nila. Bisan pa magdili trabahante, kay naapoy ubayan nga bisag wala gipaningot, pero baho radya pag ilog. Ato anong butangan og power inyong mga ilog para kanunay gumot nga dili ta maulaw maglakaw-lakaw maglabay-labay sa daghang tawo kay ang uban ra ba mga lisbor gyud bisag layo pa ang distansya bisan og long distance earl distance wala na kalitos. Alright, so Clinica de Fresia hatagig power inyong ilog kay once nga mamahin mo na mga higala mapatay gyud ang tanang mga bakterya sa inyong ilog. Oo. So wala mo irasyon para dili mo mamahid ana. Mahumot yung ilok sulod sa 24 ka oras ha. Mapalit na dito sa kamadam Mary Jean Ritalia sa Santo Tapon, Guadalupe. Kamadam Nelia Lagungan Miraculisar na Prosperidad. Kamadam Eva Villa de Gracia dira sa May Urban Rizal. Kamadam Janine Cubero sa Buena Vista, Calatrava. Og sa Kamadam Cecilia Villacruzis sa Tranquilino, Barangay Rizal. Tapos din sa Kamadam Josephine Andaras, Barangay 2. Kasar Efren Dimitria sa Ermita, Sipaway. Kasar Alfredo Larida sa Pinuwayan, Disby. Og Kasar Kagawad Richard Jutay sa Marcelo, Calatrava. Og Chufin Sprahe sa Sitio Sangi Rizal. Alright. Pamalita mo dito kay para dili mo mga Lisbo. Alright. Hatagan sa ito. Hatagan o siya itong pagtagad. Ang ato ang mga live viewers. Si Surly Boy by Nusa. Ana siya dari good afternoon DJ. Pa-shout out sa Musta Diha DJ Y Brown Out. Dire sa mo DJ gabi i brown out. Karon brown out na sabang. Okay pataani no next. Salamat sa pagbasa DJ Pang. Watching from Sitio Katingalan, Barangay Bulwangan, San Carlos City. Ay dinong salamat sa tanang taga Bulwangan. Bitaw diri kagadina ni Kalit Rasab Kapalo. Oh, ana jo na ang kinabuhi sir Libo Bonusa. Magang ang kuryente magwala-wala magani siya ang kuryente pa ba? Bitaw usahay maglagot pud ta usahay no kay kung kanu siya ta manginahanglan og power sa kuryente dito pa pud siya mapatay. Oo. Kung kanu siya nato siya kanahanglan dito pa pud siya napatay sa iba. Laban radar sir Liboy by Nosa, amo balik ra na ron. I will promise you. Kumusta dira nag-ulan ba dira sa Bulwangan sir Liboy? Kay dira sa San Carlos medyo landong siya. Anyways, wala pa man to naka-landfall good ang bagyong Queenie. Wala pa siya direktang ipikto dere sa ato ah. Sige, Inday Jessa. Basta na doon na pa ay ganahang mo pahabol dira, no? Sa inyong mga advice. Padayon lang yun, Inday Jessa, sa kinabuhi. Bisan unsa pa man sa kalisdanan. Bisan unsa pa man ang pag-down sa abang tao dira kanimo. Pagpakaligon, be strong as you always, no? Ay padalaan ng mga kwan ra na Inday Jessa pagsulay ra na. Kitang tanan, halos na kasi natin o mga kalisdanan. Unya, ang kalisdanan, aduna po na ay nagahulat sa unahan na kaayuhan. O baga part na siya sa atong challenge sa kinabuhi. Mga suking tigpaminaw. Parigo na turon, naglisod taron. Wala tayo kwarta niya, sunod bulan o adyapon. Oo, so kanapong naminaw dira karon nga mga kasarangan, adunay ikasarang, ayaw ko rin tawag pang daog-daog o mga pigaduhon lang. Uban man ko na sobraan sa pagka-istrikta. Kung usa lang ni mo kapangutana, singka.
singkaan ka kay lantaw nila, wala jud ka, ubos lang jud ka kumpara nila. So kung adunahan magani mo, aduna mo ikasarang si kinabuhi karon. Ayaw po nung panunob og laing tao na ubos kaninyo. Kay once ang Ginoo nagani ang maglagwan, purot gyud na way bilin bisan sinsilyo. Remember that? Eyes on the board? Oo. So, mahimo lang yun tang mapainubsanon. Kanunay dyan. Ako man sa muna gani, pero grabe po ang kalisod nga mo ang nasinat. Sa kadtong nag-eskwela ko inday Jessa, parihar yun tag na sinat. Akong sapatos dito kay ukay-ukay 50 hon nga naanay nga kinanan sa ilaga. Oh. Akong uniform kay Koenra, ning usara kabuok, usaka sayal, usaka pulo. Pag-abot na ako dira, gikan dito sa mo ang barangay sa Malangsa pa Valle sa eskwelahan, usa ka oras kini magbaklay na matag-adlaw. Buntag usa ka oras, hapon usa pud ka oras. So kapoy kay baklay, nga pangasun dira ba kaayo, okay na kung magdulhog diya sa morning, madulong ba sa eskwelahan, kay dulhogor na. Ang problema ay nagpauli por king pagkakapuya. Oo. So pag-abot ako diyan, di ba, naluya na akong tiil, no? Kay pagbinaklay. Pag-abot ana dito, magdali-dali pagug panglaba ana kay usara lagi ka buok. Nya pahanginan og maayo. Ay para mauga jud siya. Usahay dili pagin mauga og tarong mani mahong itoy sa iro, no? So sama pare-pare harap puta inday Jason. Oh, ana si Sir Liboy Baynosa kaulanon DJ Pam. Oy, amping mo kanunay dira ha. Lami na gato nga mga daplin sa sapa, daplin sa dagat. Ha? Ay, magkumpiyansa kay... Abi, nung naabot naman ta dira sa ulan ko. Oo. So, Inday Jessa, balik ta sa itong letter sender. Ang imong nagian, murag masubra pag ani akong naagian. Kaya ako mga ginikanan, mag-uumara po sila. Among balon dito, naay dos, naay wala, naay makakita kong piso kagiron, balaw pa kong baid. Oo. Say, tres regira mo balon o saka ice water, then dos nga utay. Ana bro, anong mga kaagiha? Modyo na nakapaligun ako, anak ko nga. Hindi na ako niwala ng kabaga sa kong naong. Kaya sumabot nga panahon, paburan rin yung gupuhin. Dili na din kamot ra pagog eskwela. Magtuon ko dito maayo. Na ang makasapot pa jud. Kay ang imong gipangtun-an wala ming gawas. Nya gapula-pula kag tuon hay nako. So indi di sa pagpakaligo na kaya magani. Nako, wala pa man jud ko madato karon pero ingnang tanga makakaon na gyud sa og ikatulo o magkalisod gani na pagay kalima. Depende kung buti tion ka kanang kaontra pwede mong ginaoy na, no? Makakaon na yun sa sakto sa... o sa kaadlaw. Oh, so kaya na nimo pakiglimpasog lang yun diha. Pakigbatuki. Sagdain ng mga bashers nimo dira. Mga mapahitas on. Sakto ba ko? Ano sa nangyari? Feeling high. Ah. Sige, alas 2:40 ay 50 na yun. Grabe naman ikapaspas sa panahon, sa oras, oy. Alright, alas 2:50 na yun, bagay gala. Gamay na lang yun, takaayog oras, napay oras, pero dili na yun ato, ano? So, dili na to pwede ilugon, kadili maayo ng mangilog ta. Ay, manghapon din ni Nanay Rosie dira sa My Bruce Street. May pagpaminaw nanay o dire man sa Chan Your Filling Station na may hapon niyo dira mga ma'am o sir. Mga yun na pagkukusak ka dry nga tubig. Sige na lang, oy, daga na lang kayo salamat sa tanang taga-barangay Malangsa ni Mama Perla, ni Ate Juan, kinsa pa ng uban dira. Basta kamu dira tanan. Basta ganahan mo muambit og baboy ha, 200 rang kilo, mag-iaw may ugma. Nangontrata lang. Wala na ikapasaw. Alright, dagang kayo salamat mga higala. Salamat na lang sa tanang taga-Kanlaon, especially ni SM Steph Flores. Og sa mga kaubanan lang dira. Og dira sa May Tubo. So, ni Sir Randy Kanki, dagang salamat sa pag-monitor. Oo. O,
Wow, salamat na lang sa among station manager, SM Brian Mordena. Ang sa among busing at si Doc Ramilo ay ragan siya kayong salamat mo sa paghatag o oportunidad nga na ako gari karon. Ay, di lang to wow ka ng yeah. Alright, so wala kita ay saktong panam ng gala din hilang takutob o niya na po sa Lunes sa samang oras o samang istasyon. Tag-amping mo kanunay mga kaki-five kay wala raba mo giampingan. Oo, unta, anaaka mo sa maayang panglawas karon, no? Yes, samutan sa mga driver, hinahina lang rin taon mo o padagan, labi na kung makaagimog mga danlog ng mga dalan para kanunay po tang safety, no? Kanunay tang luwas. Alright, taga na lang kayong salamat, mga higala. Kini na lang di ay si DJ Pam nga nag-ingon, bisan unsa pa man kalisod sa kinabuhi, magpadayon ra gyud ta. Sige, dagiti salamat. God bless us all. Ania sa ang maghintay ka lamang.

0: akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
1: tulog pod ka kapsul sa gabi.
0: Simana lang nawala jud ang sakit
1: ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
0: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500 sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala gid uyon magpangape apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man pag healthy sa lawas, mangod na batyagan kung ana bawang akong panulukan.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap imo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract para sa nawa nga pimple free.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikontra, kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman.
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinical Day Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Day Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Day Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
2: Extend Food Supplement for Men!
10: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akong serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Supplement for Men.
11: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: kahupaya. DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide.
1: D3 Bio.
2: Ako si Chimoy, galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio. DTX 500.
4: Ako si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangan, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod ti apektado gidayon nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Sport Biotics nagitukdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong nga resistensya. Sport Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Sport Biotics, you're always in good health.
6: Excel food supplement for men.
7: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
9: Bay, naunsa naman na. Sige na kog ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
8: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay.
9: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Maka-drive na ka sa imong bagong sakyanan.
8: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
9: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
8: Pao ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
10: Ayaw na pag-antos sa problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan, mag-drive nga walay kabalakan. Bisita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.
11: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing, pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa Ciudad San Carlos. Nagbaligya sila o brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag usab sila o serbisyo mekaniko. Asa pa ka, adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
12: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Arandria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain og Dubai. Arandria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges og no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Arandria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kunta ka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede po sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower Services Company. Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagupi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-uhon ang pinta. I-wash over na. Aw. dito na sa Irving Auto Repair Shop.
13: Irving Auto Repair Shop.
12: Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop.
13: Irving Auto Repair Shop.
12: Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop.
13: Irving Auto Repair Shop.
14: Hininga, uy!
15: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo ako, cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: DTX 500.
2: Mapali sa mga butika.
3: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
3: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal girth.
4: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
3: Oo. Uh-huh.
4: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
3: Ah, sa Dennis,
4: hili kayo o carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo na yun, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniod to, daghan pod kaonon, unya pag ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, unya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, unya kay kinsa

0: ka og inom detox 500 og mighty si, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol.
1: Mm.
0: Aron malikayan pod ang plaque formation and of course, ang heart disease.
1: Gusto.
0: Og ang mighty si Sir JP, nga maoy gapaligon sa ugat, aron dili mugahi og magpabiling elastic. Kay kung dili, maoni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm.
1: Kana mo'y kuyaw.
2: DTX 500!
3: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
2: DTX 500!
4: Pumali sa mga butika.
1: So, Maujudok, mauna kung mag-DTX o mag-maitisika, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas. Kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure o stroke.
0: Mm.
1: Usa pa ka risgo, Dok Ramir, sa dakong buyon is type 2 diabetes.
0: Mm. Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa lang radyo nga akong giyon sana gisibyaan.
1: Oh.
0: Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasige na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsige og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nag-produce sa insulin.
1: Matakot.
0: Maabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, maunay pagsugod, paghinahinay po, pagsaka sa imong blood sugar.
1: Mm.
0: Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis, o mag-abusar sa lawas, maabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala na'y ma-produce nga insulin ang imong pancreas.
1: Mabangkrap.
0: Muhulat pa ka o mabangkrap ang imong pancreas, kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, siyempre, mag-DTX 500 o Mighty C. Kung mabankrap ng imong pancreas, usa sa mga solusyon na Sir JP is, papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kong naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pancreas.
1: Kayo.
0: Especially kung parisan ni mo o Mighty C, Sir JP. More cellular activity means more oxidative stress o ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pangkriyas. Kinahanglan jud nimo matag-adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 o Mighty C.
1: Wa na jud tay igong panahon, Dok Ramil. Kung si Jean Paul Hineroso.
0: Kinausap si Dok Ramil o'y siying mayong lawas ang pingan.
1: Dili abusuhan.
2: DTX 500.
5: Ako sa Jubilance. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka-adlaw. Kusunod sa isa ka-bulan. Normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio.
6: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
6: Ang Visio
2: gamay D3.
4: Pabalit sa mga butika.
2: D3 Bio.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500, ang tubak kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubuo sa blood sugar level. DTX 500, imo sa Disugard Sugar Cane Extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. Mighty C, Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
1: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay, adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gitkin.
0: Mighty C, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman.
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa

0: pawis na gabasa,
1: kag nagabaho ang kilikili,
0: mag Clinical Dayo Fresh
1: para sa maputi at mabangong kilikili.
0: Clinical Dayo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaka.
1: Ah, lay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
0: Clinical Dayo Fresh
1: para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Masakit ang tiyan, masamin na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
4: Extend Food Superman.
5: Ako si Renato. Nalarama ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa Extend Food Supplement for Men. Pursado kagin.
4: Extend Food Supplement for Men.
6: Asa magagikan, bay?
7: Gikan ko bukit, bay.
6: Uy, tingala ko lapo kay mong sakyanan.
7: Gitaw, mabakarwas, ganyan ko?
6: Aw, oh, dito sa Jukax, bay. Jukax Car Wash.
7: May dito?
6: Ayos kayo.
7: Sige, diyan na ka. Pakarwas ako.
6: Sige, sige.
8: Jukax Car Wash. Ga-offer o barato nga presyo. Pagawa sa inyong sakyanan, limpyo na, gwapo pa. Jukax Car Wash, nahimutang sa Cebu Avenue, Center Mall, Barangay Palampa, San Carlos City, beside Tennis Court. Jukax Car Wash.
9: This is K5 News FM, your official news and music station.
10: Young money. Loving a thousand different flavors.

0: ITC, ang alkaline vitamin C. Mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. ITC, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sikmon, trakaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-ITC na! Ang alkaline ng vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og ITC, mag-ITC na!
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga panit. Mayara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginahilinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
8: Ga! I-shoot na ga!
10: Ang imong ubang sakop sa pamilya, miyembro na. Apan ikaw, dili pa. Panahon na aron mo pamiyembro ka sa DCCCO. Apil na sa Pre-Membership Education Seminar o dalha ning mga mosunod. Duha ka 2x2 ID pictures, photocopy sa bisan unsa nga government issued ID, ug minimum nga deposito nga 2,600 pesos lamang. Unsa pa imong gihulat? Pagpamiyembro na sa DCCCO.
11: Panahon na aron mo lambo ang pangabuhi. Mag-abroad na isip usa ka domestic helper. Tabangan ka sa Randria Manpower Services Company. Kung ikaw nag-edad og 24 hantod 39 anyos, apil na ang ex-abroad hantod 45 anyos, apply na padulong sa Qatar, Kuwait, Bahrain og Dubai. Randria Manpower Services Company. No placement fee, no salary deduction, no headed charges og no processing fee. May libre pa nga hygiene kit sa tanang aplikante. Randria Manpower Services Company. Sa aplikante sa Qatar, nailibring luggage og 5,000 pesos nga allowance. Kung wala ka pa'y passport, requirements, pamasahe, tabangan ka sa Radria Manpower Services Company. Sa dugang kasayuran, kontaka lang si Ma'am Carmel Cabatas sa 0916-487-8922 o pwede pod sa Maria Carmel Cabatas sa Facebook account. Radria Manpower Services Company, nahimutang sa 2nd floor, Room 27, Dilarama Building, Luzuriaga Street, Bacolod City. Radria Manpower Services Company.
12: Gusto ba ninyo barato o di kalidad ng motorsiklo? Abre na ang Des Marketing. Pinakaunang Suzuki 3 Shop din sa siyudad San Carlos. Nagbaligya sila o brand new motorcycle, Suzuki spare parts, oil and lubricant. Nagtanyag-usab sila o serbisyo mekaniko. Asa pa ka? Adto na sa Des Suzuki 3 Shop San Carlos. Nga naimutang sa S. Carmona Street, Barangay 6, beside Old CNC Building. Des Marketing, Suzuki 3 Shop, your trusted motorcycle dealer. Alang sa dugang kasayuran, kontaka lang 0969-313-4938. Des Marketing, Suzuki 3 Shop.
11: Nabangga ba ang imong sakyanan? Nagopi gyud. Gabok na ang iyang lawas ani? Kinahanglan na aron i-body repair na bay. Unya, bag-ohon ang pinta. I-wash over na. Aw. Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Pulido, durable, hining, unya, barato pa jud. Oh, asa ka pa bay? Dito na sa Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop. Naa sila sa Margarita Ecotourism Highway, Barangay 2, San Carlos City. Telephone number 0928-964-9005. Pagita lang sa Irving Valiente. Usabay ha, Irving Auto Repair Shop. Irving Auto Repair Shop.
3: Hininga, uy!
13: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: mamamayan.
1: Ang kastiga noon!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
1: Ang kastiga noon!
0: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
1: El Castigador!

0: Okay, Luzon, Visayas, Mindanao, maayong nga hapon. Kumusta? Welcome sa laing edisyon sa atog tulumanon. Karog hapunan ng adlaw nga Biyernes sa Pitsa 25 sa bulan sa September 2026. Sa gihapon sa walay paglubad, ako ang inyong ubos nga alagad. Inyong katribo kaki 5, Dato Malalaban Dato Magsisibya, Arnel Herwila Dada. So, kumusta ang tanan na itong mga suking tigpaminawan sa 18 ka barangay din sa Dakbayan, sa San Carlos? Nga dili angay nga mo kumpiyansa, gumaykan kay ang ato ang kawanangan karon mga higala. No? Ga-itum. No? Baga kay dagong. O dyan, doon na ay sugod o habo-habo. No? So, para sa ato ang mga suking tigpaminawan sa lungsod sa Valyermoso, Canlaon, dinhi sa Dakbayan, San Carlos, sa lungsod sa Calatrava, Toboso, Escalante, Don Salvador, ug uban pang mga kasikbit nga lugar sa una distrito sa Negros sa Occidental ug Negros Oriental, pwede gyud nga ipadangat ang sitwasyon diha sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga lokalidad, no? Kaya ito ng hatagang pagtagad may gala, palihog lang, no? Sa mga naglantaw na toron, sa mga naminaw, palihog lang o pagpadangat sa sitwasyon o sa kahimtang sa panahon diha sa inyong lugar, mga higala. Bueno, sa dili ta maglangan, no? Ato na yung pakisairan ang mga dagkong balita karong hapunang atong hatagang pagtagad dinhi sa tuag tulumanon. Sa mga headlines sa tuag mga balita karong hapuna, ang bagyo nga si Queenie gikatakda ni nga Mubia sa Philippine Area of Responsibility karong umabot nga adlaw Domingo. Update tante tani karong mahigala. Samtang big time rollback sa petroleum products sa gikatak na usab nga ipatuman sa sunod na simana. Kaya arang-arang ni nga balita may gala. Balaod noon nga nagkansilar sa barangay ug sagudian kabataan eleksyon o kinibalaod noon nga mag-fix sa termino sa mga official sa barangay, gipirmahan na ni Presidente Bongbong Marcos. Apan si election lawyer Romy Macalintal ni Butyag nga muduso siya o gapetisyon sa Korte Suprema aron hangyoon nga mupagawas kini og temporary restraining order. Ato na yung pag-ahisgutan karong may gala. Samtang sa lain pang mga dagkong balita o gahisgutanan karong hapuna, ang kalabot may gala sa lakang sa kanhi abogado ni Presidente Bongbong Marcos nga si Attorney Vic Rodriguez nga niduso usab og petisyon sa Supreme Court. Di nangayo siya og pagpasabot nini kalabot na sa issue sa threshold sa pag-convict ni Vice President Sara Duterte. Ato na yung pag-isgutan may gala. Samtang Senador Robin Padilla gikagubtan sa dihag ni adto siya sa preliminary investigation sa Department of Justice o DOJ karong adlaw. Ato pa rin pag-isgutan may gala. Samtang mga reaksyon niya sa tuang mga kiksunan kalabot na niining pagkansilar sa BSKE 2026. Samtang maayong balita sa City Treasurer's Office og City Assessor's Office sa lokal kagagamhanan sa Dakbayan sa San Carlos nakadawat og ubay-ubay nga awards atol sa Pasidungo 2026 or atol sa Parangal 2026. So standby karon taton may gala sa report ni Kaki 5 Jezebel Barbizzo kalabot nining maog balita mga gala. Bueno, ato oras, alas 4:38 na sa kahaponon. Gadalit ka na to sa mayong kabubuton sa Power Trio nga gilangkuban sa D3 Bayo DTX sa 500 capsule og sa Mighty C.
1: El Castigador.
0: Og mayong hapon sab sa tuang station manager nga si Kaki 5 Brian Modin. Tingaman sa itong mga kaubanan nga sila si Kaki 5 Jezebel Barbizzo, Kaki 5 Jong Versalis, Kaki 5 Shanin Hilapon, nga mo itong partner karon diha sa Studio A, Kaki 5 Monje Caranza, Kaki 5 kining Pamela Pirater, tingaman ni Kaki 5 Rex, Rex Smart Kandar, Kaki 5 Maria Vera ang atong HR. Aga ingaman sa atuang Vice President for Administration, Kaki 5 Jean Paul Generoso. Sa atuang Vice President for Operation, Kaki 5 Iljan Castaño. Og siyempre sa atuang President and CEO sa Kaki 5 News FM Philippines og sa Klinika The Alternativo Medicine and Wellness Center, Kaki 5, Dr. Ramel Itangoy. Okay. Kanya, mayong hapon, no? Sayo kayong nag-attendance mga higala. Ha? Si Madam or si Ma'am Medelina Yamazaki. Diya sa Osaka, Japan. Niya pa, good afternoon, Sir Dada. God bless, ha? Maka-update na pod ko sa Philippines because of your program. Salamat kay Ma'am Medelina sa pagsalig sa Kaki 5 News FM Philippines. Mas nindot pod nga mupadayag ka sa imuhang panahom o opinion sa mga balita nga atong pag-isgutan, ma'am, no, din sa itong tulumanon. No? Ay para kato mga mayang bungol nga mga kongresista, senador, presidente ug uban pa makadungog, no? Mga kaigsoonan. Good afternoon, Sir Dads, gikan ni Marcel Pirater. So kumusta man diha sa nawalaan malang sa Marcel na gaulan ba? Ha, kumusta man diha mga kaigsoonan? Sige. So karon taon-taon akong ipakita ninyo mga kaigsoonan ang kinibitong usa ka kapitana sa Negros Island Region Mahigala nga murag bata nga perting nakaligid-ligid human gipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos ang balaod nun nga nagkansilar sa umaabot nga eleksyon sa Barangay ug Siguruhang Kabataan karong Nobyembre 2, 2026. Now, then, pinagi sa mga balaod nun, 5 na katuig ang termino sa mga official sa barangay. Mapunan og 2 katuig ang mga incumbents. Ang mga incumbent may gala, mapunan og 2 katuig. No? Kanya doon ay pamahayag si Presidente Bongbong Marcos unsa ang iyang rason nga nung iyang gipirmahan ang maong balaod nun magigsoon. So atin ng pag-isgutan o niya, unsa man yun, dili na ba gini kapungan ang pagkansilat? Ha? Wa na ba'y mahimo, mahigala ang mga aspirants? So atin ng pag-isgutan, mahigala karong hapuna kay si Attorney Yusik, Attorney Claire Castro, perte po ito niya nagpanubag sa mga sakop sa media atol sa press briefing mga higala atol ay binagbinagon na karong hapuna diri sa atong panaguban samtag atong klarohon kung unsa nganong nagligid-ligid ning maong kapitan sa kalipay ba o sa kagol kinsa pa kay mga kapitan galigid-ligid yan no? Ay naku mga higala atol ay pag-istoryahan karon no? Kay duha gini ka mga dagko nga isyu karon atong hatag pagtagan kining pagpirma sa presidente sa bag-ong balaod nga nag-isol sa or mag-extend sa eleksyon na dito sa 2028 og kining petition ni Attorney Vic Rodriguez Megala og siyempre kining pag-atubang or kining pagdumog sa mga tao sa dihang ni adto si Senador Rubén Padilla sa Department of Justice, Maygala. So, ato oras, alas 4.44 na sa kahaponon. Ulan-ulan, Maygala, kinangla na to ang atuang lawas nga makatilaw o init-init gyud nga kape ang DTX Coffee Mix, Maygala. Nga doon ay chia seeds, no? Doon ay ampalaya, doon ay desugard sugar cane extract powder nga makatabang yun sa tumakigsunan nga naghambin sa sakit o konbalatian nga diabetes, mga higala. No? Busa patasan ang pag-inom sa itong DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, ma-detox ka pa. No? Og sa itong Mighty C, ang alkaline-based nga vitamin C, nga walay hapdos, mga higala, nga mupa taas sa inyong resistensya. Og ingaman sa tuang D3 Bio nga dunay VCO nga gibansagan nga superfood food supplement, may gala nga makatabang yun sa tuang kaigsunan nga hina or luya ang immune system. Kaya nga ito ang D3 Bio mo na yung paligon sa itong immune system o kung kasundaluhan sa kalawasan, may galang nga makigbatok sa mga sakit o balatian. Lakip na ato ang DTX sa 500 de capsule, ang anti-superior oxidant, antioxidant, may gala, ang superior antioxidant na mo'y mulimpyo sa itong dugo, sa itong atay, makatabang sa itong makigsunan nga dunay diabetes, dunay high blood, no? O guban pang mga sakit, may gala, matabangan ka na sa itong power trio. Ang gibansagan nga kampiyon nga kombinasyon. El Castigador. Sige, palihog sa pag-share sa tuwag programa. Palihog sa pag-follow or pag-subscribe o sa pag-like sa biha, no? Ay para po nga ang ato ang mga kaigsunan, makatultol mga higala sa kining ato ang binisaya nga tulumanan. Okay. So, dilit na maglangan, may gala. Ito nang iusbon ko ang atuang kuan mga kigsunan, ang mga dagkong balita karong hapon ng atong hatagag pagtagad dinhi sa atuang pagpangalagad, no? Sa paha kay Arnel Erila Dada. Okay? Sige, kay para ma kuan mga kigsunan. Wala ba kuno tayo program karon, mga higala, no? Ay nangutana. Wala ba tayo program? Naama tayo programa, no? So kaganiha god nakakuanta og dire sa mua kanay bitang pagkapalong sa kuryente, no? So, pero karon okay naman sa mga higala, no? Okay, so inana. Okay. Ari sa ta sa mga hisgutan na ito, Maygala, no? Ari na ta? Alas 4.47 na sa kapunon. Ang bagyong Queenie posibleng mubiya sa Philippine Area of Responsibility karong Domingo. No? Pero medyo makintang masayo-sayo. Kay base sa pag-asa or forecast sa pag-asa, Maygala, nga di ang maong bagyo posibleng Monday morning pamugawas, no? Pero muna dili lang ta mo kumpiyansa kay ang importante, Maygala, alerto ta nining bagyo nga si Queenie tungod kay ang kuanggo dani kining maong bagyo, Maygala, nagdala ni og ulan sa Mindanao og Visayas karon. Muna nga dili ta mo kumpiyansa bisan wa patagi paubos sa signal, storm signal, Maygala, no? Kay importante nga makalikay ta sa ulan nga dala kay dala ni ining maong bagyo, mga kaigsunan, no? So muna inaot ang way dakong baha, way sanapan sa tubig, mga higala, nga mga kabalayan niining mga panahuna, mga kigsunan. El Castigador! Samtang sa maayong balita nga pabuton sunod simana, no? Kay human sa tulo ka sunod-sunod nga simana nga pagsaka sa presyo sa diesel nga nisakag kapin sa 8 pesos, no? Or 8 pesos o 82 centavos per liter. O niya, 4 pesos o 88 centavos per liter nga gasolina, no? So karon mupaubos na mga higala. Gi-estimate nga 7 pesos to 7.50 per liter ang ikunhod sa diesel. No, samtang 50 centavos nga to sa 1 peso per liter ang ikunhod sa gasolina. So, Martes na sunod simana mga kigsunan, no? Kay matod pa nibalik na og karga ang Saudi og 14 million barrels sa Strait of Hormuz og naay paglaom sa diplomacy sa UN General Assembly sa Iran war may gala, no? Muna nga timing pod nga karong Martes mo rollback aw muna nga ato agyong pangandaman mga kidson. Okay, sige, samtang ato oras alas 4:50 na ato siyang kuhaon ang report, no? Ni Kaki 5 Jezebel Barbizzo mga higala, kalabot ni ining ubay-ubay nga mga awards nga nakuha mga kigsunan sa City Treasurer's Office og sa kining Assessor's Office sa San Carlos City LGU mga higala atol sa gipahigayon nga parangal 2026. May kampyon nga balita si Kaki 5 Jezebel Barbizzo. Live. Yes, Bel?
1: Yes, Kaki 5 Arnel, gipasidunggan ang San Carlos City Assessor's Office kon kao og SETI Treasurer's Office kon City o human niya makalangkat og dagang awards sa parangal 2026. Wow. Yanto September 23 dito sa Gold Berry Light Hotel sa Iloilo City. Ila sa mga pasidungog ang maayong performance sa duha ka opisina dinhi sa Dakbayan San Carlos sa pagkolekta og buwis, kita sa lokal nga ekonomiya, efficiency sa koleksyon og ang sayo nga pag-sumeter sa mga report para sa calendar year 2025, Kaki 5 Arnel. Aga mga awards sa maoga mga buhatan nga gipanguluhan ni James Silva nakadawat og 8 ka awards, duha ka plaque of recognition og unom ka certificate of commendation.
0: Wow, nanghakot yun. Top
1: 1, labing taas nga locally sourced revenue component cities region 6. Top 1 sayo sa pagsumit sayo nga pagsumiter sa mga assessment reports sa tibuok rehiyon. Top 2 pinakataas nga usbaw sa assessed real property units. Top 2 collection efficiency sa real property tax. Top 2 sa collection efficiency og upat ka locally sourced revenues, RPT, business tax, fees, charges og economic enterprise. Top 2 usab sa year-on-year growth sa RPT og locally sourced revenue. Top 2 usab sa pikel needs. Top 2 collection efficiency sa real property tax. Top 2 sa collection nakakuha og 13 ka recognitions, 2 ka plaque of recognitions og 11 ka certificate of commendation, Kaki 5 Arnel. Top 1 pinakataas nga locally sourced revenue component cities region 6. Top 1 pinakataas nga locally sourced revenues economic enterprise. Top 2 sa 20% year-on-year growth rate sa business tax o uban pang buhis, 28% growth rate sa economic enterprise, 35% growth rate sa locally sourced revenue, 91% sa growth sa rate sa real property tax, 116% sa collection efficiency sa economic enterprise, 115% collection efficiency sa upat ka nag-unang local nga

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. D3 Bio.
1: Ako si Ariel, na ay sakit sa atay. Isulayan nako ang D3 Bio. Ibalik na sa normal ang akong atay. Daghan kayong salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Diabetes to high.
2: Needs top 2 collection efficiency sa real property tax. Top 2 sa land collection.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. Last pang ibu-blood sugar. Ato na kami diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapamubo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. At polypeptide. Kaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mapalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
2: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
3: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit?
2: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
3: Mag Mighty C na!
2: Ang alkaline nga vitamin C makatawang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og
3: Mighty C! Mag Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamukin. Regular ang akong pagpamuhin. Wala sa bahay ng akong dyan.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na kon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
1: Mabaka sa mga butika.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Dairy Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Dairy Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Ah, lay naman na ya. Amo na
9: ang basa. Clinica Dairy Fresh.
6: Para sa maputi.
10: Palhinderoso.
11: Ako na sab si Doc Ramil, oy. Sige ba ninyo inom ang inyong ditribayo? Naot unta nga gisigi ninyo inom ang ditribayo tungod kini ang makatabang kontra sa viruses ug bakterya.
10: Atong isgotan Doc Ramil, unsa may rason nga anong kinangla na jud nga mag-shift gikan sa pag-inom sa ordinaryong plain D3 paingon sa ditribayo?
11: Checklist ata.
10: Oh sige, giton ang Doc Ramil ang 30 ka mga nagkalailhaing fatty acids. Kahibaw ba ka Doc nga sa ilahang antibacterial properties unsay naa sa kinatasan? It's lauric acid with its monolaurin. Sa makausab, ang virgin coconut oil nga naa sa D3 bio nga maoy kinaunhang component ni ini ana ay lauric acid. Pag-abot sa tiyan, pag humani mo ginom, i-convert kini into monolaurin.
11: Labaw pa sa 30 fatty acid, Sir JP. Siya maoy naa ay kinatas ang antibacterial.
10: Oh,
11: dili ra antiviral, antibacterial properties ba jud? Mga flu, influenza, mga hilana, trangkaso, subaw kaya kaayo sa D3 bio.
10: Unya, napayusado. Kaya ni ini ang herpes simplex virus, ang staphylococcus aureus, ang candida virus nga maoy gapabaho sa atong kinatawo.
11: Oy.
10: Kaya niya bisan pa ang gonorrhea, Doc. Kaya ang HPV or human papilloma virus nga maoy hinungdan aning mga kalunggo. Kaya jud ni ini maasin pa ang HIV virus.
11: Correct.
10: So mao kini ang anaa sa D3 bio nga wala sa plain D3.
11: Yes, sakto gyud. Mao na kung moinom naman lamang ka og D3 supplementation, pangitaan na lang ang D3 bio. Ang meaning sa gitawag nato nga active immunity, mahitabo ra na kung ang imuhang immune system mao'y responsable sa pagprotektar kanimo.
0: D3 bio.
12: Ako si Inara. Tajud kayo akong sugar. Ako ang gisulay ng inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Nahihinahinay na balik sa normal akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio.
11: Nakuha ni mang punto, Sir JP?
10: Yes, Doc. About active immunity.
11: Mauni ang active immunity. Ang sundalo sa imong lawas, mao mismo ang gaprotektar ni mo, maunay active immunity. Pero, anaay laing immunity nga gihinganlag passive immunity. Meaning pa, ang passive immunity, ang imo nga immune system gikan sa laing tao, ibalhin pa dulong nimo. Kinsa may nakabuhat ana?
10: Kinsa Doc?
11: Ang imo nga nanay. Ang iya nga breast milk o sa imong inahan, ang nganong bata ka pa, paimnon jud ka niya og breast milk kay wala pa kay active immunity. So ipasa niya pinaagi sa pagpatutoy sa bata. Unya, kung moinom pa ka og ditribayo, mura pud nga unsa naa kay gitawag passive immunity.
10: Dapat gatas jud sa nanay kay naay monolaurin.
11: Sir JP, mura gatutoy ra jud ka sa imong inahan kung nakainom ka og ditribayo. Tungod sa lauric folic acid nga naa sa D3 bio kana mahimo nga monolaurin, naay monolaurin nga kaya magprotektar bisag dili na siya mangayog tabang sa imong immune system. Lahi ra jud kung nakainom ka D3 bio komparar lang sa plain nga D3.
10: Mm-hmm.
11: Sumala pa, naa kitay gitawag nga brown adipose tissue.
10: Yes doc, it's brown na fats ano.
11: Mm. So kini nga brown fat nga naa sa ato ang lawas kung mabutangan nimo og MCT nga gikan sa D3 bio, di na makita sa kuha ni Sir GP, ha? Plain
10: so,
11: D3.
10: Oh, so kining
11: MCT. Kining MCT. Ginabuhi niya ang ginatawag nga thermogenin nga bisan ang tao nga wala ga-exercise, pwede ra gihapon malanay ang tambok sa iya nga lawas.
10: Og mujitad ay kudok, pwedeng magamit ang D3 bio?
11: Pwede. Kung ga-intermittent fasting ka, unya, gainom ka og D3 bio, kampiyon dyan ang kombinasyon.
10: So, muna gitawag, Dok, nga ketogenic diet.
11: Mm.
10: Mas paspas ang pag-ubos sa imo ang timbang.
11: Mm. Sa mga ganahang maghinahinay, wala may magic nga pagkaugma, gamay dayon ka. Inom yung kag, medyo dugay pag-inom sa D3 bio, mga 2 to 3 months para makita ni mong epekto.
10: Just
11: ang D3 bio, Sir GP, ang monolaurin ana, nindot sa mga kabataan. Kaya ang monolaurin sa D3 bio, could also defeat parasites. Mga bitukon, kanak makatabang yun na, Sir JP. Nga nung mag-plain D3 pa man ko, nga ordinaryo, kung naamay special nga D3 bio. D3 bio na lang ko.
10: O niya, dinira matagtama na.
11: Ako si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
10: Ayaw, abusohon.
13: D3 bio.
14: Ako si Pili Kabung Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
13: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
1: Kapalit sa mga butika.
13: D3 Bio. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
15: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
1: Kapalit sa mga
13: D3 Bio.
1: Taas pang imo blood sugar.
13: Ato na kong diabetes. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine. Nagkapamupo sa Coco. Visine. Controls blood sugar. Polypeptide. Ga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mabalik sa pinakadulong butiki sa yung gan.
13: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mutudlo. Mubalanse. Mupalig-on sa atong immune system. Mighty C. Mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo si ultra kaso. TB pneumonia. O kuman pang mga balatian. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag Mighty C na. Ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epekto. Tibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C. Mag Mighty C na.
16: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
17: DTX Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga butika.
18: Sport Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Sport Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sport Biotics, you're always in good health.
19: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
19: Oo, balaga.
6: Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa?
6: Kag, nag-

0: na sa hambang, may oras kid kami para sa Amon Game. Nga doon ha? Kay palaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
0: Ka! I-shoot na ga!
2: KK5 News FM.
1: El Castigador.

Okay, dagan salamat mahigla balik taw diri sa tuig pagpangalaga. Datong oras alas 5:04 na sa kahaponon. Ayaw kalimot mga igsoon na power trio nga gilangkuban sa D3 Bayo. DTX 500 capsule og ang Mighty C og ang labing lami nga kape ang DTX coffee mix. Maing hapon sab ni Himli Rita Valley. Pasit out sir, diri sa Sitio de la Rosa, sipa kayo o sipa kayo ka diri. Salamat kayo. Rita Valley, salamat kayo, sipa kuno kayo diha. Kumusta man ang inyong panahon diha, Himli, no? Diha sa may Sitio de la Rosa. Salamat kayo. Okay ra kayo atong signal diha. Kanya may hapon sab ni Kaki 5 Philip Kabugnason Placer. Niya pa good PM sir Arnel, sige rag ulan ang Cebu City sir. Nagdumdum kada hapon, dagko kayo og lipak. Dugay ra bagyod mahuman, magbalik-balik og lipak mura og gagira sir. Arnel isog kaayo basti lang. Manay kanunay gyud ang pagampo nga wa gi mabiktima sa liti o sa lipa ka Philip na no? Unang dili ra kay ang atuang kaugalingon atong siguroon sa pagampo no iampo nato ang tanan no iampo nato atong nasod ayaw gyud kalimti Philip og ampo hasta ang mga kurap mga kawatan mga buayas gobyerno na ayaw kalimot ana. Okay, unya si Ray Solitario, good afternoon. Shout out sa taga Barangay Refugio. Happy ang mga tamad na kapitan at Barangay Kagawad at Iski kasi na-extend ang kanilang pag-upo. Thanks. Happy ha. Yeah, pero wa man ka magligid-ligid. Wa man ka magligid-ligid ang kwan ang atong mga Iski diha karon. Sige, padayon lang sa pagpadangat mga higala sa inyohang mga sentimento sa ato ang mga hisgutanan karog hapuna mga higala, no? Kay ato rin ang pagbasahon dinhi sa atong tulumanon. Karong taw-taw akong ipakita kining usa ka kapitan mahigala sa Negros Island Region. Og tigaasa ni siya. No? Kay galigid-ligid, matod pa, humanggi na pirmahan ni Presidente Bongbong Marcos ang balaod nun nga magkansilar sa eleksyon kadong Nobyembre 2 sa mga igsuon. No? Atong sutan, unsa may iyang giligid-ligiran? Nagligid-ligid siya sa Kalipay kay na-extend o nagligid-ligid siya sa Kasuko or Kasagmuyo kay kining wa madayon ang eleksyon karong Nobyembre may gala, no? Ato na yung pag-istoryahan din sa itong paraguban. Samtang unahon sa dato may gala, no? Kay taas-taas mga gudin itong paghisgot regarding ining sabi iski eh, no? Unahon sa dato may gala ang petisyon ni attorney or ni kanhi former executive secretary Vic Rodriguez may gala. No? Ang iyang petition sa Supreme Court kabahin sa threshold sa impeachment versus ni Vice President Sara Duterte. Na? Ginuso ni Rodriguez Migala did ang isyo no? Kalabot sa Senate Impeachment Court nga nibutar og 13-1 niadtong September 23 nga giusab ang basihanan mahigala

0: sa 2/3 votes. No? Nga kanhi 16 votes mga higala. Ha? 2/3 sa 24 senators. No? Karon na desisyonal mga higala nga 2/3 sa mga senador nga legally and factually capable to participate sa impeachment trial mga higala. So kung 20 ra ka mga senador ang aktibo, muna nga 14 votes ra ang gikinahanglan mga higala para ma-convict si Vice President Sara Duterte. Muna nga si Rodriguez mga higala ingon nga unconstitutional ang gihimo sa 13 ka mga senador nga appeal na ni Senator Mark Villar sa minority. No? Kaya ang constitution nag-ingon, all members of the Senate, dili all members present lang mga higala. No? So, kining gihimo ni Rodriguez may higala, dako kayo nag-ipikto kay kung naay senador, no? Nga or kining gihimo may higala. No? Dako kayo nag-ipikto kay kung naay senador nga detain, naka-medical leave o missing, dili na sila isipon. Ah, mao nang naay petition for certiorari o TRO. Ah, mao nang posibleng ma-delay ang trial sa impeachment court may gala, gumika ni ining petition nga giduso sa mga abogado nga usa nini may gala si Attorney Vika Rodriguez mga igsoon. Ato ni higala mga higala, no? So, muna ang iyahang baruganan mga kigsoon nga kinahanglan yun nga ang korte mo kuan ani ang Supreme Court maminaw, pero ang dakong pangutana, mulampos ba sa tinguha si Attorney Vic Rodriguez o ang uban pang mga abogado? Ha? Pero kinanglan ba yagin ang mga justices ani nga mo pasabot mahigala? Kay sila ra ba sa Supreme Court mga impeachable official usab mga igsoon?
1: El Castigador! El Castigador.
0: Na? Nakuyaw ni mga higala, kuyaw kay mga impeachable official sab sila. No? Oh, delikado. Ha? Delikado mga katribo, mga kakipay. No? Ah. Kay og ilan ning pasagdan? Ha? Nga inaan ni kay lahi man dagha mag version. No, kay dili man ni ang atuang ang mga framers sa 1987 constitution labi na sa impeachment mahigala, ha, wa mo sagup sa balaod nga or sa impeachment sa Estados Unidos, no, kay dito sa Estados Unidos mahigala 3/4 man ang gikinahanglan, ang ilahang threshold. No? Dinhi sa ato, 2/3 mga kigsunan. Unya, dito, ang present, no? Ang present mga senador. Diri sa ato, sa ato ang 1987 constitution mga higala, of all members mga igsoon, of the Senate, na nanpunto kung kini sila si Kuan, nya klaro gi-define man diha god nga kung na ni-resign, ha, kung namatay, kung nakumbikto. Oh, pero wa pa man makumbikto mga higala. So muna nga lanto gianan pa ni og ang usa sa makatabang gid ini mga higala mao ang Supreme Court. Ang problema pod kay ang Supreme Court karon or ang uban nga kuan na apoy nang apply para makapuli sa pagka-chief justice or nakinalan po diha kuan muna ay problema may gala, no, nga medyo kanunay malanganin ang publiko sa gilauman ini nga kuan mga kaigsoonan sa ilang gilauman nga madupan ang mga sentimento sa katawhan. No, problema ni dili pon manghilabot ang Supreme Court may mga higala kay lagi dunay sole power ang Senate Impeachment Court nga dili sila maka-intervene, di sila makapaghilabot, labi pa kung why grabing abuso nga gihimo ang mga senador. Pero lang tao na to, kaya doon na may mga petition nga giduso og base og makakuha ba sila og TRO. So dili pa na to matagaan ang tanan, no? Gawas kon mo pagawas na og decision o niya ang Supreme Court nga mo issue ba og TRO or ibasura ang maong mga petition mga igsoon. El Castigador. Atong oras, alas 5.15 na sa kahaponon. Mayong hapon sa atuang higala diha sa may Barangay 5. Pero taga Barangay Guadalupe ni. No, si Vicky Bargaminto. No? Salamat kay Vicky. Mayong hapon. Pakusog-kusogin na diha itong monitor. Ha? Pariha sa ilang Rey Solitario nga, or sa ilahang Hermely or Hemle Ritavali nga sipa kayo ang atong signal sa may Sitio de la Rosa. Asa man yung dapita, no? Nga diha sa uban pang mga kuan, kumusta man ato ang signal. Diha sa Malangsa, si Kapitan Danny Salmo, ha? Mayong kuan? Si Virgie Temperatura, no? Diha sa may Barangay Pinukawan. Kusog kayo ta diha mga higala, no? Kay nakalimot lang gyud ko nila ni gatong gikakita nako sa gihulngan nga ila gyud ta gipahibalo nga sila gini update nga naa na ta nabalik sa K5 News FM San Carlos City alas 4:30, no? Kay natagbaw sila pinangita may gala, di naman kuno madungog ang maong sibyanan nga kung gisibyanan o gisibyaan sa una. So nagpasalamat sila may gala kay natultulan gyud ko nila, no, dinhi sa K5 News FM San Carlos. Og nangutana pud sila ni Bobby Valencia kung asa na, na? Ni ba si Bobby. So naragyapo, no? Okay. Ang atong oras mga kaigsoonan, alas 5:16 na sa kapunon. No? Perting dili man sa ingon sa pagpangangkon ba. Pero bisan sa mangutana nako about sa update sa BSKE, no? Moingon regid ko nga hulato nato ang adlaw nga Huwebes or Biyernes. Ha? Kay posible nga maunay ang adlaw nga pirmahan sa presidente or i-veto niya. Pero doon na nihonghong nako nga di imposible ko nung i-veto. Kay kung dili interesado ang presidente Megala sa maong balaod nun, no? Dugay ra niyang gi-veto pag abot lang September 22 pa na nasiyang lami sa Megala. Ha? Base sa gisulti ni Senate President Sherwin Gatsalian. Na? So, sama sa uban nga nag-expect nga pirmahan sa presidente, nahitabo gyud kay maumpo na ato ang expectation mga igsoon. Nganong mao expectation tungod kay dunay daghan kay mga official sa barangay nga incumbent karon nga nakahibalo sa maong plano unsa kalaom ang plano sa naglingkod karon nga administrasyon mga igsoon. Mato nila lutong Macau, luto na ni. No? So, wa pa niya pirmahin may galang mga balaod nun. Luto na daan. El Castigador. Ha? Luto na, oy. Mabitaw nga, medyo gusto nilang ari sa Biyernes pirmahan. Ha? Kay aron maapiki ang lakang sa mga gustong mupetisyon para supakon. Kining lakang sa atuang mga senador o congressman nga nag-abiba ni Presidente Bongbong Marcos.
1: El Dada. El Castigador.
0: Ha? Ah. Perte. Mangigala. Diba? So, tungod ini, nag-ligid-ligid mga higala, no? Perting ligid-ligid mga kaigsunan, ah, niining kuan mga higala? Niining kapitan mga kaigsunan? Ah? Perting ligid-ligid, oh, grabe, no? So, gusto ko masayod, o kung sa hinungdan sa iyang pagligid-ligid, nalipay ba? O nag-uol siya mga higala? Ha? Tanaw na to, kung nalipay ba ning maong kapitan o nag-uol mga igsoon? Ha, by the way, ang kumilig, Juan, kinigong kwangon, kinigang kumilig George Garcia, musugot mong sadili, mga higala. Ay, sas, nahibalanan eh. Ha? Kahibalo na daan mga igsoon, eh. Kahibaw na ni siya daan, kahibalo. Dugay rin ni naluto. Galing, mauni ang script nga dadon. Ah, karoon siya, cancel yan, cancel. Ha? May mga punto pero di ko musugot o guwa ni masayon. Yeah, may mag... Dili takaraang damang ba? Silana. Ah, kay grabe gong... Kung pasalig mga higala. Ha? Sa bisan sa mga gipanulti ni... Kining Ralph Recto. Ha? Si ES or si Executive Secretary Ralph Recto. Na, nanulti siya, tubangan sa liga siya. Aprobahan na Senado o sa Kongreso. Og, ako nagtuong pirmahan as presidente. Basta butbuta, humana mo istorya ay. Inyo na nang ipasaligan. Ha? Regalo na ninyo kay ang mga kapitan, ang mga official sa barangay, ha, pinagi sa pagmando ninyo sa mga mayor, no, para magpabilin mo sa gahom, makapaniguro mo. Di ay ako bang higala, no, sa tinunog gibastusan ko aning maong kapitan, no, nga nagligid-ligid mga kahigalaan na sa dihang ato guning tan-aon. Perting yang ligid-ligid mga igsonay, ha, perting ligid-ligid. Grabe. Sus, Ginoo ko. Ha? Tinood ba gigahan? Ato nini ko anon? Ha? Kining maong kapitan nga nagligid-ligid mga higala. Sus, grabe yung kapitan, no? Ha? Huwag ginakapung eh. Ang iyang pagligid-ligid mahigala nining tanawa kita mo anang kuan grabing ligid-ligid aning maong kapitan mga kaigsona, no, ha? Ligid-ligid siya mayo eh. Okay, ha, extended man, oh, grabe, oh, looy, grabe, no, pagka baga na nag-lips. Taga-asa mo ning maong kapitan? Ha? Taga-asa ni Mahigala? So, basig na pa yung laing kapitan yung nagligid-ligid. Ha? Sindi ko ninyo. At, taga-asa ni, makitaan sa siminto nga miligid-ligid, ha? Punong barangay, si punong barangay Brenda Fernandez, uy, sa barangay Libas, lungsod sa Isabela, Mahigala. Ay, susunod. Ha, Kapitan Brenda Fernandez. Apil gid siya ang pagpangalagad may gala, no, kining ligid-ligid, na. Matod pa may gala sa report sa K5 News FM San Carlos. Gibuhat ni Kapitana Brenda Fernandez sa Barangay Libas sa Isabela Mahigala ang pagligid-ligid sa siminto kay wa niya ka pungi ang iyang kalipay tumang kalipay mga higala nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang bill nga nagdugang sa ilang termino hangto 2028. O gikansilar ang BSKE 2026 mga kaigsoonan. Grabe po ning kuana. No? Brenda Fernandez. Uy, Ginoo ko ni mo kapitan. Ha? Pastilan yan. Porteng lipaya niya kay basig. Ang basig ibahara ni Megala, no? Uy, kabagag. Sus, Ginoo ko. Hindi mauwaw. No? Huwag yun siya mauwaw. Grabe, sa. Inani na gini ka kapalmox ang atuang mga dili tanan ha ang atuang mga official karon sa barangay dili mo mauwaw ako pag pandemic ha valid pa kayong rason nga ma-extend mi ato kay pandemic pero ako niingon ko dili na ko elected kay nahumana ang akong termino pero mo padayon ko pag serbisyo kay gi kuan sa holdover capacity ha sa diha kung barangay official ko sa barangay pero kini siya bagaa oy bagaag uwaw bagaag way uwaw oy kaulaw og ako'y anak ani no pamilya mauwaw ko ani kapitana Brenda Fernandez pagka Ginoo ko perti ko rin bati arig batasan eh, perti mang pasalamat, may gala, usus Ginoo. Murag way buot ni kapitana, mga kigsuna. Ha? Kinimatang sa kapitana? Nga nagligid-ligid, murag way buot?
1: El Castigado! El Castigado!
0: Ah, grabe.
1: Arnel Dada! El Castigado! El Castigado!
0: Grabe ka. Sus Ginoo. Kawagi. Way uwaw. Ha? Way uwaw. Nga pagkakapitan na may gala. Huwag iuwaw. Hmm? Sus. Huwag iuwaw, nagpakauwaw lang. Ginoo ko. Pagkabaga na lang yun. Og. Sus, Ginoo ko. Pagkauwaw. Sus. Muna yun. Kana, tanawan ninyo. Ha, maunay kapitan may gala sa Barangay Libas. Moy Isabela. Ha, Barangay Libas. Kapitan Brenda Fernandez. Why? Uy, Ginoo. Why oy lang. Grabe. Bagaag yun og lips may gala. Inaot nga wa na'y pariha rin niya. Grabe, no? Pagkapait. May gala. Pero, maintag, maluoy ang Supreme Court ba? Kay, grabe na magini. Ha? 90% sa akong gipangutan ng mga tao gusto o barangay o sagunay ang eleksyon, wa kadungog ang mga official ani nato. Wa kita kadungog nga dunay or gawas lang ni Kabangkalan City Mayor Benji Miranda.
1: El Castigado. El Castigado.
0: Grabe na yung kagrapalan ang pabagas dagway sa mga politiko na itong uban. Dili tanan. Kaya doon na pa mo ginahabilin. Ha? Doon na pa mo ginahabilin. Pero kining uban pagka talawan nga pagka sus Ginoo ko. Grabe na yun. No? Adik sa politika.
1: El Dada. El Castigado. El Castigado.
0: Na ako'y amigo may gala, guwapo pa. Di pa kurap. Di gumusugot. O dili piliun sa insakto sa mga tao. Ha? Taguon talang si Bus Allen na Gustilo may gala. Na?
1: Arnel Dada. El Castigado.
0: Gitanyagan nga daghang kinis ni Auhag ni Consel Bus Allen Gustilo nga magmayor. Wa gyud mahigala. No? Kaniya pa bisan pag di siya official sa syudad, nakaserbisyo siya padayon. Tayta gamay na kaila niya mahigala niya mangayog tabang. No? Pero mainta no pastila no kining maong kapitan si Brenda Fernandez may galanog, maabuti din ni President. Viral ni? Ha? Ha? Viral may gala siya. Sa pastilan. Kaya maging, kinsa ginyo itong i-upload doy? Atanahan na lang. Dutla ba na huya? O uaw na yung maung babae may gala? Ha? Ano na to? Matabang? Mga eksyon? So, muna, magigala si Attorney Romeo Macalintal. Mo-file siya og TR kwan petition sa Supreme Court para makakuha og temporary restraining order, no? Kay pareho sa 2022 nga gideclare nga sa Supreme Court nga unconstitutional ang postponement may gala. So daghang kapitan nagligid-ligid kay nalipay nga extended, pero daghang aspirants nga naglagot kay nakagasto na. Og daghan pod kayong mga tawo nga gustog eleksyon nga na suko may gala. No, grabe nga kani kaning kalaki ning Jesus ka uaw na lang gid-aning kalakihan ning kapitan oi. Si Kapitan Brenda may gala na unsa naman taon siya? Ay, mura naman og ha? Jesus Ginoo ko. Wagi uaw. Mga higala. No, wagi uaw. Sus, grabe.
1: El Dada. El Castigador. El
0: no? Inani na gidayron, mga kigsunan. Daily na dutlag ulaw. Ha? Daily na madutlag uaw ang atuang sama ni Brenda Fernandez. Sus, paita. Ha? Julius Lyndon Pumar, maing hapon. No, kining kuan may gala para nako. Kini ha. Timan igini ninyo. Doon na pay mga official ron nga naglingkod. Pero kining mga nagbaboy sa ato ang makatungod. Nga mga politiko, timan-an na nato ni. Nga dili na sila angay natong ibutang. Ay namong padalas kwarta panahon na karon. Nga atong hatagan og insaktong bili ang kasagrado sa ato ang mga buto nga dili ta mo pili og mga politiko nga baga kay mga naong ha
1: El Castigador. El Castigador.
0: Grabe, di na maminaw sa sentimento sa mga tao. Sila ra gyud nagbuot-buot. Kabalo mo. Doon ay officials barangay ni Hunghong nako. Enko posible siya dili na kay luto na human na gisaara na mi. Susing ko grabe, no? Huwag yung tingog ka na. Ano choice man, may kay mao na. Ah. So grabe. So dili tani tugutan nga magpadayon nga sige nagbaboy, ha? Babuyo na natang pag-ayo nining mga corrupt nga mga official sa itong gobyerno. Hmm? Na ito, presidente. Maay kay mangwats eh. Stilana eh. Para na ko, di gumahadlok. Ha? Maayog yun kayo. Kunuhay. Ha? Way butbut. Ah. Paita. By the way, naminaw di ay. Sir, maing hapon sa tanang naminaw. Shout out ko sa akong inahan. Gikan ni Julius Lyndon Pumar. Kinsa may ngalan si mong mama di ay by Julius, Boss Julius, na? Yate, no? Pila may edad sa mong mama nga naminaw? Eh, tagay kong pangalan sa mong mama. Oh. So, mao ni may gala, nga panahon na karon nga kining gihimo sa ato ang mga officials gobyerno, puwera lang sa mga dili corrupt sa mga official nga maminaw sa atong sentimento, ipabilin ta na. Pero kanang perma lang, bisag kahibaw na nga kuan kanang dili maayo, dili maoy gusto sa mga tao, ayaw ay mukahadlok panahon na nga mag-ilista og bag-ong mga leader. Kanang leader nga dili lang kay ang ilang anak, ilang kaliwat, no, do na gapoy kon ayaw mamili tag sakto. Tan-awa ninyo, ayaw tan-awa ang ilang kwarta, ayaw tan-awa ilang grupo. nga mauray mo sindikato sa ato ang buto. Ayaw! Tanawa ang plataporma. Unsa ilang mahimo sa imuhang problema. Ganun seryoso. Kay padayon kung dili ta mo barog. No? Piyungan taning tanan, magpadayon kining maong mga dautan. Magpadayon sila sa ilang pagkadautan mga kigsunan. Teko na be, ako nagprograma mga dere, naabay officials barangay pa kwan sa ako akad. Ha? Be, hinsa may mga officials barangay suko na ako. Ha? Labid na kurap, ganahan kayo ko ba? Labid na tong kapitan nga wa ka badlong sa iyang mga kaubanan o mga kawani nga dayrag balibad kung dunay mga yug AX. May pabilib ako nako kay sugalanta mo. Ako dai kumahadlok. Ah. Sakto unta nga paggobyerno. Ako dai kumahadlok bisag presidente pa may gala. Talawan kayo ang atong kasagaran sa atong mga officials gobyerno karon. Hadlok og presidente. Hadlok mapriso. Tanawon ta lang. Maintag lipakan mo. Baka ulaw ba? Sa'yo nang kagrabi na ni. Niya tuwa pa'y tubag ni Attorney Claire Castro. Gipangutana. Unsay advantage ni ini. So, ang mga kapitan manggod, ang mga officials barangay, maumgini mo, surbats problemas baha. Ang mga kapitan kuno mo musulbad sa problema sa baha. Wa magikasulbad sa mga gagmay ra problema sa iyang mga constituente kanan inong baha nga dako kay problema. Paita pagkamabaw nga tubag ni Attorney Claire Castro mga igsunoy. El Castigado. Ang ako rin biliban ni Claire Castro kanan iyang pamurma gid kada press con. Kada press briefing mahigala. El Castigado. Ha? Berte geng guwapahan ni Claire Castro mga igsunoy. Ako, naibitaw ko yung amigo, suko kayo siya ng Claire Castro. Pero sa diyan, pagbisita ang Cebu, media po. Ha, nausap, oy. Ay, Karen, Karen, akong amigo, kusun, kayo mutira ni Vice President Sara Duterte. El Castigado. Okay naman yun. Ako mamina kong media, kung mutira kayong Sara Duterte, basta dili mao, niya mutira din he, sa mga Marcos, aw, muna independente nga media. El Castigado. El Castigado. Ah. Pero, di gani kabalo mutira, puro sa si Sara ang gitira, El Castigado. Ah, magduda na ta, anak, may galaw eh. Duda na ta. Ah. Ako gahulat kung may gala kay ako bisag maduterte pa kag ma-Marcos or unsa ka birahon tagig ka kung doon ako'y ebidensya. Kay dili kamo ang akong amo. Ha? Ang Ginoo. Wala na, wak kumahadlok ninyo. El Castigado. Bugoy po ni si Kwanda Julius Lindon Pumar siya. Sir, angin-angin na ba si Claire Castro ni Ma'am Ann? Hehehe, buguya. Buguya ka. Kamaogin ni si... Kamaogin ni Julius Lindon Pumar da. Maayo po ni siya maniida da kay si Claire Castro kunog si Mary Ann Anob. Angin-angin na bagi kuno. Taas-taas pa og antusunon na... Taas-taas pa og atusunon, Sir Dads, lipay ang uban, guulsad ang uban. Mauna, huwag itay, kuwanan eh. Hulaton talang eh, kay basig magmalampuson si Attorney Romeo Macalintal o guban pa. Ha? Basi di patalinghugan sa mga huwis o sa mga justices sa Supreme Court, mga kaigsuunan.
2: The right of the people to information and matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well as to government research. Data used as basis for policy development shall be afforded the citizen, subject to such limitation as may be provided by law. Article 3, Section 7 of the Philippines Constitution.
1: El Castigado.
0: Okay. Alas 5:39 binasa kahaponon, mga igsoon, mga kakifay. So, Lunes, padayon ta sa tong waswasanay, padayon ta sa tong kastiguhanay. Kutob sa maabot sa tong pagpaningkamot, mga kakifay. Good afternoon, sir. Gikan ni Maria Anabel Rosiana Baybado. At ang may galak rin tatao niyang programa. Ang kasika sa sayong kagagabihan. Uy! Moraga Friday and Saturday ang yang availability mga higala ni Ma'am Anabel. Bueno, dinhi atong takupan ang presentasyon sa tutulumanon ang El Castigador. Dinhi sa K5 News FM San Carlos City 95.7. Sa ngalan sa tanang kaubanan sa K5 News FM San Carlos City, pinangluan sa tong station manager K5 Brian Mordin. Uban nila ni K5 Jezebel Barbitso, K5 Jong Versalis, K5 Shanin Hilapon, K5 Pamela Pirater, K5 Munji Karanza, K5 Rex Smart Kandar, K5 Lidian Ravina, o K5 Vera Baldwig, no? Baldwig, no? Amo ang HR. Ang sa mga Vice President, mga VPs, no? For Administration, K5 Jean Paul Generoso. For Operation, K5 Iljan Castaño. Ang sa mga President and CEO, Dr. Amel Itangoy. Ako ang inyong ubos nga alagad sa walay pagluban. Inyong katribo, K5 Dato Manlalaban, Dato Magsisibya, Arnel Herwila Dada.
1: El Castigado.
2: The people, information and matters of public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions or decisions, as well as to government research. Data used as basis for policy development shall be afforded the citizen, subject to such limitation as may be provided by law. Article 3, Section 7 of the Philippines Constitution.
3: K5 News FM.
4: Shopping the lives of the Filipino.
5: D3 Bio.
6: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
5: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
7: Kapalit sa mga
5: D3 Bio. D3 Bio.

0: DTX 500, mapalit sa mga butika nationwide. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500 at lawadlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Mighty C, mutudlo, mubalanse, mubaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon. Upo, si kontra kaso, TB pneumonia o guban pang mga balatian. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C. Mag-Mighty C na!
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala di ko nagbatsyag asin. Salamat, gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: mag-aid ako sa akong body odor.
6: Kabuya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budigs ng DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
5: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
7: Sport Biotics. Mga bulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw.
0: Clinicas for Biotics. Extend Food Superman.
8: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabatay ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabulig gin sa akong problema. Nga mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: This is K5 News FM. Your official news and music station.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Mayo nga gabi sa mga tanan, mga kautoran, mga kabiyanan, tanan nga mga suki nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa tanan nga mga nagapamati sa aton sa bilog nga panay, kagdariman sa aton sa 180 ka barangay, diri sa Iloilo, kag sa 81 ka barangay, sang Bacolod, sa tanan nga tagpalamati, mayo nga gabi sa tanan. Sa Gapon, kamusta ang tanan naton nga mga suki nga tagpalamati sa radyo? Kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon ang Ginoo nagapagkamayo sa inyo nga padayon nga pagpamati kag aton gid siya nga dayawon, aton siya pasalamatan bangod sa iya nga dako nga gugma, sa iyang proteksyon sa aton sa kadaadlaw sa aton mga likoton sa kabuhi. Kabay pa nga sa gihapon kita nakaangot pirmi sa iya agud nga kita maingin takos man sa iya proteksyon. Mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Diyos, sa mga sandali po ito, kami po'y dumudulog sa muli sa inyong banal na lukrukan at pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa buong maghapon, na kami po ay inyong iniingatan, pinagkalooban ng pagkakataon na makakarating sa mga sandali po ito. Maraming salamat po sa mga pagpapala na pinagkaloob mo sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na himpilan, K5 News FM Philippines, at pagpalain mo man ang ginagamit na

0: Ang pagtuon subong, nisinanalo ng pag-usisa, pagkalakay, pag-review, pag-sidding sa atong leksyon sa eskwela sa Batika. Iniisa kay longgong version sa atong weekly sa batch core lesson nga ginatunan sa bilog ng iglesia sa bilog ng kalibutan. Ako si Pastor Luis Ito Tomado, inyong masonsong na host sa siningatong programa, Ang Pagtuon Subong. Ini ginadala sa inyo sa Media Ministry Department sa atong iglesia diri sa Central Philippine Adventist Church diri sa Alegria Morsia, Negros Occidental Philippines. Ari ang atong mga bisita, ang atong mga resource persons nga inyo na ni sila nakita mga transligad ng mga panahon, si Sir Israel Garson, mga kauturan, isa ka taga-Leyte apang lugay na diri siya. Diri siya nagtapos ang inyong pag-eskwela sa college. Kag-isa siya sa atong mga maestro sa School of Arts, Sciences, and Education. Labi na gid sa Mathematics Department. Sir, mayong adlaw sa iyo.
1: Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw sa atong nga taga-suporta, taga-pamati, taga-sunod sa atong nga programa, Ang Pagtuon Subong. Kabay nga ang Diyos mag-upod sa atong sa sininga pagtuon.
0: Yes, and that's correct. Kadwa mga kulturan, kami naging ninyo makita siya. And then next week, inyo pa na siya makita kay na-schedule siya sa pag-upod liwat sa atong mga kulturan. Si Dr. Pastor Rafael Carrado, siya ang aton nga dean sa School of Theology diri sa CPAC. Doc, mayong adlaw.
2: Mayong adlaw man, kag mayong adlaw gid, no, sa aton mga tigpalamati. Akong ginatamyaw ang taga Central Church sa Talisay. Gusto magpatamyaw, no, sa atin nga programa.
0: Correct, yeah.
2: Tanan nga na aton ginalagaw-lagawan kung Sabado nga naka nga subaybay gid sini nga programa, Doc. Damo, yeah, ang nagambal nga na-bless sila. Kag praise God, no, padayon kita nga magatuon sa pulong sa Ginoo.
0: Yes, and that's correct. Kag amo na ang gahom ang driving force nga nagapadayon kita, Doc, sini nga tong programa, because many had been blessed by Sir Israel sa pagbisita naton sa mga simbahan. Nagasugid sila na they are blessed sa pagsunod sa atong nga leksyon. Simple lang yung atong leksyon, atong nga pag review nga pang makuturan kanami man kag kadamo sang na panalanginan. Ara kita mga kauturan sa K5 News FM kada alas 8:30 sa gabi, dobto alas 9 sa Biyernes mga kauturan sa gabi. Kag ara man kita sa YouTube kag sa Facebook. Inyo lang na mga kauturan abrihan, ara na na pagka Domingo, ara na na sa tugtog gid mag Sabado. Kag pwede nyo na maliwat-liwatan ang mga kauturan. Agod makuha gid ninyo ang mga punto nga aton nga ginapalinton sa tag-sa-tags. Aton iduko ang aton mga ulo, mga kauturan. Sa siningatiyon, nyari kami nagapalapit sa imo. Mag-tuon kami Ginoo sa leksyon 13. Kabay pa nga ang pagpakamayo sa balaan nga Espiritu ang magadihon sa tag-sa-tags sa amon. Labi na gid ang amon manog palamati kag nagatanaw, nagasunod sa sini nga programa. Salamat nga imo ginsabata amon pangamoy sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen.
3: Amen. Amen.
0: Yes, sir. Israel, ang aton sadsara nga teksto.
1: Para sa aton nga sadsara nga teksto, makita sa ikaduha nga Korinto, kapitulo 13, versikulo 14. Nagasiling, ang bugay ni Ginoong Hesukristo kag ang gugma sang Dios kag ang pakighiambit sang Espiritu Santo mangin kaupod ninyo tanan.
0: Yes, and that's it. Doc Rafi, ini benediction. Aton ginahambalan ng aton ng mga pangulo sa iglesia nga ang benediction hindi tani mahatag san sino-sino lang. No, kaya naghatag sang benediction sang pagpakamayo, people who are in authority, people who are ano ni nang may dako nga palangakuan sa iglesia kag masaligan. Si Pablo amo man siya. Sa iyang pagsulat, ang iyang ending, ang iyang conclusion is the benediction. nga ang grasya sa ang anak, ang gugma sa amay, kag ang pagpakig-upod sa balaan ng Espiritu, mangin sa aton, tub-tub sa katapusan. Yes, Doc.
2: Kag ang ining klase sa benediction, no? Hindi lang ni basta-basta kay actually ang mga letters ni Pablo naka ang structure sang letters, yes, no, so, naka base ini sa structure sang letter sa iyang time.
0: Sa iyang time.
2: Ang mga letter may ara nga ginatawag greetings, thanksgiving, body, kag ang pinakalas amo na siya ang closing or benediction.
0: Benediction.
2: Pero hindi lang ni siya basta-basta nga benediction tungod kay may ara ni ginasagulan niya ni Pirmi sang theological implication insight, or insight sa iyang benediction. Kag diri nga benediction gusto niya ipaibalo nga kung ano ang ara sa amay sa anak kag sa espiritu kung may pag-iusa, pag-igugma, kag fellowship sa triune God.
0: Yes.
2: Amo ang magresulta ini, no, sa tanan man nga mga sumulunod kung sila mag-enjoy man, no, yeah, sa fellowship sang amay sa anak kag sa espiritu, meaning ang source sang aton gina-enjoy subong halin ini sa
0: tatlo ka
2: triune God.
0: Yes. Yeah. Kay kadamo Doc Rapil kun ako before na kun atay sa mo Sir Gerson. Kadamo sa mga tao nga wala gapati sang pagka-Dios sang anak kag ang pagka-Dios sang brand nga espiritu.
2: Oh yes. Yes.
0: Yeah. So dire si Pablo ya very clear kayo.
2: Mm-mm.
0: When he mentioned the three personality of one God. Yes, sir. Israel.
1: Ang ining tatlo ka, no, Pastor, no, ang sa anak, siya ang source ng grasya.
0: Yeah.
1: No? Kag ang gugma, nga halin sa amay, kag ang pagigupod sa Banal na Espiritu. Usa ni siya ka-mission sa Dios ng tatlo ka persona.
0: Mm-hmm. Yeah. And that's correct. Kag di Doc Raff sa imo kinanaminsyonar, nga daw amuni ang structure sa mga sulat sa una.
2: Yes.
0: Yeah. Kag di si Pablo, sining mga panahon, mostly ara sigid siya sa prison.
2: Mm-hmm.
0: Kag di gusto ya gid nga makiglabot ang tanan ng mga iglesia, but he could not do it because of the limited time and plus, nga dako gid siya niya time nga ara siya sa prison. So, ang ginagamit niya ng mga pamagi is to write people. Kag di, hindi lang na iyang daw ano ni, but it was blessing in disguise.
2: Yes.
0: Nga ang iyang sulat, amo na ni subong ang aton Biblia.
2: Mm-hmm.
0: This is really blessed by God and God's providence. The grace of Jesus. Ano ang grace daw? Kaya ang grace of Jesus. Bugay sa ilunggo pa.
2: Bugay. Mm-hmm.
0: Oh.
2: So ang amo ni ang daw diri nagsugod, no? Ang let's say conclusion siling pa nga ang sulat ni Pablo nagsugod sa grasya kag gintapos niya man ini sa
1: grasya
2: kag ining grasya nga ginahambal ni Pablo sa iya nga blessing amo ini ang ginatawag sa damo theologians gitawag nila irresistible grace. Hindi ma ano na sa ilong
0: hindi basta-basta
1: hindi mapunggan
2: hindi ma pwede balibadan nga klase sang grasya ilabi na gid kay ini nga grasya nagapaintindi sa aton kung ano ang ginhimo sang amay no sa anak paano naging grasya ang anak para sa katawhan nga sa din iya nga ginbayaan ang langit kag siya nagpakatao ginbaya nagpakapobre siling pa in even in a form of a servant even to the point of death. No? Nga para lang kita mahimo nga magdato no? Siya ang nahimo nga pobre para ta madato siya ang napatay para kita mabuhi,
0: mabuhi.
2: No? So this is a kind of grace no nga hindi natun pwede balibadan tungod kay hindi lang ini naghatag sa aton sang kadaugan pinagi sa ngalan ni Kristo pero siling pa nga it will give us a chance in order for us to be with him in heaven.
0: Yeah.
2: Amo ni ang klase sang grasya nga gusto gid ni Pablo nga ma-experiensyahan sang tanan ng taga-Korinto?
0: Kaya ako nungangan, Dok, sa imo kanami sa iyong punto. Hindi lang na sa katapusan napatay, kundi grabe nga kamatayon. Extraordinary nga. Hindi niya na-experiensyahan sa ibang nga katao. Iti ang tao yung mapatay lang, simple. Pero hindi ang iya kamatayon, hilaw kagkasakit nga kamatayon. A criminal death. It's not just an ordinary death. Yes, sir.
1: So ato makita diri, Pastor, no, ang grasya siling pangay hindi pwede balibaran. Kag ang nakanami sini nga grasya nga mao si Kristo, ang for our sake, not his sake. Amo na sa iyang iyang sakripisyo, no? Kag nasiling diri nga ini nga grasya is freely given. So ang aton lang gid siguro diri nga role is ang pagbaton. No, kag ini nga grasya nga mao si Hesus Kristo, siya ang magadulong sa aton sa kadaugan, luyo sa mga pagtilaw, mga sala nga aton na
0: siya. Ang may long goal dok nga dok lang ulang o bala ni nabalang sila nga ti way gid ta. ini nga punto kun ordinaryo lang ni nga tao ang Ginoo kag si Kristo. Masiling siya, ano labot ko naman? Ari ko di kapungko sa trono. Why ko di nga ang manawag pa ko. Kamagantos. That's the point. So, ina nga grabe nga pagbato ni Jesus. Sina nga rule is really grace. Irresistible grace. Nga hindi naton gid mabalibaran. Kag daw hindi naton bala mapasagdan lang. Kay kung pariyo bala sa isa kabalaki na kapangaluyag, kagdamo ang ginahimo niya. Ang babae daw hindi makabatas nga baliwala lang sang pag-antos kag pakita sang real nga gugma sina nga tao sa isa kababae. Mandiwab sa more, Doc.
2: So ato makita nung ang grasya ni Kristo daw amugid ni ang naga latom sang pagkatao ni Pablo. Tungod kay makita naton ini sa iyang mga sinulatan sa mga churches, content ni sa mostly sa iyang mga letters sa ibang mga iglesia, no, ara gid ining grasya, ginamention niya gining grasya ni Jesus. So, ara ni meaning to say nga occupied ang iyang mind, no, ang iyang huna-huna sa ining topiko. And gusto niya nga ang taga-Korinto man maka-experience man sini nga ila huna-huna man permanente makaangkor dira sa grasya ni Kristo. Kag amo man ini ang content sang letter niya sa mga other churches like sa Ephesians. Actually the more nga nagabasa ikaw sang Biblia, labi na gid kay Pablo sa Old Testament mo, ang available man sa ilang mga scroll ang Old Testament, the more nila maintindihan kag ma, you know, ikinabuhi ang grasya ni Kristo. Kay bisan sa Book of Genesis sa Old Testament, ara na ang grasya sa Diyos eh, sa pagpakatao halin sa pagsugod sa pagpakasala. Ara na ang grasya sa Diyos. So si Pablo daw, sa akong nga word kagay na daw, na latom na ang iyang huna-huna, no? Sini nga grasya nga in every time nga magsulat siya, kabay pa ang grasya sang Dios.
0: Yes.
2: No? Maanaa sa aton.
0: Yeah. Dok, kanami isang punto ni muna, Irie, I'm really touched sa imong punto nga si Pablo na latom. Nga bisan ano kabudlayan na ginimo na nagyan niya, wala siya nag-surrender. It is because iya gintanaw ina si Kristo. Ano laman ako man. No? Wala ko iya kumalingking sang pag-antusin na. So, kanami sa imo punto, nga si Pablo na latom. He was really fully convinced to preach the grace of Christ.
2: Yes. Kahit
0: si Kristo mismo is worthy. Takus nga inog wali. Kag inog palinton sa katawan for them to also experience the grace of grace. Say mo, Sir Israel, some Monday, the love of God. Anong imo na talupang dandiri?
1: So sa aton nga lesson sa Monday, Dok, no? Pastor, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit. So gin-emphasize diri kun ano ini nga gugma sa Ginoo. So kun aton lantawon ini sa Monday, ang gugma isa ka essential attribute, kung masiling ta essential attribute, importante nga attribute nga gi-emphasize ni John ni Pablo that we can know the love in God that he gave his begotten son. So ginpakita diri ang tinud-anay nga gugma sa Amay paagi sa paghatag sa iya nga nag-isahanon nga anak nga mao si Kristo. So ini nga gugma is hindi lang ni siya basta-basta nga gugma nga ginpakita sa Amay. Kay iya gi-give up ang tanan para lang sa mga katawhan.
0: Yes, and that's correct. Pwede dok Sir Israel. Nga ang Ginoo pwede makahimo liwat another kalibutan.
3: Oh yes.
0: Pwede yan nga idulaon ng kalibutan and then island and then have another population, another human being. Pero grabe amo na ang hindi gid matungkad ng gugma sa Ginoo. Nga wala gid sang lain nga iban ang iya gid kaw galingon nga anak amo ang maka redeem makatumbas sini. That's love in action. Sa akon nga siling kay na ay kun kita gurugin mo siling ta ano man da man nung pwede man nga iwaslik ta na ilahab bawi ta na idulaon ta na and create another world and then have another relationship with human beings but yet hindi niya pwede kag iya nga ginhatag ang ibong tong anak. Imagine sila mo kaya na isa lang, may tanay kung pulo ni mga anak, o kung tatlo. No crap.
2: Madalong, no?
0: simple
2: nga pulong, pero madalong nga tungkadon.
0: Tungkaron.
2: Tungod kay, again, naka-angkor siya sa buluhaton sang Trinity.
0: Yes.
2: Bisan gani sa field sang mission, nagabalik diri nga kinanglan kagid mag-sacrifice kag maghimo sa buluhaton para sa iban tungod kay ang Diyos gugma kag ina nga gugma hindi lang na siya sila nga gugma nga nag-exist no sa kalibutan naghalin ina sa paghigugma sang Amay sa anak. Kag muna ang rason nga ginpadala niya ang iyang bugtong anak sa Garden sang Eden sa pagpakasala bala kagaina do nangisgot kami sa klase lang ang pagpakasala gid ni Adan kag ni Eva ginguardyahan dayon ginpadala gyap dayon sang Ginoo Dios ang anghel para guardyahan ang dalan padulong sa Kahoy. Tree of life. Kay hindi ang Diyos gusto nga makakadto bala si Adan kag si Eva kag mapatay sila nga magkinabuhi sila nga hangtod-sangtod nga makakadala. And that is a kind of love.
0: Okay, yes.
2: Gugma na. Express na sa Diyos. Kay kung pwede niya malang to i-allow ba, hatag niya na lang kay Satan bala.
0: May mo lang na.
2: May mo lang ko yung lain.
0: Oh, makreate ang kuliwat.
2: Hatag niya lang kay Satanas. Gusto mo, imula na. Pila lang man paghimo sang lain naman nga anan. May mo lang ko, pero tira ko na naintindihan ang for God so love the world ba. Muna ba mong gaya na doon nga, pwede lang sa kahimo, bisan lain nga kalibutan.
0: Kalibutan.
2: Pero pwede palangga niya ni mo, kalibutan mo. Walang ganyan yung kalibutan. Kagang iya nga gugma, bisan tuod dagta na inisang pagkasasala, makita gyapon ang gugma sa Diyos sa nature, siling pa makita ta sa mga kabulakan, sa mga muna ka makasaka kasabukin, imo makita ang trace of love no sa Diyos. Kag gi-express man ini sa relasyon between sa mag-asawa. So a kind of love nga ma-experiencehan ta actually sa kalibutan sa gambal po gay na kung malingking lang sang gugma nga kabuuan nga available dira sa Dios.
0: Yes, and that's correct. Hindi gini matungkad nga gugma, we cannot really understand. Kadi bisan pa bisan sa throughout eternity dok and Sir Israel hindi natin gid ma-comprehend 100%
2: oh, yes.
0: ng Ginoo. It will be a study for eternity. The love and the person and the personality of the Godhead. Nga hindi ginaton bisan pa dito sa Mrs. White, bisan dito sa langit, bisan dito sa bagong duta, we cannot still comprehend, we cannot still exhaust the divinity of God. And that's it. Ang ato nang subong yati, amo lang nakita ta, nga ang Ginoo nagpadala sa anak, hindi nang iyang gugma, nga bisan pwede pa niyang nga dulaon na ni kung mag-create another world, another kalibutan, mag-create another Adam, pero ang ina nga bisan na angels doc nag wonder
2: pwede niya na lang gani pagdiyon sa tanas eh.
0: Oh yeah, pwede na to sa tanas siya, oh, may gawin siya man nag-create, but yet that's really grabe nga klase sang gugma. Yes, the love of God, karon niya doc, the God of love. What's the difference? Kag ano ni ang punto diri nga imo na dalupang.
2: So dagay baliskad lang, no?
0: Yeah.
2: Pero ngayong balta na last time nga, ang pagbaliskad sini, para lang ni sa Ginoo, kaya yeah. Ang attributes ng Ginoo gugma. Mm-hmm. So kung magambalta nga, ang Diyos gugma, I mean, ang dalawang God sa ilunggo, ang gugma sa Diyos, kag Diyos, ang Diyos gugma. Pwede lang git baliskad doon, kaya ang attributes ng Ginoo gugma. Gugma. So sa sininga leksyon diri gina-emphasize diri ang karakter no sang Dios Amay, yeah. Nga nakilala yeah. ni Pablo, nga gina-introduce ni Pablo sa mga taga Corinto tungod mga kauturan sang background na nga sa pagan world ang ilang mga Dios hindi matawag nga Dios gugma. Hindi maka-express some kind of expression, some love nga available sa Diyos ni Pablo. So, muna yung ginapakilala niya sa taga-Korinto. Kahit sa mga pagano, kung gusto ka nga magpalapit ka sa imo nga Diyos, damo ka obrahon. Hmm. May mga requirement.
0: May rituals,
2: imusundon, para lang ka nga ma-appease. Ang word is, ma-appease.
0: Kag matalupangdan.
2: Kag matalupangdan ka sa Diyos. Para mag-amiguhay ka mo. Muna siling sa aton balang mga, ano natawag, mga practices, kag superstitious belief, mag-amiguhay. Gusto ka mo mag-amiguhay sa mga kama-kama, kinanglan. Oh. Hindi mo pag-gubon ang mga...
0: Muna. Kailala,
2: ayo. Ng puno sang kawid ra, or may buntod ra, hindi mo pagtandugon. So, para mapalapit ka sa ilan, that's a concept of love nga available no, sa mga pagano. In which different nga klase sang, sang Ginoo nga gugma nga gina-introduce ni Pablo sa taga-Korinto.
0: Yes, and that's correct. Yes, sir.
1: Ang Amay mismo, Pastor, siya gid ang gugma.
0: Mm.
1: Gani, kung kita wala sa iya nga siya mao ang source ang gugma, imposible sa ato makapakita og gugma man sa uban. So dari sa aton nga leksyon ginpakita nga ang Ginoo mao ang gugma kag ginhambal ni Pablo nga maghigugma anay. Maghigugma sa imo nga isig kataw, maghigugma sa imo nga dira na halin nga the way ka makapakita sa sin nga gugma, kinahanglan kita makig connect man sa matuod nga gugma nga mao ang Ginoo.
0: Yeah.
1: Because siya ang source.
0: Amen. Doc Raff and Sir Israel, the God of love. Sana kami ito kinang punto mo, Doc Raff, nga ikumpara mo sa Diyos ang iban nga reliyon.
2: Yes.
0: Yeah. Ang iban nga Diyos siya hindi gugma. Terror.
2: Yes.
0: Magpalapit ka, gakurug ka. Mm. Oo. Na te hindi ka get sang attention sina nga Dios kung hindi ka maghatag sang mga offering,
2: yes.
0: Maghimo rituals, magsakit sa imo kagalingon,
2: yes.
0: Nga makakuha mo ng attention sina nga Dios. But here is Paul is trying to emphasize nga ini nga Dios, siya ang aton nga Dios is a God of love. Nga bisan you don't need to have a lot of of maneuverings o kung ano nga pamagi to get the attention, magbumbu-bumbu ka, magsaut-saut ka, mag-laptop pa ka sa kalayo, supernoon, para lang malingaw ina nga Diyos, kagtagaan ka attention. But Paul is trying to emphasize, ngayon nga Diyos siya, bisan sino, anytime, can come. Gugma siya eh. Oh. Timitaw lang gugma nga nagkasakit sa mga iyakaw-galingon kasi yung mga anak. We love our children, so anytime our children can come to us. And that's what the picture of Paul is trying to emphasize, that God is a God of love.
2: Unconditional love.
0: Unconditional love.
2: Okay.
0: Sir Gerson Balikusek, the fellowship of the Holy Spirit.
1: Okay, so amo ni siya naglangkob sa aton nga teksto, naging basa kayo na basta, no? The grace of Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit. So, ini siya is ang pakig-upod sa balaan ng Espiritu. So, gin-emphasize na ni Pablo nga sa pag work out sang salvation sa mga katauhan, kinahanglan ini nga tatlo ka pwersa. Kag one of these forces is the Holy Spirit, in which gikinahanglan sang naton sang pakig-fellowship, having personal relationship nga amo ang naghatag sa aton sing comfort, no? Naghatag sa aton sing para ma-sustain ang ini nga grasya kag ang gugma sa amay, gikinahanglan ang balaan ni Espiritu nga magakabuhi sa iyang katawan.
0: Amen, and that's correct. Dok, rabbi, kung ako niya tagsin, may isa ko di kapunto, balik ka na sa Tuesday. Okay. Meaning, the God of love. Ang akong din nakita, Doc, kagisa Israel, ang father-like concept pala sang Diyos. Ang anak, kita nga mga anak, magkanto sa ito na may, wala na kita kira-kira. Anytime we can approach our father, even at the middle of the night.
2: Yeah.
0: Pero iban na tao, hindi ka kadali-dali. Labi na ang mga tag-as ng mga tao. Magkadto ka sa Malacanang, you cannot just get inside Malacanang. Anytime, you need to have connection. But amo ni ang si Pablo, nga itong Diyos, is not another person. He is a father to us. That anytime, wala sang duwa-duwa, wala duga-duga, wala sang ukon-ukon, we can approach Him because He is our Father. The philosophy of the Holy Spirit.
2: So same with the Holy Spirit. Ang dire sa atong leksyon, gina-emphasize ni Pablo nga ang Holy Spirit is equal with the Father, equal with the Son, in terms of the Godhead, personhood sa Holy Spirit, no? Hindi lang siya basta-basta isa lang ka puwersa o kung isa lang ka influensya. Nga madamo ang mga tao nga kapati nga hindi Ginoo mo ang Holy Spirit. Bisan sa sulod sa aton nga
0: Iglesia, yes,
2: damo na ang way kapati nga hindi Diyos ang Holy Spirit. Pero sa dira nga, pero kung imulan taon diri, una, ang paggamit palang sining, ang equal nga paggamit sa benediction ni Pablo, nga amuna, a grace of Jesus, love of God, fellowship of the Holy Spirit. So kung hindi siya parehas kag equal sa amay kag sa anak, nga kinanglan niya pa i-mention nga fellowship of the Holy Spirit. So first of all, aton leksyon nga ga-emphasize nga ang Holy Spirit is a member of the triune God nga able siya nga makahimo sang relasyon upod sa mga katawhan sang Diyos nga nagahigugma sa iya. So sa sini nga bagay, ang aton nga mga kauturan, kinahanglan, dalawa na eh, ang meaning sang word nga fellowship of the Holy Spirit. Either ang fellowship nga nagakatabo between sa mga kauturan, which is inspired by the Holy Spirit, or ang aton pakig-fellowship mismo gidya sa Holy Spirit. So, either can be, no, pwede lang ang duha. Pero amo ni bala nga ang pagpakig halubilo o kon fellowship kununiya kununiya no sa mga kauturan sa sulod sa iglesia, resulta ini sang fellowship with the Holy Spirit. Kaya without that fellowship with the Holy Spirit, malisod makighalubilo sa sulod sa iglesia.
3: Yeah. Mm-hmm.
2: Kaya amo man ni ang ano ni Pablo mo nga sa issue sa Corinto nga wa isang pag-iusa sa iyang benediction, kabay pa, no? Kabay pa nga ma ang padayon ang atong fellowship dira sa atong Dios sa sulod sa iglesia pinagi sa Holy Spirit.
0: Oh. Wow. Galing ni Doc Crab kag Sir Israel Boyd na ta time. Ang ako nanding ang take sa aton nga Wednesday is that ang works ng the Holy Spirit, ito sila ni Jesus pagkaya biya sa langit, makadto ko sa langit, ipadala ko ang walaang Spirit. So, ang fellowship dira is the presence of the Spirit right now sa aton kabuhi. Nga, we are not alone. Na so upod ang balaan ng Espiritu sa aton nga amo siya ang tingog ang inner voice nga nagahatag sa aton nga magpabilin kita dira sa pagalagad sa Ginoo. Doc Rapp and Sir Israel, one at a time. Ang Thursday just simple point Doc Sir Israel and then ang imong last take dayon.
1: So dere daga hisgot gid sa tatlo ka persona, no? Tatlo ka persona. The Father, the Son, and the Holy Spirit working together, nagakahiusa para sa buluaton sa pagluwas. No? Grace, love, and fellowship come not from only one but three members of the Godhead.
0: Yes. And
1: so, different function but one mission.
0: Yeah.
1: Amo ang pag rescue
0: yes.
1: sa mga katauhan, amo ang pagluwas sa mga katauhan. Nga ara sa mga sala.
0: Amen. And that's right. Dokra.
2: In other words, hindi lang ang hindi lang nga ang grace halin kay Kristo, hindi lang ang love halin sa Ginoo, hindi lang ang fellowship halin sa Holy Spirit. Pero ini tanan sila are working together para sa kaluwasan sa tao.
0: Mm-hmm.
2: And
0: last take no.
2: Very it is very, you know, interesting mga kauturan no nga una-unaon mo bala nga nagatinabangay ang triune God. Let us say ang triune persons. Ang amay, anak kag espiritu para lang
1: maluwas.
2: Kamaluwas. Una bala una akong last nga reflection eh. Nagatinabangay ang langit. Para lang ta maluwas. So kabay pa no parehas kay Pablo nagambal nga kabay pa ang grasya sa anak, ang gugma sa amay, kag ang pakigupod sa bulan ng Espiritu, mayara sa atong tanan.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Mga kauturan, ari kita sa atong nga mission program initiative karon One Voice 27. So kanami isang punto ni Dr. Rado kay na kag ni Sir Israel nga isa katingog, tatlo ka persona, the Father, the Son, and the Holy Spirit, are working for one mission. And that is our salvation. Kabay pa mga kauturan nga sa ininaton nga pagtuon, we will also do the same. Maghiliusa kita. Let people see that we are united for one purpose. And that is for the salvation of mankind. And then when everything is said and done, kita nato natong kagalingon upod sa mga atong pinalangga kag mga katawhan nga ato na misyonan diri sa duta upod kita sa kawala na sing katapusan

0: Hebyeso, Jet and Susan Caro, Iboy and Jessica Malabanan, Pastor Phil and Marlene Peregrino, Jimmy Trino and Anneli Trino Perdido, Antipas Pidad, Marlobel, Hirota Lurin, Ladela Balangascon, Doc and Leopold Balijong, Doc and Ma'am Ivy, Doc Leopold and Ma'am Ivy Hope Balijong. Yes, sa Doc Rapi.
1: Mga pangamuyo kita, mapaturan, amay nga balaan, yari ka sa kitasaan sa mga langit. Kami amay nalipay sa sining adlaw, nakahimo kami naman sa pagtuon sa imong mga pulong. Salamat gid sa paghatag sa amon sa kaalam nga langit noon. Kami amay makahangop kag initanan upod kay Pablo mahimo nga ma-aplikar kag magabunga sa amon man nga kabuhi bilang mga Kristohanon sining ulahi ka mga adlaw. Salamat Ginoo. Padayon kami nga nag-aampo sa pag-bless nga programa upon sa tanang mga sponsors.
0: Yes, Lord.
1: Sa ngalan ni Jesus nga mong manuluwas. Amen.
0: Amen.